Again, Antoine. Again, Antoine. Ha gil dumedi se basotho ba iso ho tle mo mametseng ena gaso le lona teng. O seng ho hotle, o seng ho tlonolo fetseng, o seng ha moqebelo. Ka lebitso ke tumelo. Fane ke mokwai. Ke le dumise jwalo ke le kwano abane. Lesotho. E le mo nna le wena re kopanang jwalo. Ho dena le monate. Let's speak easy. Ka hona ke re khotsong khotsong khotsong khotsong ba sotho ba iso. E ka ba le tsile lwa mo seng ho. Ko ye wa ha ke monate tjena ha ke monate. Ho bana ke a tseba ho. Ha se le sala tjena se le gela sena. Ne ke se ba go ne ke se be sentse ke fumana melaetsa. E re nkwa kwa sentse re tswile. Wele mmani ba ke bo. Ha. Ya empa he. Ha se mara so fela. Ke ngwe le ngwe e tla gotlela setloeding. Ya. Ke le dumedise ka hohle, bohle, ka ntle, ka harona. Ke re kgele. Dumelang, dumelang, dumelang. Sena ha se le salla jwalo se lelekela. Mang le mang mo a den ting. O tlameha ga utlwe. Hore e teng. Tumza. Mo ke a gola di lona ke a dumela le kwatile. Gore ebe ga le mphumane. Ke dumela le kwatile. Jwalo ka nna ke kwatileng. Ka nnete. Empa he. Ha re tshepeng gore dintho di tla gotlela setlwaeding go tla boloke ke tla e fumana e tla be na le marangrang a jale ke sebedisa mashotšha

0: utle utle tsele o vuyo a hlanka yona mono hai hai hai hai hai bravo yo mame di dumela hai
1: tumi
0: di tja
1: yo bola ha bona le Rebecca ba tshintsha mo ke dito ba kena gona go speleng mo
0: ai na utlwa se live ya kena nga yona mo ona ntate man
1: ai ndabe je ba tsega nang ke le ga so do ga mana se le se cha cha cha cha wa o pula ha ne ba tshintsha ndo go tle go tshala maboko go le khoma do se bo mamma
0: ya ke a hopola ke a hopola
1: Itara.
0: So, so. Tile boya ke nang ka yona mola mmamedi wa ka khona. Hai. Hai. Ai khona. E ke khutle he so thai so he ke nke ke papa le motho ke yona mona. O bitswa Sir Elton John. Ka pine mona direng Belfast.

Hai, mosotho a so go njetse mo. Pine na e fitla ka tsela ene paetse ngwana mo. Ai ka. A go njetse go na pine ena tsela e fitla ngwe wena mo no na e joang. Ho nna mo na kutlwa e hle e hana hana jena. Kutlwa e hana hana jena. A go njetse na ho wena mo no na pine ena e fitla joang mo. No go njwetse ngwana mme gona pinene na e fitla jwang wena mo ka nne di hona mo na kutlwa icon e sa fitla ka tsela e u ke etse bang ka teng a ke tsebe la tsena ka nnete a ke tsebe ya ke rata tsena ke batla tsena he

Joe Man. When a woman loves a man. Ya ga se khane sholo ka mino. Mino matla he ngwana mme. Mino se ntse na. Ke nge stopa ke se na sa the mighty OJs. You won't fail. Ka sa botata isi le botlaisi bo matla. Ba botshabiswang le on half. Le Kenneth Campbell. Setlo pasile sa tewa ka bana nga bo jalo ka Eddie Levett nga bo jalo ka Sammy Strain nga bo jalo ka Walter Williams

People Bryson. Ay. Ba zama. Le fatse mona wa zama go ga nne tamo. Ba zama mona. Ai. Tswa me no wana me ke ntwe mo. Ka nne te mino ke ntwe e mo na ta holo. Ai. Mino ke ntwe na te bona ba haisana. Bona ba haisana. Tsa ka thola o mamela, hantle. Tla fa se wa mamela. O tla utlwa go mmino go na le ntho o etsang go motho. O tla utlwa go na le ntho o etsang go motho ngwana mme. Gagolo ga o tlhabeile. Ga o tlhabeile o dutse mono o le mong. Pelo ena gao e sa thaba. O tla utlwa mono aka monatle ke mametse ntho tsa teng mo. Mona ta go tlo go mona ke mametse ntwe ke ba tla mona. E ke go tla ke nke Miss Aretha Franklin. Miss Aretha Franklin. Ka pine mona ti pine na. Ho be ile ka etseba. Ke ile ka etseba ka ntate o 20 ntate motlatsi majaga. Le ga e ruta ke ntate motlatsi majara ke e mongwa dipina tse mmatla he tsa mmeno a Aretha Franklin. I dreamed a dream e le pina eo a neng a ka lebisa bua le go the late Martin Luther King jo a ona itsamaisa mona Aretha mona ona itsamaisa mona. We love you. We love you.

0: είναι μου πολλά επινένα. Και είπα πολλά και με μόνο να με κακουδίνια γίνουν σούτσι να κάνει. Τι λέει μου να τα βέμα μέλα, βέμα μέλα, έτσι εκεί μου τσιμώ. Είπα πολλά που είναι, α, βέμα μέλα, πάτσα. Εκεί πάω και ένα, χαίνκλε. Ουί ούτλα, ουί ούτλα, κουρίνια μου, είχα πάω ούτλα κατσού. Rod Stewart. Ya tsama me no mame zona tsena ka botshabotshe ka mana. E hana go dira go ya go botshabotshe. Hai ba ona nkutwa. Ba ga ba iutwa ke ntse ke mo popu ke ke mo phanya go. Bo ye mona go. A ka ntse ka pile. Ne mo tabule, ne mo tabule nke manene. Go pile ne le tabule mmelo nke manene. Ai yer. Ke ga tia tia le nga mona ke ile la ntshenga mo. Ke la ntshenga tia tia le nga ma. Ya, ne ke ga tia tia le nga ma ne ke ile la ntshimo. Itse a ye ga tswa mono. Ei, ya la ka kuri nya ha ka ma ne ka damn it. Pine one night one of one heady. Pine one of one heady, yes. Keep being until one of me. Gotta keep being until. God, net. Gotta keep being until. Wow. Mr. Together, the show me limits were air for baby. Le mo se supi le chemin le mo se pile re ha ba man ho rinyane abu ga ho rinyane abu sa ke tla le tima mona tu na ke tla le tima mona tu re ba ni ba le ha di di sim ha di ntse se se mona ka pa di le se go ba se ga ke na phone ha le se go ba le ga ke sa na phone ke le tima mona tuona ke a le tima nga e kwala ge di ena nga e kwala kwana ila nana ya swa swa nga e kwala kwana ila ha sa ba duwa le nna ha sa ba duwa le nna jena ka e kwala kwana Ei, kai walla wa. Kai walla wa. Ya. Ezan to se zalam. Ezan to se zalam. Khatu la re bua ka moteno. Khatu la re bua ka moteno. Ya. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hola, hola. Ma. Ska di salim zo bua han to gule o ma o ska di salim o go zaba o zaba
1: to sa mes kem la
0: o zaba o zaba o zaba
1: ala ona va shen va ska tes na gives key to zuid
0: ya so right o bujile o bujile so right so right so right So, so.
1: Oh,
0: Shoto. Mama di dumela.
2: Ka ngopotsa ntshokile le bese. A tshehletse motho ya.
1: A tshehletse.
2: A tla passage ma ha.
1: Ya.
2: Anka 10 minutes o hetla. 10 minutes.
1: Ha o go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: mo mamedi dumela
1: nale ke khaolo ke maganga ngwa ba jintse ke tsikila mona
0: ontso a aska ontso tsikile o tsikila kwa go ya kae
1: kire o re kuetsang ha ba e bua ga sekgoga e batla ga sotho a bo wa etsa
2: Oh,
1: I want my son to undertake her. She's OD.
0: Wood, wood. Oh,
1: Hey, tamo tsena ke mo khona le go ba rena. Ke u ba neng ha e kena ya sama. Tshelete.
0: O go go.
1: Mo le tsa tshelete ha o kena king ha le sama. O ba ha o ino ke la tshelete le mono ha e kena ha e re tsing. A ba sama.
0: O
1: Kungita.
0: Oh,
1: Exchange.
0: Hey, oh, if we are on train. Hey, Basoto Labua, man. Hey, Labua Basoto, man. Labua Basoto, Labua. Hey, Labua. Can you tell Labua about a man? Labua, hey, Labua. By herself, I can one of me. How Mutabu? How Mutabu didn't say how 100 back? What was it so woo? What was it so woo? Ja.
2: Hallo?
3: Hallo?
2: Opela hantle.
3: Ha
2: ke le kae? O mametse mo mameding.
3: Ke ntse ke mo mametse mme ke ke mo recording.
2: Ah, a ke ba no mo recordile bile.
3: Eh.
2: Oh.
3: Ke mo mametse ntate.
2: Oh, ne ke batla go bua seo he ngwana mme ke a le wa utlwa.
3: Thank you.
2: Eh, ha mo mametse ke a bua. Ibile ke gatwa mo recordile.
3: Eh,
2: ntate. Thank you nake. Oui, la boue, et la boue à sauto. Et la boue à sauto. Et la boue. Et la boue. Et la boue à sauto. La boue. Ah, ah, le chale. Le chale, le chale, le chale. Bude ke eng ka kantle ke eng ka kantle na ngwana mmentwena etla ke yana hantle mona etla ke yana hantle mona etla ke yana hantle mona hai ke hela ina na yutota ye yutota ke bapala le yona mo yutota ke bapala le yona mo yutota ke bapala le yona mona mm yutota bapala le yona mona ye sentwe ke batla. Are you to a panama? Are you to a panama? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Mel Pilante?
3: Umamezi
2: radio. O ntse o tla bo mamedi a tswa mo hona o reng?
3: One thirty.
2: Oh, o tla wang. Ke a le wa nna ke utla. Thank you, man. Ya, ke yo ta hukwa ona ba u kwa ntwene ke utwa nyana le nna. Ke ba utlise ona ngwana mme, ke ba utlise ona ntwene e. Ba u kwa ntwene, ba u kwa ntwene. E mo demo nga u kwa ntwene le yena. A ka tswa ke utwile. Ke utwile ntate, ke utwile. O reng? O tshobalo ntate.
4: The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later.
2: O tse ke molapo eo. O tse ke molapo. Eo e go simfono. O tse ke yena molapo. O kwetse phone. O kwetse phone.
4: The number you have dialed is currently unavailable.
2: Ke mo la boe. O kwetse phone. Hey, ha ba tlhene ba thwana ba kwala di phone go siwa. Ha bona ntse tsa di emergency. Ha wa mo le sesa mo le sesa ga emergency. Ha o mo fumane. O mo letsetsa ka emergency. Ha o mo fumane. Tswa manna. Tutu. O tlo utlwe. Ke tla uisa gona ke motho a o kae. Tutu. Vuka, tsua. Ha ke se bona go ba di tsi mo nang. Tsua. Tout. Hela. Talk to me. talk to me. Talk to me. Give me a sigh. How now would you all about 20 minutes ago? How now would you all about 20 minutes ago? Hello? Hello? Hello?
5: Hello?
2: Obelandle. Come home to the Zunga Dean. Well, Gary.
5: Eh? Oh,
2: but I
5: hope
2: I'm going to get a poor mole. Ke mo tsiare ha go go itse je ha go go itse je ya go go itse je
5: a ke go bala ke khaleke
2: eh khalulu wa he
5: wat
2: eh khalulu wa
5: a e bo se
2: era ke ke nne no ke me munya go mona
5: wena mo nyako
2: eh ke me munya kwa mo
5: o wa tsa mo nyako ka
2: ke to bona Bula mona.
5: Ah, ha ke kudu, ke tsene ya kudu ha o mpona.
2: Ah, ha o bona motho a kudu a mfela mona.
5: Ah. Ha ke bona se ke tsene ya appointment ha
2: o go. O bona ka appointment. Ka mo go di gantsetsang gona ka teng.
5: So we tsena ha se ke ka.
2: Ha no re go ga ha ino.
5: A se.
2: Eh.
5: Hana
2: ke go ama mo.
5: Anta ha ho.
2: Ke le ga. Ke le bitsitse ba mamedi ka ga. Le mamedi batho a go ma go na ba geng. Ko be ile moemo. Ko be ile moemo.
5: O kwa.
2: Ke tle ko be ile e tlenne ke ba e ke yona ntwe ke ba ko be ile moemo. Ba o mametsi.
5: Ne to go iwe.
2: Eh, e tle ba o mametsi motho a go ma. Ba thwa go mali tsina.
5: Ho ra ho ye tsa. Ke tsene ke tsopa tsa ke tsone tsene ye tsae ona.
2: Ke ke fetsang.
5: O ntea mo ye mo sa bela la
2: le. Go go. Ke go go hlulwe zwi. O njetsa o wena o phomotsi.
5: Ka tlo mara ke re ile le tamo kwa.
2: Hele. Mo sa dute nya ka tshwala ho monna.
5: A nne ne ke ya hore.
2: Ke tle ke ntse ka boomo go go tshwaretseng.
5: Oh.
2: E tsamaya ya mano lo bolela go mokwa bina mpeile moyeng. A ntse a qoka le nna. A sa lwetsa.
5: A ke tswa mona ke aya.
2: O to o bolwe tso.
5: Ke bona go tsa tsena la ha nna ke buile. O ka tsa mo molao. Ha ba be tla le mehla ba ntse ba utlwela.
2: O to nwe tso gona ba itse.
5: O tlo bona tsa tsena o ke molao.
2: Auto kana o ma bona molaetso go fumana mona mmeu ke a buang ha mona ke a ka ka ntate mokwai ke mang o kwa ona utwe mo mamedi o tsho bua le go ntate mokwai mmeu ya buang ha mona ke a ka ka ke mang ka pa o bua tse o bana e lona tswang ke ga ke tsebe
5: a bua nnete
2: e ke a u yetse bu tla tsara kwa nke ke shebe mongwe hele aska se ha mona ati he hele meu aska se amona tinda te mukwai e bana oko bona ona tsena ku yenze celebrity bona na u ke mana ka bua ntozi ho wena ona tshe ako go gona se amona bana i pete ha pen twana motho ana re mntate mukwai ako mphe dinomogotsa mmenwa ku be ide moyo ngwa tsiba
5: Oh,
2: wa tlo
5: ga
2: ke na radio mbe moye. Ha ona radio.
5: O kala
2: tsa tsimile tsa mokgwa ke na radio. Ah, phepi nna ke phepi fela. Ne tse go yetsa bonyane go bile moye, ba mamedi bona ba le tsena.
5: Oh, a di mela mamedi ba batle.
2: Ya.
5: A PCFM, sa le mela sa go tla ke nna she.
2: Nna ke nna ke. Motho a tlo utle.
5: Hantle ba.
2: Go tlo ntsana sa.
5: Amogela mama hantle.
2: Ka nneta modi.
5: Ke mo tswalang gona dikakapatseng.
2: Ka thaba ka utwa monate ngwana mme a ke buisana le wena o seng hona.
6: Pomola Monadi.
7: Good morning.
6: Sir. How are you?
7: How are you?
6: I'm good. And are you? Thank you.
7: O tswa
6: kae ha ga le?
7: Ke tswa kae?
6: Ha ga mo tshisono mo kana kana. Ha no ndo kula.
7: Eh?
6: Ha no ndo kula.
7: Eh, ke kula.
6: Hel, ma se go iqetetseng ngana. Le mo safety day.
7: Okay.
6: Ke go dumedisa ba mamedi ba PC. ge le boa utlwantse le ra PC mona kuetsa celebrity o hlaelle kuetsa go hlaelle ba o tsebe motho o mokwa bina ntsa bua le ena mme o thweng ke mama kgobalo ke ene eo ee ke ene eo ke keta o bua le ano wa goma mme ano wa goma gana ke mang gana ke mang bitso la ae ee keta o bua le mme Makabelo ona je ga ke mobetsa o ke mmeile moe go ntate mokwa kere ee la butlwe ke moseletsing mona kuetsa selebo le ena ke montse selebo ga ke tloa mona ke lata mana magalang tho mane o thoke kae a motloelwa moo ke a motloelwa ke tloa mo ke leetsa diselebo ke leetsa diselebo e tlhaleletseng o tsebale kogao ko go tsebale ga o tho mma makgobalo o tho mme makgobalo ke ena enwa o tho ee ke ena enwa ke ena enwa ee ke ena enwa wa bona batho bana batho bane ba reng ga o bua le bona ka nako e nngwe kapa ga o na le bona le a golelana meqoqo le batho ebe le bua taba tse monate wa bona wa utlwe e bontsha shit shit. Sa shit. Shit. Kana kweni wa motho a tsiba gona shit yenu u ibitsa u bani sa shit. Shit. Shit. Yo. Tse ya gutwe. Tse ya. Hey, khale. Mokwai khale. Ha o tsaba tsabe motho.
7: Ho ntsha tshimo.
6: Ba o ntsoma me tsontso.
7: Se tsya mangela.
6: O ntso u. O ntso u. Ba ka uwe tsa batho ba a bia mo no go mama kgobalo. O ne ntse o bua sale mo yeng.
7: Eh.
6: Ba o uwe. Unana ya swaswa.
7: Ndade?
6: Unana ya swaswa.
7: A entate.
6: Oh. Bonyane go hlaisitse go go beile hantle go wentse motho.
7: Ntse motho.
6: E hola tsena wa tsi bahala.
7: O swaswa.
6: A ke na taba gona wa tsa ka pa wa o tsebe. Ke di
7: tsheka ke nnete. E tlo
6: mo ba. O ke o bude tsega di. Ee, utlwa go ntse celebrity mona go tsaka mo mamedi ke, utlwa mo mamedi ke. Mamedi dumela, utlwa mamele.
8: O mo tla mena.
6: O ntse utlwa o ntse o thing.
8: Ee, ndi mo tla ke kana o motle.
6: Ee, ne ke re ke mmotse. O ntse utlwa ntate ke o bo tsa potso.
8: O motle.
6: Bua mme.
8: I'm not going to be able to do that.
6: O gona o motle.
7: Ke motle.
6: Ee.
7: Ah.
6: O ke ba tshwara ho se motle.
7: Ha ke motle.
6: Ah, a o ke ba tshwara ho se motle. O ke wa go mobe. Ska tla tla tla tla ke thetsa mo. Tla tla ke thetsa mo na mme ma magobalo. Wa re
7: Thank
6: you, Nage. tate tlaka tšha ke se gona go motle ga ke seo mo le matlhong fela ke nana ke tlo motle ya ke bona batho ne ke batla batsosa bana ba ntseng ba gobetse ka nako ena sa tse gona ba gobaletseng mo ba gobetse ka nako ena mono tswang mesotsweng ena leshome le mesemene re ha ba mane gore nyane ya botshelela hengwana mme ga nna jena yo sengwe mamedi dumela kgotso
9: o bogile
6: hampe bomi ke bogile gona go
9: ke uka ha o ntse re tshosa o ntse o ferela batho ba bangwe ba bangwe ntse go na ba batle.
6: Ah, ne ke sa mo ferele homi ona ferewa ka nkana
9: ometsa wa nehela watse
6: aji na yona a khona homi nka tshwawa
9: ke mo ne ke itse ke ke tla ke tshwetse no bane sentse ke le mothati mo tsa tsa tshwaga
6: wi
9: ha ntse ba tlo ba ba tse mo ke ba itse sa
6: ke ne wi ke go patshwagelwa homi ke go patshwagelwa nna ke o we ke go patshwarela
9: o sa o ba tshosetsa go tlatla ba tsere isana
6: ke se ise ke go patshwarela homi
9: ba tla ke tla mo la ntho e yetsa
6: o homi ska ke ya metsi ka mo e lwana ska e patlo ska e patlo la
9: re ma patlo ka ya go tswa
6: bo ska e patlo la se go tlile ha se ke tshwetse mogolo e se go tlile
9: ba tsosa wa ba tsosa wena le chokona
6: e mo mesotso e le shomele mesimine ga ba mane gore nyane ya go tshelela gantsi ke khanna ba lo ka ntse ke khanna
9: je chokona e
6: ho mi ulwang ya e a khawa ka ke modimo felezwe o felezwe na o felezwe o felezwe go tle bitla ke sa leng ka dikwa o tlhoka tsa ntse thata ho lomona ha ke sa dietsa banna re utlwe ka mo mame di dumela
10: o ke hey
6: dadi
10: a go mpo tse tse ntse ke tlhaka tsa rena mo sadi ya mo bika ya wa
6: dadi tlhaka tshe mo la tsa go uno tsena mo sadi ya mo bika
10: ya wa go bana o wa mo sadi ke mo sadi
6: go tla ga bela ntate tlhaka tshe
10: le le go a tswela khale ya mo
6: thank you dadi tate tlaka tsho tho tlhalosa gona mosadi ga mo le mobe ke ga le bang basotho ba isegeng ke ketse jena fela he ganyane fela la utlwa ke le tshware ka mmeso letsatsing la kajeno ge tlabegile ka mona ka borogwaneng mo o teng ge ile o boloka e mo motlhankana ya ile a nna jabajaba sedikwedikweng sena sa papadi ya bolo ya maoto e no thwe ke mnango mnango mejago ge a ya ka mo ngwana mme ga ke tswa ka mona ge lo boloka mosimane eno o phomotse ka nnete o ithobaletse mnango ba motse ba ka jersey number 9 e le motho wa left wing ke mošana ileng a potapota setlhopheng sa matlama mono a petapeta setlhopheng sa matlama mono ya mosimane eno e no thwe ke mnango mejago bale ke ne ke na le coach ha maobane a ileng a feta tlasa botataisi ba gae ngwana mme ka patla sa tlhophiso ya gae mono coach a ko ntetsetse ngwana mme a ko ntetsetse lona ka bogogwaneng ka moo lona matlama a matle a ko ntetsetseng ka mono ka bogogwaneng ka mono nke le njuetse fela ga khutshwanyane fela le njuetse pale ya mosimane eno o thweng ke mnango ge ke neng go yone ena gona bale jene basotho ba iso coach a ko ntetsetse ngwana mme ge ke rere mmeme ge bue ka motho yone o thweng ke mnango nomogong ya 21219956 le plus 266599956 21219956 ka bogokgwaneng ka mono jetsang coach ga ke batlo mo bulaya ka lebitso o mpoleletse lebitso la yama gobane ne ke batla yena tota ipolela mona ngwana mme coach a ko ntetsetse ntate a ko ntetsetseng ke re bua ka mosimane eno wa mnango mnango eno he fane gae ke mejago ke motšhana wa walawala ke motšhana wa walawala walawala ya le a ileng a matha setlhopheng sena sa sa LDF. Yeah, LDF. Mochana hai ke na yo ri do mo boloka ka jeno ka bo go khwaneng ka mona he bana ba mme lona matla ma matle ka mona ka bo go khwaneng e ko ntsitsi mmona bana le ya mo se ba mnango le ya mo se ba mnango bana ha nke re re mme ka yena tle bana ha nke re re mme na go ene se le mpya ho ha nke re re mme ka mnango nke re bua ka mnango mejaro Jesse number 9 Jesse number 9 ho tla ka mona ka ka stopeng sa matlama matlama a wele ka phatla ngwana mme ka mshimaneno ya ene ona gaya haholo ene le mthwana ga bolo haholo mshimaneno o la futsa malomai o la futsa malomai malomai ke wala wala ya no stopa sa LDF coach a go ntshware ka mono ngwana mme ka mono ka bo go khwaneng 212199956 coach ntshware ngwana mme ka palona matlama a ka mono ka bo go khwaneng ntshware mbanna ba iso ntshware ka mono nke go tlo gona ge reng ka motho yena mnango e ntshware mbanna go tlo gona ge reng ka mnango ha ile mona tsatsi la ka jeno ge tla be re isa masapo a hai bo go mba ba o qetela ntshware mbanna ke go tlo gona le mo se ba ba mnango bana ntshware mbanna go tlo e mhle bana matlama a matle ka bo go khwaneng ka mo matlama ke bua ka matlama matlama bogogwane mmo manna ba matlama bogogwane mmo la mose ba mnango ke yena mmo 212199956 le plus 2665956 mnango le mose ba hlabana hau ske ke tsa makwala tsena hlabana hla mmona man ske ke tsa dibagi le se di bagi tla mona ke a tla ka mono ke a tla ka mono le se la re kitse le di bagi mona e ke tla ga le di bagi ka pa di nae ha le sa tla itjena tla mona ba nna re bueng ka ka taba o tshiena mnangu e re tla begelo mo boloka ka jeno tla mona tla mona tla mona ha ka mpa ba o motho a matla wa go gona aya una tla itlo ngwana mme go le ke mo sa ile ka pa ona mbaza butlo kutlo mame di dumela
11: Ndati, me.
6: Ndati waka.
11: Eh, ambata.
6: Eh, ndati.
11: Uwa na mututu niki Ezekiel.
6: Ezekiel.
11: Eh, amba.
6: Eh, amba, brother.
11: Ay, ishige mutuwa mutuwa nga hulu, ndati muna hulu.
6: Well done, yes.
11: Eh, kile kama lago kuna, le mutafu nga nga ha, kiupola kona hajbo soka lago, kimutuwa nabi ya tabili ha hulu, atla danza atseya. E kana go nwa ha go bua taba tsa matlama ba ba o tsa go ndati na ke ga ile mo tse matlama ska nna ke tsa matlama fela ne le motlana e ga tsa go na tshe go mo be ya ndati wa ka tlhile
6: ke ya le wa ngwana mme o tla
11: thank you
6: ndati thank you sir thank you so much thank you so much ke no lo wa bidi mo na go tlo ngwana mme o wa mo se ba mnang o pela sokala ene le motho yo a ntseng a smile ene o na le jwalo ke tsela na le ka yona mnango ene le mshimana mo swiu jele

0: nula kwa tiso ke taba o ga go sa sa ba tsheya ba bala ba ile ba taba ba hali hali fidi
1: eh
0: mpa nne nga go sa ba tsheya wa tse ba lena ho nne ke go go ke ke tapia wa tse ba wa o suspect ha ntse e go tsa dipotso ha o re o tlo nole mane ma o bana ha o aka ma o bani
1: eh
0: o tse ba ke tsona
1: o tle no sa nga dimo kwai
0: Oko
1: we ntati mwai umpi
0: mbala ba hali fi a go go fura ka mo go go rasa phomotsi a ke be ke ja ja ba di bona wa e ja ja bi
1: pesana ke matapela
0: pesana ke
1: pesana ke
0: tsabatsa
1: tsabatsa
0: ala
1: ai o so tlo ba so re sebeditse mo re sebeditse teng la lona ha re kopaneng hape Hosane ha mo kana tsa ga boluki la ke tloga mona ke ya ka bogogwane ngwana mme ke lo pata mnango till we meet again bye bye

0: Jwalo ka ha ke hlokile ke le mamela ka mehla, mme ke kgahlwa haholo ke tsela eo le mamollang ditaba ka yona. Ke thuto e kgolo eo le fang setjhaba sena sa boro. Mme ka nnete ehlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le e etsang. Le kenya letsoho le tlotlometsa kgala ka mokgwa o moholo thutong ya setjhaba sena sa boro. Hobane puso ya setjhaba ka setjhaba na yena ya rona e ntse le lesea.
1: Ela re sa fetole le ditlwaelo tsa rona tse soto, re tla dula re hamela letante. Ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela. Ha re kope Morena Modimo a re thuse, a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha, lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
2: Good morning.
3: Ne ke kopa ke qala pele ka ho dumedisa wena le ba mamedi ba hlomphehang ba PCFM.

0: abedi ha re se re qaleka tsa machabeng go bona hetse machabeng mona he mo mamedi ha ho thahuile dipapadi tsa mohope wa lefatshe mo nahanya Africa elendina ha tse ka bantse le shume tse keneletseng dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ele papadi ya bolo ya maoto mo mamedi qaleho tse feletseng o di fuwa ke thabelanta o di tabentsena tsa machaba a o fa tsona ka puo ya Sesotho ga re ke re ikutlwele tsona mo mamedi
1: ga re sheba tse bileng ka sehlohong go tsa matšhaba bekeng ena re qala ka dipapadi tsa mogope wa lefatshe nalane wa Africa ditlhopha tse leshome tsa dinaga tsa kontinente ena di tlong ka karolo dipapading tsena mme ena ke palo e kgolo ka go fetisisa nalaneng ya dipapadi tsena monongwaga dipapadi tsena di tshwerwe ka kopanelo ke Mexico, Canada le America mme ke kakaretso ya ditlhopha tse 48 ka dipapadi tse 144 tse tla bapalwa mabaleng a leshome le metso e tsheletseng matsatsing a 39. Dipapadi tsena di kadile ka papadi ya Mexico le Afrika Borwa ka Labone. Afrika Borwa nyewe ya hona ba belalula ba bararo ba qoswang ka boshodu ba dikete tse 580 tsa didolara tsa America. Polasing ya mo President Cyril Ramaphosa ya Phalaphala e tshetshiseditswe ho la hlano phato le gotleng la modimolle Limpopo. Matswalo a Nigeria a 560 a neng a phela Afrika Borwa a phatlaleditswe a fitlhela dipegelo tsa go gotlela gae tlasa lenaneo la dithuso la mmuso wa ona. Ba 66 ba bona ba ile ba lokela go tlhakola boemo ba bona ba go ba Afrika Borwa e le batshabedi bo ba bofueng ka molao. Ke ba 268 ba ileng ba kena leetong le e le ba Nigeria ka kgitla la boraro. Boemedi ba Nigeria Afrika Borwa bo reki kakaretso ya ma Nigeria sekete ya ingodisetseng thuso eo ya mmuso ka ba kgutlisetsa gae ka morago go letoto la boipelaetso bo kgatlhano le melata ya Afrika Borwa ka thoko go molao. Nigeria e latela Malawi eo le yona bekeng e e fetileng baagi ba yona ba ileng ba kena dibeseng tse gotlelang gae. Ghana ke naga ya pele ya go nka matswalo a yona a ka bang 330. Mazimbabwe a ka bang 166 le ona a lebeletswe go gotlela gae ka morago go fuwa go fitlhela ka mantaga o tlang ke baagi ba Springs Gauteng gore ba be ba tswile naheng eo. Letsholo lena la go ntsha melata Aforika Borwa le ile la itswelela pele go sa natswe polelo ya ba bogolong ya gore le gaotse. Ditabeng tse ding Aforika Borwa dipatlisiso tsa mathomo mabapi le go thungwa ga batho mekhukhung ya Cleveland, Johannesburg bosumba la bobedi di bontsha gapelelo e le gore di bakilwe ke dikgotlhano kapa dintwa dipakeng tsa barafi ba semolaong. Ke bonyane batho ba 12 ba ileng ba bolawa ga ba bang ba 15 ba lemetse ka morago gore bora dithunya ba fafatse baagi ba moo ka lethala la dikulo le gatebelo e le gore palo ena e ka nna ya nyologa. Babelaelola ba ile ba fitlha ka tekesi ya moetsi wa Toyota Tama ba kena mekhukhu moo ka mahlakore a mabedi pele ba ka fafatsa dibaka tse fapaneng ka lethala la dikulo banto ba leha. Sepolesa se re se thakgotse dipatlisiso le go batlana le babelelwa bao se reng ba leshome. Ditabeng tse ding tse amanang le mogope wa lefatshe moletsaphala wa Somalia ya ileng a qhelelwa ka thoko dipapading tsa mogope wa lefatshe ka morago gore America e mo thibele go kena go yona le gane a ena le visa ya go ba moo Omar Artang o ametswe ke magologolo a baagi motsemogolo wa Somalia Mogadishu. Artang yeo e leng e le e mong wa baletsaphala ba ileng ba thongwa ke FIFA go ya tsamaisa dipapadi tsa mogope wa lefatshe o ile a gotlisetswa gae a le ledibogong la Miami le ga ile a tlhagisa visa. FIFA ile ya re ga e amane le diqeto tsa America sa bojaki mme Artang ga e na go ba karolo ya dipapadi tseo tsa mogope wa lefatshe. Artang e ne e le moletsaphala wa pele wa Somalia wa go nka karolo dipapading tsa mogope wa lefatshe mme ditaba tsa go gotlisiwa ga gae le go tlhakolwa lenaane la baletsaphala ba dipapadi tsa mogope wa lefatshe di ile tsa tuma lefatsheng. Hari diphetsela le gotlala matshaba la ditlolo tsa molao ICC le beheletse ka thoko ho mosebetsi motshotshisi wa lona Karim Khan ka morao ho menyenyetsi ya diqoso tsa tlhekefetso. Ha le phatlala tsa qeto ena bejana baking ena le gotlala itsenyewe gatlhanong le Khan yeo e leng agente ya Britani e tla fetela tulong tse ikgethang ka hare ho lona. Qeto ena le gotla e latela dipatlisiso tsa selemo le dikgwedi tse tsheletseng tse fumaneng hore Khan o ile a kena ntle le tumello thobalano. tumelanong le engwe ya diagente ofising ya hae. Khan enwa ya ileng a hlahella ka morago keng ya kopo ya go tshwarwa ga tonagolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu le letona la metlhele la tshireletso mabapi le ntwa e Gaza o ipoletse a se molato diqosong kgatlhanong le ena. Letsatsi la tulo ya nyewe ya hae le tla phatlalatswa le gao le jalo lekgotla lena la ICC letse e tla ba gaufinyane.
0: Mamedi ke tlalego e neng e tlhophisitswe ke Thabelang Tau ditaba tsena tsa matšhabeng a bile a re behela yona moyeng ka mohe ditaba di leng ka temo. Mamedi o ikutlwetse yona tlalego ena ya ditaba tsa matšhabeng.

0: a le rona re le setšhaba ke imone monwana ka tseo tse ntle tšhaba sena ke tšhaba ke sena se ntse se lla ka meputso e baka me be ba e fumane ke eng e ka etsang gore ba re re kgole gore ba kopiditse tse ntle nageng eo molemong wa setšhaba e ka setana le naga e ga ke bone ke kaka bana ba etseogwe ba yonka tse ntle bana ba ikete wa ithabisa ke a kokobela
1: okile ntate mantshwenyane ke maikutlo a gago ka moka ga ke iso momamedi 21219956 kapa plus 266599956 ke tsona ditaba tseo he momamedi ke o fa monyetla wa gore o kene go tsona tsena tsa mogatlhelo wa pele pc dumela
2: ntate mdutse
1: kgotsa ntate
2: ee ke maama kotemo
1: ntate waka
2: ke a tabeng ya moka wa bogaditabo a letsena le jarete hule wa tlagelela pele gore baobaue ba neng ba hiretse palo eo ya setšhaba ga ba so lefe le ba lefang ba lefa ka mekgwa yona e le e seng ba e tlhamisitse kutlwa e ka ka botho mme letona o na loketse ebe ule a ba ditlhong gore a tle go rona re le setšhaba a tlo bua ditaba tsa a tlaleya ka taba eno ya palo ya setšhaba a sa sebetsa pele taba ya batho bana ko gore nthena e fana ka sebopeo sa gore ae e le ngwe gore batho bana ga sena bothata yena o itšhebetse fela gona mosebetsi o neng ba bafile yona na o phetetse jale ke qetelele ka ene ya mme motlatsi ya tona gore e re le naga ya lesotho ntate he re a tsamaya re a ithuta he re a tsamaya re lefatshe re a ithuta motho o ipotsa gorena e le o bane rona re sena dikelelelo tse lekaneng gore re ka iketsetsa dintho tse ka nyalelanang le rona re le naga obane botšhaba ba setšhaba se seng bo tla fapana le ba setšhaba se seng mme ga re etsa meralo ya tshebetso re etsa melao e lokela ipapitse le gorena rona re setšhaba sa mofuta ofeng ke a leboa ngwana
1: ke lebole gagolo ntate mogaila ke maikutlo a gae ana metsotso momamedi e meraro fela pele ge fitlha goreng ya bosupa momamedi ge sentse re tlo kena mokgatlhelong wa bobedi pc dumela
3: nane motuti
1: kgotsa ndade
3: mogao kgotsa le moriti
1: ndade mogao
3: ka nnete nna ganke ke kene go ena ya sepetlelo sa mamogato
1: eya ndade
3: ntho e seletswang mono ehlile ke go reka nako ya gore nako ba etsang ga e ba ba ya maipietso ba batla gore go rekwe nako ya gore e tle e re le pele lekgotla la maipietso le ka la buang eo enyowane yona ebe o latselwa matsweng ebe e le gore go solile go bua dikgethong ntho ena e serekane ntho ena ya bona ya ditšhelete mono mamogato e ketelele go sa tsebe gore e latlhuwe ke yona ntho e ba e ratang batho ba ga e gona ntho nngwe ya gore e kare ga ba tseba gantle gore ka solo yona ngwana ya lefetse matsweng ebile ga gona lebaka la gore ba ka folang eo eno bona le akgente ya bone e re etsang boipiletso empa e le go reka nako fela ya gore go ketelele go bua dikgethong jale go tle puso e ntšha jale eno ya bona e ketelele go sa tsebe na ene se le le kae ke a le bone
1: e bule gagolo ntate ke maikutlo a gae pc dumela
4: kgotsome
1: kgotsome mphuthing.

0: wa bona ho ha ha ba fihle una separation of power ha ho separation hobane executive e kenele ke ka mo ga parliament ha ho go la parliament ha re go la tsa tsamo chief executive ya ba parliament executive e bo itse ga tsena ding ga hona e tsa batho ba yona ga mono go ikitse batho ba ipotsi yo di potsa kemelo ba ka mana ga ka tsena ding na bo bukai ya tsari go tsaka go sha ha di a tsaka ha ja mono mo mo ke la bo mona itse tsana o re go bana ka go bana ba ke le na se jo ka ba re tsang go bana ya ba tsaka go bo sha di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di go tsena ke ba tsadisa ke ba hulisa ke di leetsa gore ebe ke ba tloba ba se tshinge ba se tlo bona ba ntse ba ba ntse ba kwa ba sa tsile bana ba ba tsile bana ba ke ba tsona ba ba ke ne ding o ke tlo bona ding ke ba ke nam
1: a holo ke le mme ke le bula ha holo mme ke le bula ha holo mme mputing ka maikutlo a wa hao ere mo mamedi ere ke reng ke ba ho qetela fela he mo wa medi ghetletse ba hore ge thethetse ba tsa rona PC
2: da demo
1: ho tsona di
2: kindle 6.1
1: e yana
2: ke ke na ho ina a PC sentse ke tsewa na demo tudi taba tsa PC ho ga ke mpa fela e le ho a phetha molao fela ke PC ga di bona e tsama hantle le tsame le di CEO e teng tsela ha go kgile go lela e ona gore ba to ba no ba hantle gore ba ba health ba to ba hantle go PC ga ne di go go fela go ba o ma ya ka ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke
1: ee ke batla gore ge ke re utlwane gore na mo PAC utlwa e kare ga eetse mosebetsi ka kotlolo wo e lokelang gore e o etse ke go kae godima ditaba tseo jalo ka ga o utlwile mem puti moqeta o bua ka taba ena ya separation of powers
2: ee memputing o bua ka paramente ka reason dati paramente o bane e sena maatla fela ebe yone ya banyedisang tšhelete ee ga e botsa batho ka tšhelete ebe ba isa legotleng
1: e jwale ke gona mane mo ke rena ga e a etsa mosebetsi wa yona ga e etse mosebetsi wa yona boemong bo jalo jwale go tla salelana le bao e bang jwale ba tshwarisane ka maotwana a mararo a puso gore mosebetsi o tlo fela o phethagale
2: ee obane taba tsa PC ngadi ga di keta go sebetsa di sa nkele bogape batho ba ikarabelelang nkele leibeaga botsa PC ona batho ba ka go fela ba ba bisengteng ga pela yana batho ba dumela molato ha ona le motho le a le mongwe fela ilang ke bagape ele PC be e bontsha gore yona ga e tshwake batho ba tshwawa ke maponesa kapo DCEO fela DCEO e ntse le teng
1: jale taba ya ka ke yona eyane
2: ga DCEO e sena thuso ke be e kgadiwe ba go theuwe ntho nngwe e tla sebetsa le public accounts committee gore public accounts committee e tsebe go tswela pele ka mosebetsi wa yone ke lona ke e seke tseba gore ga ke leano fela la go ba tlaya ba file ba beye batho ba botse dipotso tse thata mono ka thata mono ebe o tshwane ke ntho e feletseng fela kate e ne ke lebeletse o ka etla ka ga batho ba botswa dintho bopaki bo teng le gore batho ba sebeditse tšhelete gampebe mafapha a tlameng go etsa mosebetsi ono ga o etsa kele DCEO ga re ikarabele le reporteng ena maane ga eo DCEO tabenteno kao fela jalo wa utlwa wa latlhoa e tlhokalo re beeteng fela ke taba e ke tanang gore DCEO e ikarabelela parlamenteng fela ga e sebetse le yona public accounts committee na le bodutse
1: jale ke gona mane mo ke re nana a ke wa gopola gore go ntse go na le tsela eo executive e sebetsang lona mafapha le di-institution se tse kao fela ga ke etse motlhala fela ka sepolesa le sepolesa mona le mane Nele tsano eno ya system ke ne ke batla tla tabeng yena mo na mo reng a PAC ha u kwe ka re ya sebetse go le kere PAC Leona Leona e Leona ha ite ta ho etsa ditlaleo e di isa ka ka hare ho parliament ka kotlo ka go National Assembly jwale ho re di ho etsetswa diqeto ke hona mane mo jwale re ka ga sheba ho rena tshebetso ya ditaba tseno ha re sheba ho tloa ho PAC o tla mane na e tsa majwanting to e mpa la ho le jwalo fela ke kwe ka re o so khawile wa le tinto PC dumela
3: e ke nna ma tinto
1: e ya me ka bo khutshwana nga tse ba ofeta
3: a ke ka ba tswa na ba pala se tsaba ka nne ke kutlwa go dalla ka mo putswa go a yamba ka ka di ba di tshela tya ba tsama ba ile bala ka nne ke ke ba tshisa ka go talo ena tsha ke go bana ya hlala manyo fo yo fo ka ke mpitse ka lo tla ba amoela gona ba tla tsaka le mo setlang nna ba tla sentse ba ntse ba kolota tshetsa le supatsela lo gona ba le kare tu kuka ke sala kenele tu abone le maobane ha ke ya le khotlele thame mo ba ntse ba le mo i shekere le tumelo ba ska fuya tumelo yo ka kutlo ba ba tla ho isa mohanto be ke nye tlang ba ke ba emanyane ba tla le ikoto ka ni khotse tshetse tsana le motse nna ga sa sebetsa ga na dikoto tse kae tsa tla se tswa di bolela ha ba ke ba emanyane ke ho ene ba bona ni la se politiki ba ne pa itala sa bakana ke ya le bantate
1: fala go le na ho ne pa hala le ha e ka ba batho ba sebeditse jwale hore e be ha ba le fuwe
3: ya nna ke tsu boema mona wa le fala ba le tshwane ha ka ba le pona le ka ka mpitse ho pola hore e le motlhatsi wa mokanedi wa kwa ba tradisi o la mane wa maganga mona go lelwa ka mogo a tsala ke mpusena fela e mo
1: hili e fela ha re tle ha me mamo ha re tle re tle tabenya e teng phoso e na re ka e jarisa ba hirueng ka pa ba hirang ke bona ba phoso e ka ya jarisa mbono hore
3: ba ke ba le fa ba bona ba ba hirue ga ke mpitse ba hirue ke batho ba ba se ba ba dipolitiki a ke ni mo motho a tla gona o di bua ka tsela eng e ka ra ke mwana mo le tona ka poa mana le mo parliament ba ke ni ka tsela yona e ndigole kere that ba ne pa itse ha ba le jwalo
1: a ho le kile mega le boha ka le boha ke maikutwa ha e me mamu hatwana PC dumela
4: ya don't touch
1: e yana di
4: e re ke shapela ntate
1: e yana di e ketela ka bo khutshanyane fela ke getse ba tswala pene
4: tsang ke ntate ke mantsweng ano ha ke iso
1: ntate wa ka
4: ke tla tabeng yana yena na ya special service sa mofumahadi se ha ba tsamo di hona le makala mang e le mehlapini pusi ka gana ka mo ba sala o lwe tsia lo ba ne ntate e ke jage ya o fang tshelete ba le ha ba tla o tsiba hore na tshelete yeo e sebeditse jwang go ya ja di jwang ka yona o gebe ha o bona le gona mesebetsi e entse ke ise e be wena o mathala le gotleng le taba ena na tseba ka nnete wa tseba sa reka kopa hore PAC e kebe ntja e lomang ha o batho ba modimo le boketsa melao gobaneng batho ba esong ga e buile nako e telele ga kala di lemolemo ore le ke le beng ja e lomang gobaneng le sa etse melao ore PAC e kebele meno ke a kokobela ntate
1: ke lebula haholo nate mantshwenyane ke maikutlo a gago ao e re ga go le tsena fela he mohamedi ke tle ke ka mona ka melaetseng ke bona ntse gana gore he mohamedi e tletlile ke gantle empa ge ke tla sheba gore na go etsegala jang ge gatele pele he mohamedi re fetela mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la ditaba la molodi wa taba go seng gona mme mokgatlhelo ona wa pele he mohamedi e sele ga re o fetile ga re ntse jalo mamedi ha re hatela pele o tla hopola hore ho bile le taba mona mo buang ka taba ya hore mmuso wa Lesotho o tekinetse tumellano ya tshebetso e le memorandum of understanding le company engwe ya USA ka moheho leng ka teng hore company e jwalo he mohamedi e tloetsa boithuto kapa feasibility study haholoholo ya phetlho ya motlakase ka metsi le letsatsi o neng o akanyetswa go 1.2 megawatts he mohamedi le gao ya setsi sa marandrang e leng data center sebakeng sa mane katse mme he mohamedi tlhaloso ke ya gore projekt ena ke e nngwe ya diprojekte tse kgolo gagolo ka gare go naga ya Lesotho motlhomo le yago Aforika e ka balwa gagolo ga ka diprojekte tse kgolo gagolo e ge ke re buisana ke lo fela le ntate le jone mpotswane ke letona la merafo ha he mo mamedi hodima ditaba tsona tsena ke letona he Mohamedi ditabeng tsona tsena tseo re lakatsang re ke re tlotla ge bua hagolwanyane ka tsona ha ka hane a le tena go nyo ho tikinelwang ditaba tsona tsena me maikutlo a mangata a teng a o sethaba sa Basotho se batlang re se ke se utlwisise hantle ditaba tsa project ena re bile le merego e metle e meholo e menya yona fela le ho jaiwa le merego e le metle e le meholo ga le ho bona itse di khotletsane mona le mane tseleng tseo Basotho ba hleng ba tetebang ka tsona Mohamedi ha ke go kwe ka matla ditaba tsena tsa project yena ya kubung me he Mohamedi go ka hlalositse gena le le tona la matla le merafo ndade le jone ge ke wa mohele ho seng hona le nane le na la rona la mlodi wa taba kwa no PCFM
5: na nda de kana tiki ya lebo ke sempe ke u dumedi so tlenda tata la ke me ke seba mamedi
1: e ke motutse ndate
5: o ke nda de motutse o seng hona
1: ho jwa lo ndate
5: a ila le na wone se ke u dumedi sa ndate motutse ke me ke seba mamedi ba PCFM ko hle mo ba mamela mba le hona tenda twa
1: Thaselo e kgolo ho setjhaba sa Basotho ndate hodima project ena ye ho buang ka yona yena ye ho thong ho tlatla ho fetlwa motlakase ka metsi le letsatsi mme re a tseba hore tumellanong ya morero wa metsi a dihlaba pakeng tsa naha ya Lesotho le naha ya Afrika Borwa ho ile wa hlaha totobala pakeng tsa dinaha tsena tse pedi hore na mosebetsi wa naha ya Afrika Borwa e tla ba ofe moo ha ra tumellano eo ho neng ho hlalositswe hore e tla ba ho isa metsi naheng ya Afrika Borwa me taba yeo e tla etswa ke naga ya Afrika Borwa gore e bone gore e etsa di-pipeline tse isang metsi naheng ya Afrika Borwa empa ka sehlohong naga ya Lesotho yona e te iponele gore e etsa taba ena ya phetlho ya motlakase ka mokgwa ona wa hydropower e leng phetlho ya metsi ya motlakase ka mokgwa wa metsi mme ntate re buisana le wena tjena jalo ka ke se ke tlhalositse botho project ke ena e tlotla e ba teng ka rona ya Lesotho setšhaba sa Basotho se tlhoka gore se ke se tsebe gore na gantle e tlotla e sebetsa jwang gobane ba ipotsa dipotso tse batlang di le mmalwa godima ditaba tsena ha a ko tlhalose ga khutshwane fela gona ntate melemo ya project e go setšhaba sa Basotho le naga ya Lesotho e tlo ba efe
5: kanete ke ya tseya le bona jo motlotlotle ke sempe ke re wena Project ena da ke project e kgolo ha kgolo ka hara o Afrika. Hey, tuka ke kuka ka wena ka mondo a tlhokitse. A ke tsena e bena.
1: Onda ke a gore ge tla elokisa o tla tsela pele ge tla ke go kgona ho jwa.
5: Okay. Ah, ke le wanda te o kuka ka ho le kgolo ke lona jwa.
1: E yana.
5: E, ke ne ke re mo ka go nanda ke mo ka go o mo kgolo ha kgolo ka hare o Afrika. Ne ka mo ditaba di ding ka ding go bane. Ha o sheba morero ono ha o ka wa phethelwa ka tsela yeo dithuto ba mathomo bo bontshang ka teng ndate ke morero o ka nnang wa hakanyetswa go dibilione tse yang go magolo a mane tsa maloki a e bata ba ena ya rona e ka ya kgae tshwara hantle ya phethala ka moo e leng ka teng mme sepheo sa rona se segolo ndate motutse ke gore re le naha ya Lesotho ha o sheba tsela eo naha ya rona e bopeileng ka yona e fapana haholo le dinaga tse ngata tsa lefatshe e seng fela tsa Afrika ka gore naha ya rona e dithaba e dikgotlho e na le metsi a mangata ha e le maria jena lehlwale ya kgetho ya le dula dithabeng tsa rona mona ha e le hlabula dipula diana lehlwale e na le dipula tsena re lokela gore re di sebedise re di thibelelengdate re etse matangwana re eketse mothamo wa metsi o ka ga naga ya Lesotho mme re sebedise metsi ano go fetla motlakase re ke tla ke hlalosang ndate gore ga ga mekgwa e hlwekileng lefatsheng ya go fetla motlakase o tlhokomeleile gore mokgwa o batlang o bolokeile o bile o ka tseba gore o sebetse nako yotlhe wa go fetla motlakase ke mokgwa ona wa go fetla ka metsi mme ga o nepaetse ndate ga ka ga tseba gore re fetle ka metsi ga o na le letamo la metsi le fetla motlakase le bileng le na le ntho e bitswang pump storage e leng mo metsi a ka tsebang go ka pompelo le letamong le ka godingwana go le o ntseng o le sebedisa taba eno e thusa gore letamo la gago le fetlhe digwaga tse 24 a metso e mene letsatsi le e leng lele ntle le ga gore jale o lokisa metšhini eno ya gago e leng gore naga ya Lesotho ndate e bonagala e na le bokgoni gobane motlhala fela dinaga tse tsitsitseng haholo kapo tse bataletseng haholo jalo ka bo Afrika Borwa metsi a teng ha a tsebe gore a fetlhe motlakase obane a tsamaya mo o tsitsitseng e leng gore ba ka tseba go fetlha motlakase ba sebedisa letsatsi gagolo go feta rona ka ga rona dibaka tsa rona di batsa didimatsa ganka fela jele letsatsi ha re qala le kena ka ga magukela thefe ha o ya thiwa le tsatsi ha re qala le dikela e ba bo sibu phefe ha o ya thiwa empa metsi ha ona le letamo la metsi o tseba go fetsena go yohle mme se yo sa gona go re fetse motlaka sendate taba ina ya gona ire go tla etswa boithuto he ya le bo batlang bo ya pele go bane boithuto bo neng bo entse ne le ba bo re re ke ba mathomo fela ba re nna na taba e ke ntwe ka seletsang mme se ba netefaditse go ke taba e ka seletsang jele re sirete ke nne ntwe bitswa memoranda of agreement e leng tumelelano ya tshebetso gore ba lo etsa boithuto bo phethaetseng mme re ba file dikgwedi tse lesome le metso mmedi e leng nako ya selemo gore ba etse boithuto boo bo tla tseba go jale bo re fe sephetho se e feletseng gore ae taba ena re bona ka ya sebetsa jale batsetedi ko gore ba kene ba fetlhe motlakase
1: ga re ke re utlwa gona feasibility study ena e tlotla e etswa jwang e tlo etswa ka gore go tlalelwe gore go fetlhwe motlakase le ga e le o monyanyane ka mokgwa wa metsi le letsatsi kapa e tlotla e etswa jwang feasibility study
5: and that is how you that how it's your feasibility study se ke bona boithuto bo tibileng jwa le gore na ka dinako tsa selemo ka go pota go tloa ka kgwedi ya Pherekgong go fitlhelela ka kgwedi ya Tshitwe e be phallo ya metsi e jwang e be letsatsi lona le jwang motlakase o ka tsebang go fetlhwa ko mokae wa tseba go fetele sebaka se se kae mo meseng that ba etsa boithuto bo tibileng jwa le ba se ba sebedisa metšhini ba sebedisa ditsebo tsa bona ke le jwa le batla fana ka sephetho ga re bona ka taba ena ke ke taba e ka etsahala
1: ya na di renke ke botsa potso ya gore na ha e ka re gona mo boithutong mo ha ditaba di ntse di etsahala ha bona hala taba e ama tikologo mo ho ka ho bona hala ho ba le komello kapa ho ba yama tlholego e phelang se bakeng se jwalo kapa yama se tshaba sa basotho boithuto bo ho tla etsala jwang ka ditaba tseo
5: nnete eo re lokelang gore re ananele ntate Mputse ke gore ntlafatso e feng kapo e feng ntate e tla ba le kgatlhamelo ka ga tikologo kapo tlholego re kwetse motlhala fela ntate ga o etsa tsela ke ga o etsa tsela ntate e tle o tlama tikologo mo setšhaba se neng tse se phela ka go itimela e le masimo ka re wa fumana go tshimo ya motho e mong ya ameha mo ineng ntse le mekgwabo kana go ka tlwa fumana go tsela ile o tsamaya go dima mokgwabo ono ebe mokgwabo ono wa ameya ntlafatso e feng kapo e feng ntate ehlile go tla ba le kgatlhamelo e itseng e tla ba le yona le gona mona ntate go na le ntho e bitswang impact assessment ntate environmental impact assessment e tla di keneletse ka ga boithuto bono mme e tla re kuta gore na e be kgatlhamelo e tla ba teng ke ya boleng bo bokae mme jale e tla e boela gape-gape e bontsha gore na kgatlhamelo ena e tlotla e sebetswa jwang gore e seke ya ba boima gagolo gore jale e ame ona metsi ano baneng ke re ke ona metsi a tlhokalang date go fetlhe motlakase kgatlhamelo eno ga e ba e tla ama bophelo ba setšhaba setšhaba seo se tla tshediswa jwang kapo go tla fetiswa jwang gore se fetele sa bakeng se seng mo ba tla tseba gore ba nne ba phele boithuto bo bong le bo bong kapo ntlafatso efe kapo efe e golong date e tle tla ba le le kgatlhamelo go dima ditaba tsa tikologo empa ga e ba e le kgatlhamelo e boima gagolo jwang kapo jwang taba eno e tla bege go rona taba eno ke kebe ya tseba gore e etsagale kgatlhamelo e lokela gore e be e amogelegang e tla nne re thuse gore re le naga re nne re tswele pele ka bophelong date mme ditlamorago e di tla tlalegwang date tlalego e tlatla e fana ka ditaba kao fela gore na boemo bo bonagala bo tla ama naga ya Lesotho jwang bo tla ama tikologo jwang jale go tla etsiwa jwang gore bophelo bo nne bo tswele pele ke se ka ya ba taba e nang le kgatlhamelo e golo agoo fela ga ke re shebe gore na taba e ga e ka ya etsagalang date Mtutsi e tlo o fetola bophelo ba setšhaba sa Basotho jwang na ga ke re cherche ganyane fela ntate re bue ka matamo a naga a sa ntse a le teng gona jwale a fepelang Aforika Borwa metsi ga ke re itlhe go ntse o na le kgatlhamelo ntate ya tikologo le sona setšhaba ka ona matamo ona a mang e meng ya metsi le a lokela gore e falliswe e tlose dibakeng tsa ona ga ke re ndate a mang a makulo a ile a ne a sa le ka gara matamo mo setšhaba se neng tse se le mateng masimo a sa le ka gare go matamo taba ena le yona ka o tshwana fela ntse tla ba le kgatlhamelo mme e tla ba le gore na ga go na le kgatlhamelo e jalo dithuso e tla ba tsa mofuta ofeng gore kgatlhamelo e se ka ba boima gagolo go naga yabo go na ya Lesotho ndate eya ndate
1: jale ere re ke re tla etabenya gore na e fuwe nako e kae kapa boithuto bo botle bo fuwe nako e kae gore botle bo etsagale ke botsa potso ena gobane o bona hetse le tabeng tsena tsa merafo fela motho a ka tlwang ka dilemo tse masome a mabedi tse lesome a ntse a re o ntse a ithuta o sa ntsane a sheba athe motho ena o sa ntse a nyafa kapa a sa ntse a tswela pele gore a itse mosebetsi
5: Ah, that mona mona jwale teng o fapana ha go le megafong. Megafong mane a jwale jwale o tla fumana go fuwa ntwe tswang e prospecting license. Jwale yona e fapana ka go jwale megafong teng e se go lokela go tsenya machine e meholo e tla be sentse e gafa kana go eng o fuwa yona prospecting license. Empa mona that bo ithuto bona bo fuwa dikgwedi tse le shome le metse mmedi. Ba tota ba sebedisa machine ya bona e menyane fela go ba bona gona taba ena ke ntheka e tsala. O tla bo so jwale ka mora o mong go bona o tla ba le construction e kgolo jwale ya go a go di taba tsena tse tla tsaba go di phethale ha re dumellane ntate gore boithuto ba rona bo pasitse
1: jwale ha ke re tla eta benya me sebetsi ho ba so thonda te na ka kotloho MOA ye ka mo he go leng ka teng e hle e bua ka taba tsa foreign direct investment mo jwale mesebetsi e ka tlang jwale go ba sotho but hyperscale ntate ya AI data center e tlhoka mohlomong di batho ba skilled ke tlaga ke batho ba na le ditsebo tse kgethegileng tsa bo engineer ke dipeelo di fetse mmuso o di kentseng he mohlomong go ka reng go fa batho kapa go fa basotho tshepo ya gore ba tlatla ba ke ba hirelwa mohlomong mesebetsi ya construction fela kapa ya bo tshireletso ho cleaner e mona e bo bebe fela gore le bona ba tla kenya letsoho e hle ibe phitisetso ye mo ye ho buang ka yona ya ditsebo go ba sotho go tloga go batho ba tsebang
5: ha jale ndate mduze sa santsane re le ka hare go ntwe bitswang preliminary engagement ya go ba lwetsa feasibility study ditumellano tse thata-thata tsa mosebetsi le gore na go sebetsiwe jwang ke ona ka tlatla go tsona ha feasibility study ya rona e passitse ntate jale re ke o sheba ditumellano tse dingwe tse boima gagolo tse yang pele fela ke batla go fa tisetso ntate mtutse gore bana ba basotho ntate ba na le ditsebo bana ba basotho ke di-engineere tsa tsona ditaba tsena tsa information systems re sentse re na le tsona di-data center losotho mona tse sentse di sebetsa ke bona bana ba basotho le ha e se tsa boleng kapo boima bane bo bogologolo bane ba hyperscale fela ke re ditsebo tsona re sentse re na le tsona ntate mme re na le bana ba basotho ba tla tseba gore ba ikwetlise ba imatlafatse gore le gona mesebetsing eno e technically eno e megolo ba tseba go ba kena mme ke re ditumelelano re tla ba le tsona ga re se re fetile boemo bona ba mphe bitswang feasibility study jale re dumelelano ga taba ena e tlile bonagala e tla tseba gore e sebetse
1: jwale ke batla gore ge ke re tla tabeng ya gore na mohlomong company ena ha e rekisa motlakase ka commercial rates go lefa tšhelete ena e seng e boletswe e le mokoloto e ka ba ke taba efeng date o ka efang setšhaba sa basotho gore ge ke ke ga bona mohlomong company ya motlakase kwano lesotho e boela e phahamisa di-tariffs go basotho gore jwale batle ba lefelele PPA gore e tsebe gore e qetele lefungwe
5: ntate ha re edukise le yona ena ntate projekte ena e kgologadi ena ntate a se mokoloto go naga ya lesotho taba e shebueng mona e kgologolo ke gore ge be le private investment ka gara taba ena e kgologolo ena gobane ga re sheba dipalopalo tsena di boima gagolo gore re ka pitla naga ya lesotho ka sekoloto sepheo ke gore batho bana ba gage ntho ena e kgologadi ena e tlo fetla motlakase ha re shebe ntate naga ya lesotho ona tjena tseo ya yona ya motlakase ga re le godimodimo gagolo ke around 240 to 300 megawatts mme phego ena e tlo tla e ya go around 1200 megawatts e reretsweng gore ga e tloa mono phetlho mono jele e kopane le ntho ena e bitswang data center ene e leng hyperscale e le o ja motlakase ona o mongata mme sepheo se segologolo ntate ke gore go fetlhwe motlakase jale re tlatla re dumelelana le ditabeng tsa ditšhelete gore na naga ya lesotho le basotho ka bomong ba bona ba kena jwang ka investment gore le bona ba be le seabo ka gare go taba ena e goo taba ena ga e agegelwa gore e be sekoloto se tlo tla sepitla naga ya lesotho empa e reretse gore e be e combined investment dipakeng tsa batsetedi bana ba bagolo e seta le basotho e seta le maaforika ka kakaretso gobane tšhelete e tlhokala mona ntate mtutse boima gagolo ha e ba re bua ka investment ya 6.8 billion ha re tlisa maluti tšhelete eno ntate is around 98 billion maluti e boima gagolo ntate mme se sepheo ke gore go be le private investment mme tsona ditaba tsena tsa bo di-hyperscale data centers tsona di reretswe gore di ye go around 20 billion US dollars ha re tlisa ka maluting ka mona e ya go around 400 billion e ga nete ba tshelete e buima ha go londa teno e hlokahalang ke mo gona ditseng ho yena taba ena ha e ka ya phethahala e tla be ile semaka ka go Africa yohle e seng fela Lesotho mme ke project e tla ba golo ha golo ka go Africa ha e ka ya tseba go e phethahale mme ke re le tshwara sa Lesotho go lokela ga nke monyetla go bana dintlo tsa mofuta o di tla hangwe ka mokana go etelele monyetla o tsena ha o tle go gona ga lokela go wa moela ka diatla tse pedi go sebetse o tswela setšhaba sa bokona molemo thata
1: e le gore sena se bolela gore le bona basethedi bana ba bagolo ga ona nako eo ba e behetsweng ya gore motlhomongwe katho ka dimoga dilemo tse lesome kapo tse masome a mabedi a tšhilentse go lekane a ke le fetišetseng ditaba tsena go batho ba tla ditsamaisa
5: taba eno jalo ka ke tshwanela pere tata re fetela go yona re se reetsa ditumelelano re se re bone taba ya feasibility study ha feasibility study yona e se e fedileng tate ditumelelano tsa moshwelelela jale tsa tshebetso ke yona re tata re kena go tsona tsona
1: fela e re re ke re utlwisise gagolo o tabeng tsona tsena tsa data center gore na data center e tlotla e ba molemo jwang go se tšhaba sa Basotho motlhomong o e akaretsa le Africa ka kakaretso
5: ha re ke re shebe ntate Mputsi mehleng ya pejana ntate ha re ntse re bua jana gane re lokela ebe o tshwere mogala o goketseng dikgweleng le nna ebe ke mogaleng o goketseng dikgweleng gona jana re se re bua ka makangkang e leng gore nna le wena puisano ena ya rona le wena ona jena re ntse re bua jena go na le data center e sentse e tsheditse taba ene re ntse re bua ka yona di-business processes kapo mesebetsi yohle e e tsagalang dikgwebong tsotlhe ntate e iswa makangkang ko bolela go ntho tse bitsang di-data center di gola gagolo ka lebelo le godimo gagolo gona jale mme data center ntate ke nngwe ya dintho tse sebedisang motlakase o mongata gagolo gore di-hyperscale data center tsena tse ntse re bua ka tsona e le nngwe fela e balelwa gore ka nna ya sebedisa motlakase o ka nnang wa lekana le o sebedisiwang ke naga yotlhe ya Lesotho taba eno e bolela gore mosebetsi o tlo tlhaga mono o mongata gagolo go setšhaba sa Basotho ke re project ena ntate go e aga gore re re phethetse ke mosebetsi o mongata gagolo go setšhaba sa Basotho project ena ga e se e phethetswe really e se e fana ka motlakase yale ebile go fepela data center dikhampani tse golo tsena tse sebedisang makangka di tlabe di sebeletsa ka ganaga ya Lesotho ke mosebetsi o mongata gagolo go setšhaba sa Basotho o tla bo le teng mme ke re mo di tlabe di sebeletsa teng go tla bona le ntho e bitswang data city moo jale eseng go bonagala jale go na le setšhaba se se ngata gagolo se phelang mono se etsang mosebetsi ditaba tsa makgetho ntate ga re se re sheba fela re etsa dikgakanyo re bona gore ha project ena e phethetseng ntate lekgetho le tsatsi ba o una mono ke le ka godimo gagolo go le naga ya Lesotho e sentse e le fumana gona jana e le ngwe ga e ba naga ya Lesotho ka selemo e bokelela ntho e ka yang go 24 billion maloti ha project ena e fedile e ba naga ya Lesotho e tla be e bokelela ntho e yang go 60 billion maloti taba eno e bolela gore dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo le selemo tsa naga ya Lesotho le tsona di tla phagama taba eno e bolela gore ditshebeletso tse mmuso wa Lesotho o tla tseba go di fetisetse go setšhaba sa Basotho ka dipokelelo tseno di tlo phagama mme ke re ntate naa ka nnete monyetla o tseng ntate re le setšhaba re ka o tlogela ntate ke ntho e kgolo gagolo ena ntate e tla etsa gore naga ya Lesotho le bogatlhaodi tsa boo ka bo bona fela ntate bo tla phagama gagolo go batho ba tlang ba tlo tla ba bona ntho e bitswang e-hyperscale green data center in Africa sepheo sa gona se seng ke sena ge ntate Mputsi ga ke re naga ya Lesotho yona e tla be e fesa motlakase botlhe e sebedisa metsi le letsatsi e leng gore Africa yotlhe ka nna ya ba e tla be le data center ya pele ya mofuta wa yona e bitswang e green hyperscale data center e yanta mme ke re go wena lefatshe lotlhe ngate ona jena le batla go tsetela moo go sebediswa motlakase o tlhwekileng mme ga e ba re tlabe re tseba gore re itlhagisetse motlakase o tlhwekileng jele re bile re fepela data center se tsa rona ka ona jang kapo jang botsetedi bo tla bo boeketsege le go feta mono le phetlho ka nna ga e tsala e eketsege go feta mono ebe di-data center tsa di-company tse ngata le tse sebeletsang Aforika Borwa ebe di tla batla gore di tlotla di sebeletsa ka gago naga ya Lesotho dithaba tsa Lesotho ntate Mputsi ka ga tsona ka mona e file go phodile se le mo gopota ga ke bojalo ntate ditemperatšhara tse ka ga dithaba ka mane di tlase yagolo ge na le metsi a mangata gagolo ka ga dikgotlho le dithaba tseno tsa gona jale ga e ba re tla tseba le gore re fetlhe motlakase re sebedisa mekgwa e hlwekileng taba eno e bolela gore re na le a very good combination ya cool weather renewable energy and abundant water supply mo di-data center tse ngata di ntseng di sika gore di sebetse gantle ke mo o fumanang gore setšhaba se tsekisana metsi le tsona di-data center tse jwalo nere ga gana ha ya bona le sotonda di ditlaba tsa gona di mommemetsi ya mangata hakolo a lokela go re ska ba ga tloela ga rena palle fela fete ge ya thibelle ge tse matamo a tlatse ba hore a etse cool down the data center tseno na ha ya le sotu u ne molemo ka metsi ya na mangata a teng ga ditlaba tsa go me ke re le di investment in that day ka bo di development tse ngata hakolo tse ka ntla bo ditsela le bo eng ka ga ditlaba ka mo lokela boela di atamela go bane mo ntlafatso e kgolo ya mofuta ono ya nteng le ditsela le mesebetsi e mengwe tse ba go e hlae gona mo ntate
1: pele ha re bua ka taba ya data ntate re bua ka information me e ama tshireletso ya naha e ama setšhaba sa basotho ka kotlholo me ha re se re bua ebile re bua boemong ba Afrika ka kakaretso sena se bolela gore jalo ka ha o tlhalositse kgetlho la pele fela o tlhalositse gore ke engwe ya di-projecte tse dintse kgolo melao na e setsitsitse gore go tle go sireletswe ditaba tsotlhe tse ka bonagalang jaleng di ka tsa bega naga tlokotsing godima ditaba tsena re bua ka ditaba tsa cyber security re bua ka ditaba tse amanang le gore jale le bona bao e bang ba tlabe ba etsa boithuto go se ka bonagala jale ka le letlhakoreng le leng e ba bona ba fetogang kotsi go naga ka kotlholo ka gore jale bakanka information banka information le ya Africa jale ba e fetisetsa dinageng tse ding tseo ba tswang go tsona
5: anade e teng e nngwe taba ke yona e o handate ya gore e le gore le melao ya gona ntate ya tsamaiso ya ditšhelete le ona makgetho jalo ka ha merafo e qala go ba teng ka dipalo tsena tse ngata re ile ra matlafatsa melao ya gona ya makgetho le yona melao ya merafo le gona ka mona ntate ka ditabeng tsa data and data security le bo cyber security re tlo tlameha gore re matlafatse melao ya rona ha project ya mofuta ona ntate e kena ka rona ya rona e leng gore ke taba ena ntate e tlisa ntlafatso e kgolo gagolo dikagolong tse ngata gagolo mme ke re ntate ehlile se lokela gore re tshware ka thata gagolo ka mafapha otlhe gore re bone gore we enable gore project ya mofuta ona tsebo be tswele pele hantle ntate
1: e tlotla e qalaneneng gore boithuto boetswe gore e tle se ka ya etsagala jale melao e so ka etsitsa hantle
5: ana de ke bona bana re se re tekenne ntate ha re ne re tekena jalo go tloga mohla re tekenne re fanne ka dikgwedi tse 10 ha e ba boithutwa bo ka tlhoka go ikeletswa nako ganyane o ka nna go eketswa motlhomo ka bo dikgwedi tse 3 ka boya dikgwedi tse 6 taba e bolela gore o tloga gona jaleng tsena ntate re lokela le gona gabe sentse re imatlafatsa melaong re imatlafatsa ditabeng tse ding tse tlotla ditsamaisa ditaba tsa mofuta ona ka rona ha ya bona
1: sentse re ha ba gore re phethela ditaba tsa rona ntate ditaba tsena ke morero o mogolo jalo ka ga o tlhalosa o reng o feta le budget ya naga ya Lesotho motlhomong ka makgetlo go tlotla go sebetswa jang tabeng ya gore go limitwe ditaba go se ka go a bonagala jale go na le state capture ka mogoge ka ga e beyang ka teng go jale o se ka fumana go na le batho ba nang le matla a fetang a mang a itseng ha ditaba tse di ntse di tswela pele go notla matla gore matla a nne a lekane limiting e be teng ditokelo tsa mantlha tsa botho ke botsa potso ena gobane ke re go na le bo mme le bo ntate ba phelang tikologong tsona tsena tsa bo mogotlong bo thabatseka ba ka re metsi ana o buang ka ona ke metsi a rona moya ona o buang ka ona ke moya wa rona o phodileng o hlwekileng ona o tlotla go sebetswa ka ona na le se le buile le ona le buile le bona setšhaba seo sa mo gore se utlwisise se tsebe gona go tlo etsala jwang
5: go tloa re tsadile dipuisano tsena ntate le tsona dipuisano tsa setšhaba ka boemedi ba setšhaba ntate le tsona di se di tsadile company ena e sentse e tsadile di-engagements le boetapele ba setšhaba ka go tikologo e jwang mme ke re ntate ditaba tsena di tla kenelela jele ditlhe di matlafale le go feta ga re re jele boithuto ba rona bo bonala bo pasitse jale re tlotla re maatlafatsa ditaba tseno tsa gore jale go dumelelano le setšhaba go buisano le setšhaba ka matla gagolo gobane ntlafatso efe kapo efeng date e yang ka gare go setšhaba e amang setšhaba e lokela gore e kenyeleletse le sona setšhaba se jalo go buisano le sona se utlwisise ditaba tsena gobane ke re ditaba tsena date motutse di molemo go sona setšhaba sona seno mme ka nako e nngwe ona moya ono le ona metsi ano ga a ntse a itsamaela fela jena a sa sebetse akanete ha tswele setšhaba seno molemo mokalokalo ntle le gore fela go phodile ka ga dibaka tseno tsa gabo rona ga o na le investment e kgolo gagolo e kang ena re lokela gore re bue le setšhaba se utlwisise molemo mme se tseba go le sona se kenye letsogo se bune molemo o tshwanang thata
1: ate ke le bule puisano ya gago le rona go seng gona empa ge re tle ke re nke maikutlo a mo mamedi odima ditaba tsena tseo re buileng ka tsona mo e bang dipotso di ka ba teng ga monyatla o le teng o tla di agabang thata
5: ka nnete ke lebile gagolo ntate motutse ke re ke lagaletsa tsaba sa Basotho so tsenda te ka tle go e gologa go lokela bona
1: ke le bula ha holo mmame di mona re buisana go lofela le tona la matla le merafo ena ke mong hadile jo ne mpotswane he mo mmame di ke ka mogo o di utlileng ka teng puisano ena ya rona le yena ke batla gore ke o fe monyetla wa gore he mo mmame di ditabase ka metsotso ena e mashome a mabedi a metso e mehlano go hlahisa maikutlo a hao go di matsona di santsane di le qale ho ntjena 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mo mmame ka mona ka WhatsApp ge boetse hape ge teng he mo mmame di kena go 6200 9956 6200 9956 ke a o tsubila WhatsApp he mo mmame di o romela molaetsa PC dumela
6: ga
1: di
6: ke
1: mantsunyane
6: ntate ntate mantsunyane wa tseba ba mohlomo a ga a ga ukwa hantle ke mohlomo ke di ukwelle ha a ga ukwa mohlompele tona a hlalosa o kana se baka se ba hopola ngore palo ha ha se tsitse na ona ding ke se ba keng se se
1: ke kubo ndate mogotlo
6: mogotlo
1: e yana ke tikuru ho nyena ya kubo
6: okay ndate
1: mo tla hopola ho project ya ne ya morari wa metsi ya dihlaba ha ga ditaba tse dintse ho ne ho bua ka tsona ene le gona mona kubo mo mo tshe ho tla ba le ga ho ya leta mo hona teng empa ditaba hantse dia ya ba dintho dintse di fetu
6: ka yolo ga ha ke tsiba hore ine ka ka ka o lo fhaswa botlakase mane na haise tabatsa ka yeo e ma mashai ya ba gwa se taba se di fetwa tsiri o kinga di ja le bo
1: e ya nate
6: ya le wanta di
1: ke le bula ha holo nate mantsunyane ka ha ke iso 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ke tsona nngwe mo tso ka kena ho tsona mo a me di batla ke ke ukwe maikutlo a hao ho di madi taba tsa project ena PC dumela
7: a go ga ho
1: ho tsona dari masi
7: ya na tsara ya no ba ha u tshwere e kare le bona e le na ha ba ka tsomela gona tsigana ba di tsivang ka mogalo o a go ya le dine ke re le go na ke le batho ba thabile le bona batho ba mabalane ke tsaba ga ha mo ke gona o tsuba tsa wa te ba u kuka ba u isa mabalane o tswele bana bana ba thabile o le mo ke ha ka lo fela tatwa
1: ke le bula ha holo nda de masilo he ka maikutlo a ha hore ke ba tsena ditswele ba mabalane molemo ba ba na ba ka malutim ba o di project tsena di wetsa hona teng PC dumela
8: ho tsonda ke le bua nga ma botela mo
1: nda de le bua
8: ke ke re se ke mpe ke thule tsere tona ho latela ka mogwa ba tala iteng ditaba ka bonolo le bogele ke bo se ka nete
1: ke nna ntse ke tsela ke ba tsena ke ga le tsala ma ao anga mona o le ke
8: o ya ma hantle fela ndate ke ukwa hona le mo wele re o re nyamella nka mpa ka go yena fela ba ye medieng ba hlalose ditaba tsena tsa project ena go bana ona le maikutlo a mangata a fapaneng ka ditaba tsena mme a qala setšhaba se serekana ka project ka nako nngwe e tetelela le setšhaba se sa e thabela gobane se sa utlwisise nka mo eletsa go ka nete mpe ba tsweletsholo ba tlhalose ditaba mme ke leboa PC tsatsing lena gore ebe e le a momema ka nete o beile ditaba tsa gena bogele ke botshabelang ke a leboa ntate
1: ke lebole gagolo fela ndate ka maikutlo a gago ditaba tsena tsa boithuto le phepelo ya motlakase di monate ebile di a tlabosa jwale o re maikutlo ke batla ke di tshwantsha le ga jaana ga naga ya Lesotho e ne e kena morerong wa metsi a ditlaba na ntate Mpotswane a ka ntiisetsa gore setšhaba sa Basotho se tlile se fumana molemo wa letho ka jeno morerong o wa metsi a ditlaba ke DJ ke maikutlo a hae 2121 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona a thi WhatsApp ke 6200 9956 ho tsona dimtutsi ke botsa mohlomphehi hore na kubo project le data center katse di tsama mmoho na ke ntja nkokoto e ha le ke ukwa handle ndate e ntja nkokoto e hle o hlalosa yona taba yeno ya hore ditaba tsena di tsama mmo go bane uri data center e kekebe aba ya bating ha fela ho sena energy le kaneng go bane go lokela go bele motlakase o fehlwang o mongata hore go tle go bele data center sena se bolela hore go tlampele ke phetlo ya motlakase data center e tla ba teng ga phetlo ya motlakase e le teng ke ka mogo a hlalositseng ka teng kgotso ntate project ena e utlwagala e nonne e se ka e ka tshwara ka tlhompho le tlhokolosi ore ke branats wa dithabaneng ke maikutlo a hae a na phese dumela kgotso ntate
9: Da
1: de tuma ka mahalosuku ka mo.
9: Ka le tla le bua. Ha se ba tla le yong ke nna ntho ho koma tuma tla nna ga le tla sa go di buile le tsela. Nna sa ba khona ho tla le yong ga po ba mamela go la ba bitsa. Ba tlo ba ba tla ba go sa se tla ba tla ni e tla se ponya na ho na mo. Ho ka ma tuna ga ba di tla. Ba bua di tla tsa tsaba. A ga di ke le tla binta.
1: Ke
9: ne ke re ditaba tsena tsa diprojeke ke o lekile o mmotsa gona o tlo sebetsa jwang bakeng sa basotho jwalo o itse sa ya mahlagoketsweng taba tseo tsa boithuto o tlhagisiwa taba tseno e se batla ikwisise fela moo ke leng teng ke mona kore ntate moduti diprojeke kantsetsena ga di itswa tena e be re lebeletse go bana ba basotho ba rutlweng ka ditšhete tsa naga ena ba bona mesebetsing eno e jalo le go bona e le mmuso ba batalatse mabala mosebetsi wa bona ko batalatsa mabala kgwebo ke ya basotho tlase mona diterekeng mona metseng e seo tla bomona go bela ka pelepele o tlo bomona e le bona e le matona e le ditonagolo ka pelepele mo diprojekeng ba bona ko batalatsa mabala dinto tsena di tla setšhabeng go na le bana ba basotho ba rutuweng ka ditšhelete ke naga ena gore ba ka ithutela taba tsentse jalo ba tshwe nthong tsena wana ke u kuno solo ntate le taba tse ha di tshebetswa jwalo ka handa te ma tlhile mo mo medimo taba tsena ibe mo le mong wa batho bo go je se tsala go bona fela di anela bona ke re jwa le ka o fela ka tsoka le sotumo di anela fela batho ba ba tla di di ame ho ba ba mo sele di ne to tsela go bona ba le di di ke go ibe bona pele ba fumana mmele ba taba tseno we a nnete di taba tsena di buwe tsena di theta hale ke se ga fumana ke tlo ngela tsa di tsamaisa di dipolitiki ba nge ngwe lengwe re so dumona nda demo di tsa ho so sheba ho so sheba politiki ha ona mang ho so buja mang na ke bo mang ba pela hao na le tuna le itse le ga nka taba tseno le sira ena ka pilipi we le taba tsena ke tlo ba so dumo le ngwa ba so e sa ba tabeng tsa batho ba ba itseng ba o di mmane aba mo ngwe o fella mane tla se mona ga so tle ya le bo
1: ke le bule ha holo fela ntate tumo ka mo halesuku ka mo go tswa ntate ke thabetse fela hore se ya le moya se gotlile ka thabatseka mamolemo ka thabatseka ke le bule ha holo mamolemo ka mo ka thabatseka ha ile mona o go tsofaletse gobe se ya le moya se gotlile le gona ge go tsofetse ha se ya le moya se gotlile ka thabatseka ka mo ke le bule ha holo ge re ke retle ka mona go tswa mongaka ke taedi le tona la rona ke motho a ka buang hore ebe o buela o na re ha re ke re tsepa mise maikutlo go tsena fela henda detaile ha ke batle ha re kopetsa mona le mane re tsepa mise maikutlo go di maditaba tsena tseo a di buileng le tona mona ha o ka ba o tla straight mo a buileng hona teng re se ka ga bua re bua motho re bua ditaba gore na ditaba di reng PC dumela re ke tsaka mona mo mabedi PC dumela
10: khotso na dumdi
1: khotso na
10: ke majogo ka gogong ha ntshila ka monanga ra
1: ndade majogo
10: ke kopa ho botsa le tena mona hore na o hlalositse hore agreement e se saine hore batho ba ka tsola pele ka survey
1: e yana
10: me potse ya ka hore na ke ba na ke ba suthu ba kae ka potse ba ke partition ya ba suthu le ngwana e tene le tsela ya survey ho ba ne ja ho go go kule mo botsang hore na information e le mo ya fumana ka gana ka mo e tlo tshwara jwang hore tetelle e le information e le mo re ha e tlo sebediswa hampe me go kgile hore batho ba jwa le ba sentse ba tsela pele ka save ya bona e bile sentse le bona ba mobilize batho metse mmane hore ba ugaite hore batho ba ukufisa hore ba ka sa bona seto seledisi e batla go tsoba hore na ebe information e jwalo e tshwara jwang hore e ka sebeletse le sotho ka qetella e hama le sotho go sa ya le bo
1: e re tlhoki wa rabe nda di ho bana ke ukwile ha o no ma message taba sa hai ore go tloetswa melao me taba ena e tla e lokiswa hore jwa le nna ba sotho bona ba kenella jwang ho di ma ditaba tsena e le hore tebelo go re melao e potlakelwe ho yetswa le ditabeng tsena tsa tshireletso tseo re buileng ka tsona e potlakela hore yetswe ho bana ha di lesiyo sena se bolela hore ho sontso na le kepe mo
10: ke nda tlo ke hona ha di botsa hore na ebe jolo ka ha ile hore dumelane se etsa hit batho bana ba sentse ba tshwara mobu ba sentse ba tshwara information ba sentse ba tsela pele ka survey hore na jwale melao ye ba sentse ba tshwara information but jwale melao yana ha e sebetse even ke ba tshwara ba le bang ka ho sontso na le party ya sthabelo hore na go melao e ntetswa ba tsa sho hore batho ba ntse ba fumana information ena nang it's integrity
1: o hlakile ntate ke le bule ha ho londa te o hlakile re tle ke re bona gona re fumana le tona mona le ho ja he Mohammed ya ile a hlalosa ditaba tsa ha mona hore ho ka nna itsala hore be ha re mo fumane re ne ke mo leke ke bona gona o tla tseba hore a ga be dipotso tsena o qeta ho botsa potso ya bohlokwa ntate majoro yena yong ke o etsang nyanyeletso hodima yane eo ke neng ke botsitse ya ditaba tsa tshireletso hobane jwale mona re bua ka information ere ke ne ke bona gona nka tseba gore ke tle ke mo fumane ntate mothutse taba ya data center ha o sheba maikutlo a ditsebi ka marandang e kare ditlamorao tsa teng ha di ntle di hlaloswa di ka ba kotsi maphelong a basotho e ka naheng ya America karolo e nngwe ya setšhaba ile ya hanela taba ya di-data center na bona e le naga ya lesotho ba entse diphuputswa ka data center ke dineo o ka hamatala ke maikutlo a hae ana nna ka nnete ke latlhegetswe ke tshepo pusong ya rona lekgoa leo la America le ho thweng le ne le tlo tekenela boithuto e be ha se ntho e kang metsi ke bophelo ha o se kotsitse lebitso la motho tjena jwale ere ke le sia hona hona mono ditabeng tseno gobane jwale o se kotsitse lebitso empa ha ona kgang ke utlwa e kare o ne o buelela tabeng yane ya ona jwale ga se ditaba tse tla ke dinkele basotho menyetla e meng etseng pc dumela kgotsa nate ntate sekopo ke ntse ke le ka go ketle ke hokahane le yena le tona la merafo mata le merafo he mo amedi mona la ha ke hlaloseditswe he mo amedi hore jwale hona le mo wa potlakelang hona teng fela ke tla ne ke le ke hore ke bone hore na o araba ditaba tsena tsa ha o jwa mo amedi metsotso e le shumele metso o mong pele re fihla hore nya brobedi o ntso mametse PCFM your pulse our beat re ke tshwela pele ho nka maikutlo a hao PC dumela
11: le re mo
1: ho tsona
11: ke dindo
1: e ya nate
11: na re mo tsina go bua ka taba tsena ke tsa go tlhoka haholo ke ke rata mo itse tsa basotho ile ke dumela le tona go re le sotho mo na ha ke le ke le komello ha ke le komello ho ha le ha ka ba ho tlhule ha eng ho ba ha ho tlhola ka tlhaleng ga mona la mona metsi a ba matha ke go di tshenya fela taba yena go ke na ke go se bitsa le mang ha ile go se bitsa le South Africa a tshwana mo tlo ntshinya teng hobane ke re ka nna ka kena ditumelano tsa diprojekte tse kgolo tsena ke tlo sebetsana le batho ba sentse ba sa ba ka batleng bana bo sentse utlwala go basotho sentse ba tshwara gona jwa le ke gobane ba ke kgwedi ene la ga e fela mona lo sena motho ka moo ke re ke boetse re tlo kena ditumelano le bona batho ba ga gona motho e mong e ne re ka ka etsa mosebetsi o le ena gobane metsi ona ka nnete lesotho a kebelebe le komanyo le ntate e a bempa e le puo tsa batho fela ba sa tsebeng metsi a matha ka a ka tlhaba ka mane
1: e
11: nako yotlhe
1: empa tinto mana ho bua ka naha ya America
2: ah ntate a ya se sa Africa ke ke tla mwana ntate a ke ke le ko melo na di mutsi yo la ka se ke tsholo media ma tha bo pele bo se ka ga naha ka mona ya le be di ntho ha ke tsa hali ke bo le ma ona e be ha ke be le matamo a ni e be ntle ho ko melo ga tsana ke bua ka ko melo ntate ke se nna ke go thale
12: Yes, I got the limo thing at have a son in taking a house of Santa Timusi. Honzo Valley, my America about loud from a data center, Mohotlum, Tavan and Layan. Velo one out of Babatlauri, Babone Africa and a cow fella. The movement did social things in the Italia. Caro di Damona, Illo and Velo Batla, what paid. Ka ditaba tsa rona tsa security gore re se kebe ga bananagela ga ba re ntse re itlhopha ba re bone mafolomabe ka mokgwa ono wa bona wa go tlhoma setsi seno mono sa marangrang jale ke rena ntho e ga e tshwane le ganka kare a ka mphe mosebetsi ga gae moo jale ke ile go tlhoma camera ya ka moo ka company ya ka ebe camera ye ya ka moo e ntse safia ntho tsotlhe tsa ntseng a di etsa moo lapeng ga gae le ba lelapa la gae jale be makunutu a lapa leo la gae moo nna ke ntse ke a bona gona ntse ba etsang ga ukwe ka ntho e ke ntho e tshwanang le yona eo ya gore be jale America e tlo re bonela sotlhe ga re tlo tla re ba le makunutu a rona re le naga ditabeng tsa security ele ka ga e sa le ba tsetselela tabena ka dilemo tse ngata ke mola bele kgetlong lena bele ba e fumang ke mothibile ramosweu ka mafiteng
1: ntate ramosweu ke lebole gagolo nate ka ditaba tseo tsa gago ke mpa fela bjale ntate ramosweu se ke sa e sitwa go mo fumana mona letona ke ntse ke le ka gore ge ke motshware ga ke sa mo fumana mona jalo ka ga ke tlhalositse o itse go na le mo bjale a lokelang gore a potlake o latela mosebetsi wa gae a potlake le gona teng se ke sitwa gore ke mo fumane fela bjale potso ena e o buang ka yone Leona he ntse kwa hala ere re boele reng ke maikutlo a mang hape dumela ntate kana di project di utlwa hala di utlwa hala di le molemo ha di qoqwa fela ha di etsa hala ha di etsa hala fumana hore no ke hore fela no ke molemo wa ke molemo wa ba buso ho bile le taba mona ya contributory ya pension fund ya bolelwa melemo empa gona tsena ke dilo fela go basebetsi ba mmuso so nna se ke utlwa ke tshaba ga go bua ka melemo ga di e tsena ke maikutlo a gae ka mogo a di bonang ka teng o re ke jampu o ka gatolwane ke maikutlo a gae anang re re ke re tle ka mona gape ka megaleng PC dumela ga baleile re tle ka mona PC dumela ga tsome e yame
13: Things that move us to another.

0: commitment to transfer,
1: skill
0: transfer and retention.
2: Asutu ba go imuna menwana ba ise go tsara ke tenya la tsatsi ke pheta ha pheta bai bana ga di bona taba tsa dia tsa o go mana we pero ga di ba di buise ding tsedi bua ke to ba go tlo sana na nda teo ta go horisa pero ha sa e go nntso wa mat o go horisa wa go taba tse se to ke tsedi dia mana go go ga ga bona taba tsa bo metsi tsa tsa mo ferefere taba tsa bo tsoisa sola tsa tsa mo ferefere na ke nne ke go ka mo re ya boletso re go go tlo ngwae nne ba ke sa go ba go nutwa o ne na o na le pelelo e jwa na taba e tse di mo hledi mo le mongwana ke mo le mongwa ba sotho kona a se di diteng go bana ga toa ga taba tse ya fafa ya khafa ka ga nae ke re se mo le mongwa ba hlomphei ba di projeke tse na di fitlo go bona ba hlomphei a ke bana di kontraka bana leng taba tse di ya matla ga di bukwa ya bua ha re go bona ba bona mo le mongwa bona bena haena e go sa dikile ka ga dikoloto e na sa fa fuke ra ikatela ga na fela che ha ke re u sa fuke e go kena fela ke re a fa fuke sense sa ba tlhidi na ha sense sa ba tlhidi so ka nne di ditaba tse ding ke ke re tse ditaba tse re sa re sa fa fuke sa ba fuke u mona ho tlotla ba kena ka di company tsa bona bana ba basuthu ba teng ka ana ha ka mona ba go tweng ke na haina ba nang di ditsebo ke hloka bona mona sana taba e mpele ke nnete nnete e go tswela basuthu molemo ha e tloke ngare sotho ka ga dikoloto
1: ke a lebogo e bule ha holona de ka maikutlo ha hona de tuma le tona le hlakile re thabetse setsi seo ha holo maikutlo ana ke a mampho ka mo go a bua ka de na ha ke na ntlhagolo

0: Mohamedi hare le mothating ona bua le re re ke re hatele pele me khatelo pele ya rona he Mohamedi hona be ke nyena ke mo thuna kholo a kopaneng le magotla a puso ya dibaka re ga supa ma kanselara ga supa ba tsamaisi ka ba mo diba ba ditereke re ka bua ka babusi ba ditereke me puthe wena e bile motse mongolo maserumo na Mohamedi mo bua le hone ho bokane ona ma kanselara swakeng sena ba hlanka ba le kala la puso ya dibaka le bona ba le ba leting mohlomo le kagolo engwe ya matona ditabeng sena ho buisana ka ditaba tse ding ha ka ditaba tse ding tse amanang le taba ya theolelo ya matla setšhabeng Mohamedi ha re bua ka taba ya theolelo ya matla setšhabeng ke moo ho thweng tsamaiso ya ditshebeletso tsa setšhaba e etswe ho setšhaba ka kakaretso o tla hopola gore matsatsi a fetileng re buisane ko leo fela le morena makwanyane le tsie moo a neng a tlhalosa taba ya gore bana ba sebetsang ka dimokgwa wa dipolotiki ke bantlafatsi bana ba sebetsang ka letlhakoreng lena la puso mo a supang marena gore bona mosebetsi wa bona ba lokela gore ba sireletse moo go ntlafaditsweng ke ha go nepagetse ga o le jalo mamedi ga re ke re gopotsane gape ditabeng tsa theolelo ya matla setšhabeng ka gare go lekgotla la tlhophobotšha leo pele go ile go a nkuwa maikutlo a basotho gore a botswe jale go tlhotlhophuana ga botšha go kenyeleditswe ditaba tsona tsena tsa theolelo ya matla setšhabeng mme tlhophobotšheng mo nage momamedi lekgotla la tlhophobotšha le ile la fana ka moralo o tlhakileng wa gore na theolelo ya matla setšhabeng e lokela gore e tsamaye jwang mme ditaba tsena tsa fetisetswa paramenteng moo itseng ga di le lekgotleng la setšhaba he momamedi kapa paramenteng ka matlwana a mabedi tse dingwe tsa tsona di sakang tsa ananelwa tse dingwe tsona tsa ananelwa tse ananetsweng ke dife nna lekgotla la tlhophobotšha momamedi le ne le tlhalositse gore ka gare go tlhophobotšha tlhophobotšha e tlae ka kotlolo ka gare theolelo ya matla setšhabeng momamedi theolelo ya matla setšhabeng e tlae ka kotlolo ka gare go molao wa motheo mme theolelo e ya matla setšhabeng ga e tlaa ka moo ka gare go molao wa motheo e tsamaye le di-functions tsa teng di-functions tsa teng ya momamedi di kenyeletsa gore theolelo eo ya matla setšhabeng e tsamaye le disebediswa disebediswa mona momamedi re bua ka bohlanka bo nepagetseng bo tlatla bo thusa makhanselara bo tlatla bo thusa gore ditshebeletso di ya setšhabeng go bua ka tšhelete mona momamedi gore disebediswa tse dingwe tse o buang ka tsona ke tšhelete dikoloi di be teng tabeng ya mosebetsi go etswa mosebetsi le thepa e nngwe e kenyeletsang ditaba tsa theolelo ya matla setšhabeng mme jwale he momamedi ga ditaba tsena di ntse di kgobotlwa ka gare go lekgotla la tlhophobotšha go bile le matona le maparamente a reng re hula ditaba tsena tse dingwe ka mona gagologolo tse amanang le di-functions ka gare go molao wa motheo ditaba tse di tlatla di etswa ka act of parliament sena se bolela gore di tlatla di etswa ka molao wa o entsweng ke paramente ka kotlolo mme maikutlo a ile a fapa kana tabeng ena gore ge tlhoka di-functions tsena di kene ka gago molao wa motheo bane taba ena ya theolelo ya matla setšhabeng e ke ke be a ba phethagala ga e le fela ditaba tsena di sa tlhae ka gago molao wa motheo mme moabedi dibeiti di le ba tsa ba teng go fitlheletse mo jale ditaba tse di sa kang tsa feta ka gare go paramente ka kotlologo mme di la tsa tlhaga fela mo maikutlo ke gopola bala nakala motlhomi ba ne ba supa taba ya gore di nyageditswe fela le batho ba bangwe ba ne ba le teng nakong ya tlhophobotšha he momamedi ba re ditaba tse di nyageditswe fela mme ga di tlaise ntho e tlileng e tlhakileng kapa setshwantsho se tlhakileng sa gore na ge batla theolelo ya matla setšhabeng e le sebopeng sefeng momamedi ke gopotsa ditaba tsena gobane jale go bile le mmo ka ona ona o go buang ka ditaba tse amanang le tlhophobotšha e reng ke ke gopotse ganyenyane fela gore na ga di hulwa tsena tse di nna di ile tsa hulwa ka sebopeo sefe mme ka morago mona ge tlotla re buisana kelo fela le ntate phalatsi ntate phalatsi ke mongwe wa makhanselara jale ge ke re bue ka ditaba tsona tsena tse amanang le theolelo ya matla setšhabeng ga di le paramenteng nakong eo go ntseng go etswa setlhomathiso sa molao wa setlhomathiso sena sa lesomea sa molao wa motheo se se se fetoile molao e le gore ke setlhomathiso sa molao gona jale tsena sa lesomea sa molao wa motheo se fetoile molao ditaba tsena go ile gwa hulwa tse ding jale ge tlo buisana le makhansela a gagwe ga e le moo ba kopane le tonagolo ba re maikutlo a ke afe
1: mosompe e ka tla gopola gore re ne re ile ra hula setlhomathiso se neng se le SASA 106A, moo re nang re bua ka finances of local government, hore re kopa hore o dumellwe ho hula sehlomathiso seo, mme re tle re se lokise hore se kenye fela taba ya recognition of local government, mme se be se bontshe hore ditaba tsa local government di tla sebetswa ka an act of parliament. Ka tsela e tshwanang mona moo ho buang ka di-budget tsa local government, taba tsena tsa budgeting di teng ka hara financial Public Financial Management Act. Mme re bontshitse hore ka hara Public Financial Management Act e ntjha le Debt Management Bill e ntseng e lokiswa, ditaba tsa local government di kenyeleditswe ka mono, mme e ntse recognize hore le yona authority ena local government e tla tsebe ho etsa budget ya yona. So re na re utlwa 116 e batla e le operational ebile e le covered melaong e meng. Ka hona re kopa ka hlompho hore fiscal devolution e leng 116 e tswe kaofela. Ke a leboha mohlomphehi.
0: Mamedi he ke tsona ditaba tse ileng tsa etsahala mona. Ke Dr. Resisitswe Matlanyane ha a ne a bua ka taba tsa ho hula di-finances tsa local government, mme ke ka moo he a ileng a di beha ka teng he mo mamedi. Re re buisane jelo fela le ntate Mahlomola Phalatsi, ena ke e mongwe wa karolo ya makhanselara ba neng ba le teng he mo mamedi tabeng ena ya dipuisano tsa tonakgolo le ona makgotla ana a puso ya dibaka. Jale he mo mamedi, seabo sa makhanselara se tla utlwa gore na se tla reng godima ditaba tsena, ba reng makhanselara ditabeng tsena tse amanang le taba tsa theolelo ya maatla setšhabeng. Sentse ke na le Ntate Phalatsi kwano mogaleng. Ntate Phalatsi, ge ke o amogele lenaneng la rona la molodi wa taba kwano PCFM go seng go nang.
2: Kgotso motlhomphi wa katlhe dumela Ntate Mofisi go seng wa letsatsi le bamamedi botlhe ba lenaneo lena la molodi wa taba. Ntate o seng wa letsatsi.
0: A kwa re thuse ntate, le kopane le tonakgolo jwale mona mo go buang le ka ditaba tsona tsena tse amanang le taba ya theolelo ya maatla setšhabeng. Go makhanselara a tlileng pele le ba a tlileng pele ga e sa le go bua ka ditaba tsena tsa theolelo ya maatla setšhabeng, o fitlhelela mona mo re leng gona teng, na mogodi wa puile tabeng e ya theolelo ya maatla setšhabeng kapa go ntse go le lefifi ntate?
2: Ke a le boa ntate. Ke ntate ka nnete go latelela tsamaiso le ditaba ga re tserele ka gara tsona jelo ka o ntlhalotse gore ditabeng tsena re teng ka gara tsona. Ntate tlile go ntse go senang kwa go tswa dimeng, bothata bo ntse bo le bogolo. Mohlomphi wa ka ke hore taba tsena di hlahe ka hara molaotheo wa naha hore di tsamaye ka ke bona mo bothata boleng bana. Ha o fela paramente e le paramente bo yona e batla fela hore ntena e laolwe ke paramente e se ka hlaha ka mono, e le hore mobusi e mong le mong ya tla fitlha moo ba fitlhaletse ntho e ngwe leng a e ratang. A ke re nye le tlebetsha ka hara ntho le re bitsang simple majority. Ke le rona ga re ne re re ha setšhaba se ne se re se ba tla e hlae ka ga two set majority. Jale maparamente ga batle ga batle ile ga batle taba ena ga eyo tlile ntse le siko. Ke ne ile pele ile ra tshepisa gore e tlatla e hlaa ka ga 10 amendment. Ka ga 10 amendment e tlositse ya ba ya ntshiwa gothe ka monono ka ga 10 amendment go sebediswa yona simple majority. Ra utlwisisa he wa feta tesa ka ga 11 amendment le ona metse na yo ka ga 11 amendment ntateng tse tswa ona ba e le go talena thegelo ya maatla e tlile ke bothata bo boholo go diphathi tsohle kapo go maparamente ohle gobane jale e kaka e tlo ba gola maatla e tlile ntate letsatsi mono ntse le dikese ka bokhutshwanyana.
0: But jale ke eng e etsang gore go bonagale go na le CCTV jalo ka go tlhalosa gore maparamente a bonagala a e gana taba e mosebetsi wa maparamente o hlakile, mosebetsi wa makhanselara o hlakile. Ke eng e etsang gore go be le bothata bona bo bokanakana gore mosebetsi o tle o wele go makhanselara gagolo theolelo ya maatla?
2: Go bonagalang e le bothata kapo ke go tlhoka kutlwisiso o bonnye le bontate ba maparamente. E ka molao ono ga e ka feta o tlo o la le parliament e matla ona mohlomong ha sa tlaba le power yengata ha holo holo ha re tla se tshabe mona ha na ba le power yengata holo a ke ke re ithuti ha ona leng e bulwang ke le tona ha ona leng ke le tona ho se mona ke le tona le ha ri le ha batho le ha ma parliament e ke tsa di kgethotse golo ba tla re tata re le tsetsa mamagogo o feta tsa re le tsetsa ntho tse ngata di tiba di tsela di ntho tsena ka ofa di taba tse re di shaka ga local government ke di taba tse le ke tsebe di bua ke ma councilor ebe ma parlamente mo se jwa bona go aba tshelete eno e tle ba e abile molo le go e disa gore na e seletsa ka tsela e ne pa e tsene jwale ma parlamente a batla gore ebe di bapadi di bebe di refri ke bona bothata ebe bona ba tata ba ba alo sa tshelete e nono ba le ba nne ba e sebedise ga gona ntho e jalo lefatsheng ya gore o tla ikabela tšhelete e le wena a e alo sa wena e sebedise gantle ke yona ntho eo e leng bothata bo bogolo ba maparamente ya rona ka mega ka ofela ga yona ntate ga ke tlo beya mogaoleng mo esile ke mathata eo ka mega yotlhe ka ofela
0: fela ke ntate e se ka tloba go na le ntho eo makhanselara a gamisang maparamente le role ka yona gobane ke ntse ke le ka o bidikisa ka tlong ka mona gona ke eng ena e kana-kana gobane ke re mosebetsi wa maparamente o tlakile gore na mosebetsi wa maparamente ke ofeng makhanselara mosebetsi wa ona na ke ofeng fela gore na ebe mona mo go ganwang gore theolelo ya maatla e tle eye go setšhaba na lebaka labaka la mantlhana ke efe gobane ga o bua go tlathwe ba bua ba re re alakatsa theolelo ya maatla e ya setšhabeng fela bele ebe ga e phethagale
2: lebaka e le golo kore makhanselara a phela ka gare go motse gore ga a bua ka makhanselara o tla mo fumana ka gare go motse a dutse le bomme le bontate a bapala mogabagaba a e ba ke mogabagaba a etsa ntho ngwe lengwe e le gore ba dula ba le ka gare motse nako yotlhe ga o ka sheba maparamente bogolo ba ona ba ba masego mona ba phela dibakeng tse di tse ka thoko go setšhaba gagologolo ko bophelo wa bona le mafu mona o tla mo bona ga a dutse mono e ba re kopana mafu mona wa bona ke motho ya kgethilweng o setšhaba mme ga ka ga setšhaba mme ntho eno e ba gola gore ba bona gore e le gore ga se re fa mokhanselara maatla gore ke yena a tata a etsa sediba seo ke ena a tata etsa a beya lekulo le ena ke ena a tata etsa ntho tse kao fela nna ga ke sa tla fumana maatla a seng kapo gona ebe ke kutumile ka ga motse ka mona go ntsho tse ke motlhontsheng ke dintho tseo basotho re leng tsona mme ndate modise o tlhokomise tare saba aforika mono e teng ga o tloba le mokhanselara o sena le paramente bana ke re mokhanselara o nka tšhelete paramenteng empa fela e le botlhokwa kutlwisiso ya makhanselara e so kapo re ke le sentho maparamente kapo re le setšhaba se ratang go dikgaba ke gopola e mong a bua re ntse re koke ke mo tlwaetseng a ga le ka tla retelela lona se re le sile ntho engwe lengwe ya lona ba sa utlwisise gore ka moraya dilemo tse dintsentseng ena mparamente ene e tla ba mokhanselara o sase gobana ke bophelo bo a tšhintšha e tloba mokhanselara o sase nna kanete o tlo utlwisisa bophelo bo makhanselara a bophelang ka gare go motse obane setšhaba sa basotse re bona se bona re sena thuso obane ga se bone bosebeletsi bo re nang le bone mme bosebeletsi bo ka tlaisa fela ke theolelo ya maatla obane le re tlee re na dithuse re na lento ngwe lengwe re le makhanselara
0: ga re ke retle mona ntate phalatsi jale boemong bo jale disebediswa tsena tse o buang ka tsona tse ding tsa tsona go buang ka tšhelete tšhelete yo dula go lona makhanselara kapa tshebeletso tse amanang le tšhelete go tlo etsagala jwang ka tsona na go na le batho ba tlileng ba leng teng ba nang le tsebo ya go boloka ditšhelete ba nang le tsebo ya go sebedisa ditšhelete kapa jale e ntse tlotla e sebediswa ke lona le makhanselara kapa makgotlapuso ya dibaka ka go fapakang
2: khansele ga o tlhoke khansele e kopane le bohlanka khansele e kopane le bohlanka mo re nang le bohlanka le marena le batho botlhe bohlanka ke batho ba tswang sekolong ba rupeletsweng go tshwara taba tsa ditšhelete le taba tsa megalo fela ga kere ke tlhoka sediba mone bohlanka ke bona botlata bo shebe gona sediba sena na se tla ba molemong wa setšhaba kapo tsela e tla ba molemong ka setšhaba kapo ke tsela e yang ga mokhanselara e le gore ditšhelete tsena di lo laolwa ke khansele mang ga mokhanselara mosweetsi wa gae ke go nka mathata a setšhaba seno se mo kgethileng mono a sebe a thago khanselong setšhaba sa gaeso se soka magogwana a maotu go latella sebopeo sa metsana ya yeso mme magogwana a makana a makana ebe bosanka bona boatlha bo fitsa bo sheba gore na ntho eno jang jele be bona bo tla etsa dipalopalo tsa ditšhelete gore na ditšhelete dija mme be bona ba batla mokanselaka moswedi akelele fela go rala dintho tseno e seng go sebedisa tšhelete obane ga a rupelelwa go sebedisa tšhelete ena o tla nna gole salari ya gae a tlaba e molaong a tlaba ntse a etswa jwang
0: e re ge ke reetse motlhala fela nate fela ke batla go botsa potso ya gore na nna makhanselara ona le ona ka kakaretso kao fela ba utlwisisang scopi sa bona sa mosebetsi kapa bo e leng go ntse o na le digotletsane mo na le mane tse etsang gore maparamente a gane ka mosebetsi wa makhanselara ke botsa potso ena motlhomong re ka ra teya motlhala o tla gopola gore go na le ditaba tse sa tswa ba melomong ya setšhaba di ba ditsebeng tsa setšhaba tse amanang le go etswa go a tsela ya semphetenyane mona mo bjale moparamente a ne a re go utlwa tlhaloso e nngwe e tswang MCC e bua ka taba ya gore tsela e fedile mme go entswe seo se neng se reretswe gore se etswe fela ore ka letlhakoreng le leng ga o bonaga le taba eno fatshe mane moo e lokelang gore e etsagale jale ka letlhakoreng le leng MCC le yone e re ache ge phethetse ntho eo re neng ge e radile gore re tlo e etsa ke o tla gopola ditaba tsane tsa townclak mo waneng a bua ditaba tsena jale ke batla re e tlise boemong ba makhanselara jalo ka ga moparamente a re ke disitse tšhelete ke abile tšhelete jale ke ena ke a e disa efe na tšhelete e entse mosebetsi o eo reretsweng mokhanselara na o entse wa gae mosebetsi mo go na le ditaba tse ntse di tlaelela mo na tseo go thweng makhanselara le aba ditšhelete le aba mobu ka thoko go molao mo taba ena e tetelelang e baka dikgotlhano pakeng tsa setšhaba se se bakwa ke gore ga le tsebe gona a le etsang kapa se se bakwa ke taba yona eo ya gore fela ga ona theolelo ya maatla setšhabeng
2: ka letshwanono taba ena ka setho ebile setho sa komiti ya works taba tsena tsa sentetsenyana ke a dikeba gagolo ebile teng mono ke a gola e go loketse re ma kansela ga mphumphi wa ka ana le megaselo ye megago ya ditaba ke ane ya boseleletsi e ke buileng kana ba setšhaba ke ditaba tse ka ga khansele eo bohlanka bo sa tshware ma kansela ga gantle tse ka tswalwang ke yona taba e ya mo semphetenyane e ko buetse mphumphi wa ga ga budgete ga go loketse go ka ga khansele ga khansele e tsa budget ya mo budget e be ka makhanselara e ba karolo budgeteng mono ka tsaya makhanselara ga e be karolo go gang ya go thusana gore na re shebe gona tšhelete e teng ke tlatla fela re se re jetsa go a tšhelete e teng mona mme re na le projecte e tenetenete e tlotla e sebetsa gore na ditšhelete tseng di tlotla di sebetsa ka tselelwang gore na mekontraka e tloba teng mo ke a mofuta ofeng ga ona ntho e mokhanselara e tsebang ke tlatla re tseba mane mo go seng go na le dikabang tsa e ba ke dikabang tsa mokontraka le ntho le khansele kapo ena le khansele gore bele taba ya ne e sentse jalo ke bona bothata boo le gona ge le makhansela re kopanang le bona ge bo fuwang ke bohlanka boiketsa dintho tsena e be rona ge ditse ba qetellong taba ena ya semphetenyane ga o ne o botsa mme mokgetha mme Itumeleng o tlhalotse ka o fela ya kane ditšhelete re utlwile go thwe tšhelete e teng e tlo lokisa tseo fela tšhelete enono go ne o sa fana ka tšhelete e go tshweng go tloga wa tsela botšha go ne o fana ka tšhelete e reng ga re lokiseng tseng mme tsela eno ya semphetenya le ntate wa kantle ga o e sheba e tshwana le ya gaeso ya mona lepereng mona ga tv eno ya phenola le dithabane e reng ka motimposo e tsamaya mona toting tsela eno ke tsela e sedileng tututu o ne o bona gore ehle e tlhoka gore e kalokalong mme ga ya ba jwalo ka baka la bona bothata bono ba gore paramente yona ga e abele khansele kore ke mathata e re nang le ona re le makhanselara ke ka tla bono ga a tlhalosa re na le mathata a makatante re le makhanselara ao re fua re a fuang ke bona bohlanka fela bore o etsa gore dintho ena e tjena gore na e kadile kae kapa go etsala jwang ga eno ke tlo o bontsha motlhala go ketela ntate e sa ka a etsa ka gape go di-tendera ka ntho tweng ke tender bot wa tsaya makhanselara gayo ka bo ha yo ha ba je tsa fela ga re tota re tsa tsela e di ke thanda ka ke hore na ke motho a nang di tsebo e no na ga o khetuwe ba ha sentwe re tsa bang le makhanselara ke tsenele tswa hona ha mathata a sa le tsena jelo so tswe le pe go wa le bala mo sa di tsi go pola pe ke mo ga ke mo sa motho a tla re sele sele tse sela saka seka ke mathateo ke le makhansa ga ya tshwere ka ga dikhansele tsa go
0: se se ba kwa ke yona taba ya thebelelo ya matla sechabeng ka patshe
2: izwalo izwalo ntate ka baka la thebelelo ya matla ho ile ha hona melao yenu ne e ke bontshang ho rena re tlamea ke se se jwa le ne bo hlanga bo etsa ntwe ngwe le ngwe e ratang ka go le makhansela o bona makhansela ga ke mmuka ditseng tsatsa
0: ha re tla ka bonyena ya mobu henda di palazi mo se tsha batla fumana go sentse sella ka tsona di taba tseno magena mo ba bang ba bileng ba re nta ba ina e qabanya magena le makhanselara tabenya ka bo ya mobu mo bu mo rena o tla re mo bu na kwaka makhanselara le yena ga ke nna ya ba mobu jwalo jwalo taba tse le tsona di ntse di bakwa ke taba ya theolelo ya matla se tsha beng ka pa tshe
2: Ache, ene ya mwogu ya wako mwenye keko shoka kukishi sosele ya wana mwenye sile si. Hake zemo chate ane kutu. Kara, kako kansili ki ze magerate ni. Hake zemo chala ka ene hayeshe ya masu kutikazo. Kenale magena ama gako kamuru, awo abam mwogu. Le wona genale bo. Reswelka di tabatena ka mwogu le. Babale te mwane hao shiba mwogu. Magena hao tiba hoto akhala wane khale bante ba chuku mwogu. Bate enka mwono hao azwa mwogu. Metse mona ntwe tse tse kwa ke ntwe tse no ka hore na a tsela ya nan le matla ke mang empa melao yana e hlakile hore morena o sireletsa le council le sim council ga council ha o tswe council e bua council e se nna ke le ndate palatile ke dire tape ke morena o ntse ke tsi ka nkana a council ke yona sire ya ba mo ke le rena le ntwe tse na tso tsi ke di kwa dipanyana tsena tso tla hore di tsi yana ke hona mona mo re tsa ka le magena jwale mogena o wetse wena o le 5 years ena o wetse khala go foka kutlwisiso fela tsela melao ya teng yona e sa tsinda go re sebetsa mmoho dikabeng tsa mobu council ke yona e aba mobu ga se morena aba mobu ga se mo council ga aba mobu ke ka ke nna le morena gele council ke di ke mobu le ge ala ge aba mobu
0: ke ka tawa pala ditaba mona ka hore bya le maparament taba ena ba hanne mona mo leneng le batla taba ya hore tjhelete yena ye sechabeng e tsamaya le ditshebediswa ka baka la gobane ba ile ba dumellana le yona hore e fete re nka e le maparamente ka ofela a ka hanang taba ena ya hore ena e le moparamente o dumetse hore tjhelete e theolelwe sechabeng kapa matla a theolelwe sechabeng a ka ema mona a re jwale nna ke ile ka ema ka aparamenteng ka mono ka hanana le taba ena kapa ke ile ka etsang go hanana le taba ene fela jwale ke re go fitlhelela gona jwale tjena go latela ditaba tsena tseo ke qetang dibapala tsa doctor re tshedisitswe matlanyane e tlile maparamente ka ofela a dumelelana le yona taba eno ya gore e be go hutswe di-functions tseno tse amanang le theolelo ya matla setšhabeng maikutlo a lona ke a fenda te ga e le mo le qeta go kopana le tona golo tshepo e teng
2: that is the intelligence gadget ha yo yeno ha yo that is the bua le ke go bona tsantsenya le tsela go tshelaga khile ga mengwa mona na ge mengwa ke le ile ga ga ngwala community ya ya molawe ya sena tika mane ka sena tile ke bontsa ha re ne re botsa ka tsena tena amendment o le ditaba tsa gone di ntshuwe ka mo wa tla khile ga fumana ga jetswa ke moka le bua sena tita tile ne ri ya ka mo na lo re ya ga ba ho ba ne ba kopana le maparamente ka letsatsi la pele re kopana ba hanne ehlile ba hana ntate ba hana ba ga ona mokoko ehlile ba tshwajalo ntate wa sempa ka ntle ka mona ba taretseng ore ke tloko o tlhalosetsentse monolo ntate ge ne ke setšhaba se ne se itse ka gara budget ya naga ge be le ntho e ka etsang 20% e tlang ka gara local government e le budget ya naga e le gore local government ga etsa budget ba tlhebe ba ipatise le 20% e teng ka moo mme ntho ene tla ba thusa gore ga ba etsa budget e ba thuse gagolo gore mesetsi ke e tsale ga o fumana gore kere o fumana o amoela 20 rand e le go ditlhokwa tsa gago o tlo di etsa kakaga 20 rand e nngwe ga o nang le yone local government ga e ne e fumana 20% eo e ne tla etsa dibajete tsotlhe go di beng tho jwalo e tla betsa bajete eo dimo mane be e fitsa e fuwa 2 million wa ikwa gona e fitsa 2 million e ne e ntse e bajete ya 5 million e le go ditheletso tsane ka ofela ditlotla digotlele ga di etsa gae eyanda
0: jale e re re ke batla gore re potlakele gore re tle re bulele mo mamedin date ga e le mo nang le kopane le tonagolo a bile a itse ditaba tsena ke sa yo di nka mofao jale re bua ditaba tseo maparamente a gananeng le taba ya gore di-functions tsena di kene ka gare go molao ebile go thwe ke recognition fela kapa go nyaretsa go tlhaela fela gore impebe theolelo ya matla setšhabeng e teng tsena tse dingwe di tla etswa ka act of parliament e le gore di tla etswa di tšheditswa ke maparlamente ka gore na bona ba rata ga di ka tsa ema jwang ke batla go tlatlaleng ya gore na ga o sheba theolelo ya matla setšhabeng e tla fela e phetha gale kapa chair
2: a ke tšhaba se gole nta theolelo ya matla ke tšhaba se gole ntadie ke tšhaba se gole ga ona party efeng kapa efeng kaga kagana ya lesotho e tla dumelana le taba eno gohang gore ga eyo taba e nona ke ya ba etsagala gohang ge ne se ebile re na le tshepo ntate ga ke sele tshepo sampotsa taba gona tsenana gore ne re na le tshepo re fumane ps ene go utlwa ka he ga ona taba ena theolo ya matla ke tla nne re e bone e le jalo ena a na bua ka ntho o tweng ke boseleletsi setšhabeng wa tseba ge ne se re gothetse re sega tsho ga ena taba ga fela re tla fumana boseleletsi setšhabeng gobane ena theolo ya matla ke ntse re bala ditšhaba se gole tsela boseleletsi ba setšhaba gobane re fetoga mmukadite motse mona go tlhoga re etse letho kaantate ke moone re la ka tsa ga ua mading a mpa ya tlosa ps eno a ne a sa utlwisi ka taba ya gone ge re sere ate ga re sebeletse setšhaba bona mo ntse re ja teng ga ona taba gobane bonnete ba taba setšhaba sona se tlhoka ditsheleletso tse utlhoka setšhabeng
0: ps o buang ka yona ke mang ke ntate mpopo tshwele
2: go jalo ntate re bile le ntate mpopo tshwele ke kgweditse nne kapa tse tlhano tseo jale re ne se re utlwe mo utlwisisa ebile re utlwe bona gore ntate mpopo o tla isa mo setšhaba se batlang teng le gona re tla tsamayeng tse kaga ka gagametse ka mona gobane ntate mpopo ga o mosheba gapa o mo maletse ke motho a omamelang ebile a etsa kaeto ka nako eno mme e ne le motho wa atc gona ke tlo etsa motlhala nna ga ese mona setšhaba se ne se mpatetse se re ga keetse letho ke la ga momema mona le mokgetha mona a fitla bua le setšhaba re a bontsha setšhaba re ke system ga se mocounselara a phoso mona system ya rona le sotho mona ke yone e ganelang ditlafatso di be teng mme ke seetsa ka maatla go ke lose system eng ntate o la tlosa mo rona
0: anadi jale tona go le itseng go yana ka mabapi le yona taba eo
2: ke mo tsile yona o itse o saeng ka mofaonta tobane re ne re bontsha re ntate tona go ga re nyatse nne ps ya teng gona tsena ga mo utlwisa jelo ka mmagone empa ke kopa ntate mpopo bane boteng ba gae fela re ne se re bone ga ba ntate mpopo o ile a bitswa ka gara paramente a tshwere tšhelete ya re no tšhelete eno ya setšhaba ena e tla re eleng tšhelete e mmuso wa ba tšhelete e gotlele mona gape-gape fela ditsela di le siko mola mothodi le siko tšhelete dimilione di ya gotla di gotlela ka gara budget ya mmuso fela jale tšhelete ditsela ga dio dimilione di ya gotla tse dingwe ga dio go tampua dieo dipetogole tsa dikoloi go tlameya re bonena re tšhentsa systeme jwa motho e mong le mo maswetsang teng a nke boikagabelelo gona desele ya koloi go etsaetsewa setataga sa ka gofu kapa sa ya dintho tsotlhe go etsaa jwang ka sona setakeng wa tsatsile kekeng e tlang fela sepe se sweni na setataga banna se ke ntho e setatang ga nngwe fela gofu e be go thoe se sweni e le go mona go papala ka tšhelete ya setšhaba ka teng popo o ne a lwantsha ntho tse kagong tsona tsenong tsa
0: re re ke re utlwe maikutlo a momamedi ntate mo dipotso di leng teng le ditlhakisetso fela re tlabe se re gotlela go wena re o nka re ke re efe momamedi monyatla wa gore a ke a tlaise maikutlo a ga
2: ke tla mamela le nna
0: ke lebule gagolo ntate momamedi ntate phalatsi ntate mahlomola phalatsi o ntse a le teng e re ke re utlwe maikutlo a ga godima ditaba tsena ore maparamente a ganana le taba ya theolelo ya matla setšhabeng ga se ntho e ka ba ya phethagala le ga o ka ba go a etswa dimoka fela ke be ya phethagala gobane maparlamente a ganana le yona maikutlo a gago ke afe godima ditaba tsena he momamedi 2121-9956 kapa +26659956 sena se latela gore go be le mmoka ona wa tonagolo le yona makhanselara le yona makhanselara a ka tsebang gore a kene mo na le magena a ke a kene ge ke go kwe ditaba tsena pc dumela o moye dumela re a tle a kwala e sea le moya o tla gotla pc dumela kgotsa mme mme mabona
3: metsi a saya kae o wa mona kwadi re na le de ke re ntse se na metsi
0: o e o botsa potso e o ipapisitseleng gore maditaba tsetse re buang ka tsona tsa
3: le kanse le kansele ka go mo kansela
0: o me ke u ka ka go ore le house o balele me mabonang da de palatsi o re system ke yona e hanang yana ho re ditaba tseno di tle di phethahale ka hore theolelo ya matla ha iyo se chabeng PC dumela o mo yeng dumela
4: na dem dudi
0: ha o tsana di
4: Tsoriki
0: ke ntate
4: mo ha u po tsoriki
0: e yana dem ha
4: ka nnete ke tla tsana ntate mo wa mo councilor ha isale ba matona o ke tla reng ba buisi bohle ba ditona kgolo go tloa ka tona kgolo mo sisiri go tla fitlha go ya puso ha isale ba sa batle ha theolelo e ka ya lebiswa go makhanselara khanseleng ha isale e sentse ba e batlang yone fela ga ba iketa ka go fela go tloa ka bontate Tom Thabane ka go fela ba iketa go tlwantse bare tlo theolela matla go makhanselara pusong ya dibaka fela ga ba se ba le mane ba bona go jele ba se ba tswegetse turo ga ba sa etsa ntho eno le ntho tse ngata tse ba di tshepisang batho ga di sa phetala gore go phidiswa batho ena ntate ena jale mme ga e baneng re tla ba le baikiti le babusi ba tla phidisa setšhaba ka leshano gore re tla etsa tsena ga ba se ba le mane ga ba sa phetata ditulagolo tsena ka o tsona tse seng dise ae ga e sale ntse di balang tena gore di tla e etsa mme ga se ntho e ka ba etsagala ke a leboga
0: ke lebile gagolo nate mogao ke maikutlo a gago PC dumela
5: ela ntate
0: ga o tswan dadi
5: o dula andate ake busy
0: go jalo ntate
5: ee anda ke ntate mo kgone nata ka tso ka dikelaneng ga mogope ka mo
0: ee anate
5: ee andate a taba enana ya theolelo ya mata setšhabeng e kebe a tšhabelwa ke letsatsi ka lebaka la gore maparamente e leng bakgethwa ba batla go rua setšhaba fela ga ba batla go rua setšhaba ba tlo tla ba gore ba ba etsetsa dintho tse e leng gore bakeke ba di etsa ba tseba gantle di tlameya go etswa ke makhanselara ebile ba bona gore ba tlo tlholwa gona ba tlo iketa jwang ka ntho e seng nnete go setšhaba gobane nnete e tla be e totobetse mono e mong le mong tla ba bonala maputulo a gae ke ka gona bakekeng ba dumelelana le tabeng ya gore ebe matla a theolelwa setšhabeng gobane setšhaba se tlabe se batlile dintho bona ga ba fitlha le nako ba iketang ba re re tloetsa kena re tloetsa kena re tloetsa kena ga ba re na tlhoko ya rona ke efe jale ka baka la go ke batho ba etsang diketo tsa bona mane paramenteng ba sa tlele setšhabeng gona ba tlo goga matla jwang ga ba ya paramenteng mora ke yona ntho e etsagalang ya go jwa diketo tseno tsa bona ba tlo tlola go diphetisa ba jwa ditlabe diketeletse di etswa go tloa setšhabeng monana ke ka gona ntho e ba ba tšhabelwa ke letsatsi ntate
0: gomo ntate ke lebole gagolo ka maikutlo a gago PC dumela o moye dumela go tswa ntate
2: ya ntate nna le nna ka nnete ke dumela le ntate
0: ke ntate mang
2: ntate Masilo Mohlanapeng
0: ntate Masilo Mohlanapeng
2: ya ntate ante ditaba tsa setšhaba di tswalla mona mane ke o tlhopha fela gona gantle re itlaengmetsemola go bona gona le maeletsaaba kgotsofala ba kgotsofala jale ga o sebetsa bane ba odimo ba ikapesa maatla ka ntho tse ngata tse ntseng di ba tlolang o jebe ga ba ikapesa jalo ele ba diphetha tsele di a ba tlola ga di a le dijonela go bana ba gaodinyane ba tela gona re tlase ba o bua le bone jale mane ba dutse sefateng a re kgone go fitlha gonatswana
0: le bule ha go londa de masilo ka maikutlo ao a hao PC dumela
6: ya re ndu
0: ho tsona di
6: nda re tlo mo hala shuku
0: nda de tlo
6: o mo di se po tsona mo tonte mo no na nda de tsona kholo ba ba ba ikutlwa ga bona le tshepona ya go tla tseng a tla tsa witse ha bona tshepo le nna ke na yo le ga gara ga gile ke la hore ka mogale motse tharo ya go tse nne mmuso le teng ge ntse re busa ge na le tenagolo le matona ntate ko gona a bitsang makhansel a gago a tlo utlwa ditlhoko tsa bona o tlo kala go kopana le bona gona a tlo tlhakoka theolelo ya maatla uno go tsaka uno sa tlhokola go bitsa uno seng wa dijelete o bua masego ano pala ga dijelete o bua di bese mono go bua di di bo go sa senta mono wa iwa go lo bua mo uno sa tlhokala lo tlhokala a kere o santsa le teng o ikitile o yo santsa se bana tlhola matla ba sutu ba tlhoka eng ibile ke ntwete e bile ba ntshitseng se di ntsa dintho tse go di khirize na go tlhoka wetseng na uno go tlhoka ere o kena ga parliament go re tuna la local government ka taba tseno tsa gona gona ba sotho ba itse ba batla mona le mona ba le re ise ge tsa tsena ntho e tse wena tlase na o tlhokala go uno tlo botsa batho ba mangalo mo tsenne go wena ba mathata bona ke eng ka po o tlana go etsa leng ha o tlhokala ye engwe ke ena ntate taba ya ya thelo ya matla nna go utlwa maparlament a gona le selee a selee tsena gobane ba na le mosebetsi wa bona ma kansela ga na le mosebetsi wa gona lebaka la ka ke lene ke la goge mosebetsi wa bona kore ga a le a batlo ipapisa le makansela ga mona ba tla tloge wena makansela ga o tlo nka matla go wena makansela ge o sebetsa ditaba tsa parlament mme tla nne tlhaentse e le ena a ntse a tlhalosa ditaba tseno gore ge tholetse matla mona go makansela ga setšhabeng go taba di be bobebe o tswe tsena mosebetsi wa ntse o kgetheile gobane go na le tselo ba kgethwang ka yone e fapane le yo makhansela a kgethwa e mole mongwe mokhanselaa mokgethwa wa parlamente e mole mongwe o kgethwa ka tsela a kgethwang ka yone ga ko utlwe na bole e bona nna ba bona ba gore ba utlweke kare ke maikutlo aka ba utlweke kare ga ka ga tholowa maatla mona setšhabeng mole mongwe wa setšhaba ba tlabe motlhomongwe ba etsa mosebetsi wa bona ba itima maatla ga seng ba ba santse ba gana mosebetsi wa bona o kgetheileng mosebetsi wa bona o tshwanetse go tlhakile na se mothutse gona ba sebetsana le mosebetsi wa makansela ga tshwanetse go tlhakena mosebetsi wa ona keng ena ke tete fela ka ena botlhanka mo nte atelelang ka botlhanka botlhanka bo sebedisa makansela ga botlhoko ke ntse ke le teng tate
7: o ntse le teng tate tum
6: botlhanka bo sebedisa batho bana ba puso ya dibaka batlhomphei bana ba kgethwa mona metseng bana ba ditereke ditlhanseledi ditoropo mona botlhoko gobane ntate jelo ka ntate a tshwetlhile ba ba ela ka diketo ke roetsa motlhala fela ka tlwana botlhanka ba fitlang motlhatsa sia tulo ba fitla ba fala fela ka tokomane e reng fela re batla go tlosa batho togopong mona re tlo etsa ntlhafatso togopong mo taba seo mona ga o batla kaga kansele mo re fitlhile jwa batho ba ba tlosang kaga togopo kapo ba tlosang dibakeng tse itseng ba phedisang malapa taba tse le fitlhile mo tsona tlo utlwa gore kansele ke taba fela tsa botlhanka ga ditlhile botlhanka bo tla ka dipheto go makhanselaga gore makhanselaga go ne re batla go betseng ka re mona tabe ena gone se re shebile makhanselaga ka tsela tse itseng e le goreng botlhanka bo sebedisa ga o ka ba le melao re e tlhakileng eo makhanselaga ikarabelelang ka kotlolo ditabeng tseno ba tla tswa tsotsolo bane bona re sheba bona tsaga teng mona kapo re sheba bona metseng mo botlhanka bona botlhanka bona bo sebedisa matlha bona mpi gobare ba tla e bana ba ditlhaselo tsa gona bona ba tlo o inang ga o e tswang kae mme makhanselaga sa tsele letho
7: o lo kile ntate tumo ke le bule haholo kgotsa ntate nna ke bona gore bakgethwa ga ba na lerato la naga ga ba tsotelele setšhaba sena ba batla go ikgaba fela ke ntse ore fela ke ntate shao e monyane ka qwading ke maikutlo a gae maparamente a gana theolelo ya matla setšhabeng rona setšhaba re batla ditshebeletso metseng le metsaneng tseo go fitlhela gona jwale re sa di fumane na thuso e teng ya gore basotho ba ntse ba kgetha ke DJ ke maikutlo a gae ntate mothutsi nna ke re moetu mono mesebetsi ya kgiro tsa makala mabatoeng ke bona ba hirang a mang a ba kgethwa ba puso ya dibaka nna ke ile ka ngodisa mono mo go neng go ngodisa ya ba ke a ngodisa gobane ke ne ke se mopolotiki bapolotiki ba hira ditho tsa bona a ka re nna ka baka kopana le ofisi ya DMA ba re mona go na le listi ya mokhanselara o re o na le number 52 ke ausima sentle ka mo a di bjang ka teng ntle nngwe mona fela ga ke utlwe ausima sentle ke re ke boela ke nke maikutlo ka ntle na PC dume ga tsona di ntate waka
8: ntate mahindra
7: ke ntate
8: ntate mahindra
7: ee ntate mahindra
8: ga ke re ke phedile
0: ho jalo dai
9: oh jo jo e ya ya ya ya tla khulu na le nna ke tsana le motho a reng ai ha bo nika ka go na le mpetla e e e e le yona ho ba le e sile ha ha o le motho a reng ha ba go hona ya le mo sa bone se tlo fela ka October wana ke ba go lwa ba tla go botsa na council a ga go gena ke a bitsa ma council a ga o bua le bona ke wana ka ba tla o ka ye yena fela go ke ba tla o tsela le bona o ke ka ha o ya di tshepo a ke ke ka yena ntwe lo go tlhomela mo ye ke tlo tlhomela ba tla council a ge e ba nga go tlhomela le motena teng le tsela le ke mo fa tsona tsena ya a ntse a sa ba botse go bona o la ntse a tlile ding go o mpa a ke ka ka o
10: I have a good idea. Iko batla o itse mhlala ndo lo kisa tlane sa le gilla ga ena tha mai mani ndi mo le mo tsena ka ofela 2012 motho ya mo di sa mono a se mo councilor ka bona mo khansa ke tsigile ka mokhetwa go go tlisa tlane ya o no ne pa itse go tsebe ka mokhetwa go tlisa tlane ba bona tla no tsame ho o se yo ka mo ka councilor
0: nda de palatsi o re ba be helwa ka thuko le a o etswa dikhakanyo ha ona ntho ba itse bang le hore na mo kontraka a sebetsang na ke mang ka le bakala tlhokalo ya thulelo ya matla ha ba tsebe le letho
10: ke le taba go bona ha o tlhelwa matla tsabeng ga dimo dutse ba tende ba bona matla a bona e se a fokola dina e be na di ntho di tsa mahantle ma o ba tswa o buile ka bohlanga o ba tlo sebetsa le bohlanga ke empa la ba ka ba sebetsa le bohlanga o sa gile le bohlanga ntse go tswa ba fetola where do I find ile ba ka tsena fela ba tsabe go ba tsena ka gare ka bo ba tsena ntse di bohloko nna ne ke nana ba ke ba tlamela ba ho ke galo ka tsela e nngwe go bane le thuto e ka ga ya nela ga go go bona ba ke bona ba tlamela ba sebetse kae ba se ba sebetsa kae go bane ba fumana ba banga ne di di komiti tsona tsena tsa ntla fatso e ke bothata go kwena o le motho go kopa le komiti ya ntla fatso tapo mo khanslaga ke botata fela ba no mo mo khanslaga ke re phela bona medimo ba feta ya ni tsaleng ya hand to din go fe ke ntse ke lile nga ina ke le pitso ena pitso ya ne ba etsa dipitso ke ba nyenyeletse ka ba ba botse dipotso mo mo ho mo ba ke ba tsa tsela ona ba tshwantse ba tsene kae ba tswa tsa le kae nna ke ile ka jetsa loko la ka go ha mhlangi go ka itseng ba tsaka ba di jama khanslaga bana ke a manile na go kuina o tla ba go bua e mo ba ne hle ba tume ka o bua mafung ke phetho ke tu
0: Kadimo tsuwa nna ha o tsaka ka metse ka mo. Ka batse ha di bakwe ke ho ke yona taba yeo ya tlokahalo ya theolelo ya matla se tshabeng. Ho re bale le mosebetsi o balokelang ho ebe ba o yetse ha ba o yetse.
10: Eh ke ba hana jwalo go hlakile ho re ka ke batho ba be weng. Mo a tsamaya mo dewa dinga di mdutse. Ka ba ne kalong ha nthena ya mkhanslaga e hlaya le ga ipotsa ho na. Han tsena ma se go sitika ntle e hlala le go tsi. Ke sentse ke na di dibaka tse di patle teng tsona. O sa tsana le South Africa mo ka reng. Mona motho le go tla le ka matlo a fanda ga uwe ke council. E le ya ke ntse mo tla ka se le metsi le ntse mo le ngwe ke council. Mo o tlo tla e tsang go bona go ka kena me ka ka senya gona metsi nga gona. Di ga fa tsone ba gona. Ya la fa ikagabella mo ka ne di bona ka motho a ile a ya gala. O ya e fosa wa ne bo holo ba di ntho. Ke ba rona ha se tsa masipala. Ya le ha ke na a rata ho hanna dintho tsa rona ka tsela ya hae. Ke ba le ho ithata wa no wa na hana motho ke eng se metsi ke eng se motlakase. Ho no ya le ke manda ke ga ke se sengata ka ha ke nna ka pitso. Ke le ga ke dire se sengata ke wa bona pula ene le na le motho tsona jwa le.
0: E ya nate. Ai.
10: Bona ha tha mai mani metsi a bunya ho le mola. Nege nege ha tsiwa le gela ke ha ke nyedi di swela ene ke nge ko ben tsene a o be metsi a ka tsala tsala e ntse tse
7: Go setšhaba gobane se rata go thetswa e sa e le dilengwana jwale re rutwa gore na mosebetsi wa maparamente ke ofeng jwale re rata ga ba ntse ba re thetsa gore ba tlo re etsetsa ditsela le tse dingwe ke maikutlo a gae a na PC dumela ntate e phasumane
11: my brother abena ya decentralization ena e tshosa nebuso ato gona ke le basotho like I always say nna ka tsela e ke naanang ka teng gana onka responsibility ya gore batho bana be re ba romelelang paramenteng bana ba tlileng ba isieta ka mogowa wa naga ka mogowa wa party ya bona ka potinamoganta mo diphotseo tsa bona tse ba ketang ka tsona ba re etsa gore ba isa batlo go decentralize decentralization ha di siyo ha ke ke bona ro kana for 350 million ena ya tshelete e sebedisang for di kgetho tsa local government ke for eng go bana 350 ena e fama kansela ka mata e ba sna ngona in terms of reference ya di mona mo ga teng ka re ntsha ba tsebo go na mosebetsi ya bona ke le tona ke lona le ntse le e ka le lona le batlang go ke bele ka odimo ka mona ka popusi ene ya bona e le yone e laolang batho bano ba beiwe mono ba patalwang selemo le sedimo ke expensive ke bone le odimo wa goro but ga gana go accepta pressure go batho bana ba keneng kaka pakamente bana ba ketelelang ba re etsetsa melao ka mono di-policy tsena ke bona ba tlamayang go di thusa go di sebetse but gona re etsagang ke le basotho ke kopa go botsa basotho gona ha se phoso ya rona gore ebe batho ba ba qetelela ba le mo boemong bo bo bapisang bona ka baka la botlhaswa ba rona go tloba mabatoeng mo le mabato a neng ao a di-local government ya le bona
7: fela ke batla go ke botse gore na go ba bitsa e ka baka sebopeo sefe
11: go ba bitsa
7: ee gantle ke batla gore kere gore jale o ba kenye taolong mo e bang ba latlhea wena o le mokgethi e ka baka sebopego sefe maobane professor ore o ile a tlhalosa ditaba tse dintsi wa reng le yona democracy ka gona ga lesotho e ntse se gakalokalo kore professor nkosamaga wa reng e ntse se perfect gakalokalo gobane jale go ntse o ba le bothata bona bone ba gore motho a ka bitsa motho ga a mokgethile gore a ko tle ko tlo aga ba dintlha ke tsena mo
11: eyangate wa tseba nna ke bone kare ye ke bone ee kare batla ke tla tshwauwa phoso batho bana ba ikagabelela kaga mabatowa bana batho ba kgethile bathoeng mane mo o nang le dikomiti mo setšhaba se kgethileng komiti setšhaba seno sa party e mo kgethileng se ikagabelela mono and ke motho wa komiti eno ke number 5 ya olise ke ex officio mono party mono parlamentese mono komiting eno ya mo ya lebatowa na mo mokamedi wa lebatowa le komiti ya gae ba ka fitha go bitsa motho yo jaaka motho yo a sa tle ba bitsa ba etsa pitso ba etsa setšhaba mo ebe setšhaba se gonta motho yo ga a tle mo ma ikagabelelang teng I believe na
7: ale wa tseba e ba jwanda de ndale phasumane ke yona mane mo o tla thwe phasumane le batho bane ba gae ompa fela a sa baleile banna ndate phasumane fela bjale ke ne ke batla gore ke re ndate phasumane ga o isa moo ke mane mo o tla thwe phasumane le batho bana ba gae ba polotika bana ga a tseba ba kgema le bomangmang ha se ba tlhalosa ditaba jena ka nako tse dingwe mpa e ntse e le yona morero ono o motle wa gore a ko tle ko tlo go tlhalosetsa gore na o ntse o go etsetsa eng.

0: bona gore ga right we just see tie go ke next thing go ba tadi tsane ka bane mo khatha tswana o tsai o pe o se se ne o le tso ba le tona ga ba tswana o ba bana go la ha ke ba tsama hanne se ba re bona gore ke yo nana mathata o go e tsane lao o e tsa di ke go ne ja la tsena go bona go bane ha ba re go ba fela ba le 120 bana le kutlwisiso ya go etsa molao le go bona go ya mmela ka oetsewa ga re le kao fela bana le kutlwisiso ya bane o setse ba o mogolo mpa o moo o sa tlo ba gona ke ga ona ga batla setšhabe mona ba fitlha ba ikapesa maatla ka go tlhorisa ditsebong tse ba bang ba fokola go tsone fana ba etsang dipitso obane mosetsi o ne o maatla nna ke bosa gore ba tshaba mogo o sena nkwe ya ka go tshaba gore bamane makansela a thelelwe maatla unadvising a setšhaba se ba se sebeleng tsa fana ga dira le makansela ba leteng e tla ba karolo ya pitso ba e ditseng ke bona nna ke sa utlwisise one mokgwe mo matshwanetse gore ba etseng ba tla bomme ba fumale tlhoriso etlile ba etse empower ba cancele ba utlwisise botebo ba mosebetsi ona ona ona wa bokgethwa wa boeledi goba ditsebe goba melomo ba matlo a tšhaba se ba se emetseng ba gokela go sona gape ape ke mosebetsi o mongata o nno ntho ga ba o bone ke mokokeng ba na le legale batle ba tshwereng ke lelong le setseng le matlhong le bokong go bona go utlwisisa gore mosebetsi ono wa bona o maatla o botlhokwa ga bana lebaka la tsela maatla le makhanselara ba makhanselara ke karolo ya setšhaba seo bona ba na le maatla nakonyana a le motsešano ka go batlho ba teng dipitsong ba tshwaretse le tebena le bone
1: ke lebole gagolo memphuteng ke a lebo ke le bula ha holo memputing tadem dutse pherekano ena ya ma councilara etswa kae nentse rena le marena le marenana ha sentwela ya ho leka ho fedisha borena ke motika o ka ma serwest ke maikutlo a hai ana ire mo mamedi khenke mo khatlo wa ho qetela ke ne ke batla ho nka ntate palatsi mona le yena le ho ja ke se ke sa mofumane jwa le hema mamedi ho re tlhagetse ba go gethethe handle ditaba tsena fela ke tla ka mona please dumela
2: ho tsone tadi
1: ho tsone tadi
2: o bela handle mthombi
1: ka mo ha ntate wena
2: wa le tsamba fulu
1: e ya nda dithemba
2: ke ne ke kopa ho ke tsebe mona ho gona ma khansela ga hantle a tse ba boemo ba bona le taba ya bona a si na bona ka ofela ba complete ba complete ba le ba 120 ka parliament ka mane a tsho ke ba bua ka ma khansela ga bona bona a itsa mona tlo ka ile bona ba ipuelela ile bona ke jona ba ba bolela bona ba tsa itsa mona ba teng kwana absolute banga ba kopana le makhansela ga ntse ba bua ngwe na ba etsang le ona makhansela ga nga tsugu ba kile ba kopana le bakgetho ba ha ntse re tsang go tloetsa mma ba teng ke ba tsaya mo tsala hape hape o motho mo ngata tang bua di ntse re tsena tsa ho ba sanka le bona ke batho ba bang ba sa botha jang makhansela ke nka mo tsala ma tsho tsika tse ma ba tloa ma ga ya di khansela di khansela ga tloetsa ma sebu ke foma mang na seo se di khansela di kae di etsa eng ha e o tla lwana mo go se ntitinyane mo khansela ga le teng e o tla thang tla ka le mohlanka o tla ya mamma e le mohlanka o sa e di ntse tse ntse jwa go ha re se le ma seo se e la o le ma seo se di khansela mo hlanka di bona bo etsa ma khansela ga e tsa eng re se le ka o fela bo di po se 6.1 mo na mo di bulang teng tsama e mo o mo di tswa di ja mang la ntse ba se ba bona ba khetseng ha ntse ba ikheta ba tswa na ba tswa khetseng ba tla etsa eng ha le motho ka tsela ya motho wa ba 120 ka tsela ya ntenga mo ke ka mohlala mo ma tshwetse di khantsetse bana ba ba khantsing ena ditulo ntse ba go tswa ding bo kae ka ofela le mona go ditela ntse ba ya bana di meeting tsa ba se ba tshele ba ina o le king
1: ho lo kile ndate fo bo kile bula ha ho lo ndate
2: ke ya le bo
1: re re gere thethe fela nda dipalatsi ka motsotswana fela nda di ha re thethe ditaba tsa rona mo bang hunkile dipotso ka pa ohloka go hlaisa maikutlo a rona maikutlo a hao hlo thethe hona mo

0: ka botshelo ke eng monnate motsale wa karabe ya metsetseng e leshome le metseropong fela ka morago gara ya borobong Kids Universe go PCFM anti Laila. Nna motswale wa ka ke motho ya e ratang go bina, motho ela rata ya ratang go bina motswale wa ka. Ke jalo le ga o na le nna gangata o tlo kwa ko tlhodia ga o na le nna o ka qeta nako e ngata le nna o tlo utlwa ko tlhodia. Metswalo ya ka gangata wa tlhodia ke batho ba ratang go dula ba thotse ba mametse dintho tse wa bone ba kampa ba jaifa go na le gore ba etse lerata babini os. Jele nna ke motho ya ka mone Jobe, too much.
1: Morning, Aunt Lala.
0: Good morning.
1: Wali kutwana hasa. Nakala zoyak, bahasi wakama ata hosta. Sta. As you get. Jele, nakata skipping rope. Tiku papine eri. Kisapina. Ungo na famiwe. Ambuyafa.
0: E ke le baholo wena motswalle wa ka wa utlhilitse papadi tse re di bapalang fela. Re fapane. Le di papadi tse re di bapalang fela motswalle wa ka re fapane. Ba bang ba rata tse itseng ha ba bang ba rata tse itseng ha ke re. Jele. O tla bo rata ntho itse motswalle wa ka hobane o ra e nepaetse bakeng sa ka ga se motswalle wa ga e thabele.
2: Elantilela nna ntho ke nthaselong go yona mpa metswalle ya ka e se thaselong go yona ke go loa antilela nne ke kopa pina e reng ne ke kopa pina male mafeta le sane re reng tsela kwa tsela ga e bola. Mpontse motho wapo ya reng a ka kena tse e leng tsa tsholo sa motho ya reng otsetsetegao ya reng a gora ditata batadi ya motsho namane a gome gorang tate ompeile poo banantshe anka ka sewa difutlhe nna se kaya haetse ka seta goke mona ke phaphata sego tloa mokema o tanya le le ya mashaka kwatadi ya meka bole o la ba sewana jwang taka difa tseba ya kwatadi ya hae barago takana.
0: Ke le ba holo wena botsalo wa ka o be le mafelo a beke a monnate ke tlo shebela yena bina yo e monnate.
3: Hello Auntie Lila, ke na le ditshefa. Na hantle ba khotsi ba ka ba rata ho bapala ka dipopi. Ba khotsi ba ka ba rata ho bapala ka dipopi. Ho papina ya ho papina ya ntho, ho papina ya pina ya papa hute.
0: Oho. Fwa pala yona pina eno. Papa hute. Motswalle wa ka, e mo ba bang ba rata ho bapala ka dipopi. Fela ke a dumela wena motswalle wa ka. Ha hona thasello dipopi. O na le thasello nthong e nngwe, o rata ntho e nngwe. Motswalle wa ka mona o bile a re nna ke motho ya ratang ho loa. Ke a dumela ho hlokometse hore metswalle ya hao mohlomong ha ba rate ho loa. Ka nna ba ke batho ba ratang ho keep a short hair, e mong ke motho wa lekorwana, e mong ke motho ya ratang dikhwata. Ke re fapane motswalle wa ka, re rata dintho tse fapaneng. Ga na le thasello dinthong tse fapaneng. Nthong tse ngata tsa bophelo wena motswalle wa ka. O ko e shebe, o ko e beye leihlo tla bona hore mmane. Ha ga ga tintwetse tshwanang.

Hambu yo fa muna ke Cardinal X25 HBK Live X le Flowing Productions e muna timotsa le ba ka re ba metsetsenye mashume a mabedi a metse mehlano fela re fhaletse ho ra ena ya bo robong ke Kids University PCFM na until I lie re qoqa ka taba ya bohlokwa mona motswale wa ka dithasello tsa rona ge na le dithasello tseo e leng tsa rona tsa fapaneng le tsa ba bang jele nako e nngwe dithasello tsa rona di na le go fapana le tsa batho bao motswalle wa ka re atamelane le bona bao re qeta nako e ngata le bona ba bang ba bona ke metswalle ya rona ke di-classmate tsa rona ke bana ba bo rona ka tlong ka mono ba use rona ba buti wa rona jalo-jalo di-cousin tsa rona le batsadi ba rona ka go tshwana wena motswalle wa ka ba na le dithasello tse fapaneng le tsa rona ke batleng ke re tlotle ka ena ya metswalle wena wena motswalle wa ka ke dintho di feng tse o di ratang tseo metswalle ya gago e sena thasello tsona ebile nako nngwe go latela tshele o di etsang ka yona wa ba bora bana ba na le thasello eng le wena o nako nngwe o ntse o kare hai ntho ya bona ba rata nthwena ya bona e itseng ena nna ga ke

0: ke kopapile ya makhazi e reng sa ka wena sa ke rafase. Thank you Auntie Laila.
1: Thank you so much. Ke le bomotsale wa ka hle mafelo a beke a monate. O go ke motho le scotch ne ke se rata le nna. Ne ke sa sagate fela motswalle wa ka. Ke ne ke setsiba. Eh. Ke ne ke sa sagate fela ke ne ke setsiba. Ko re ha ne ke le scotch nya ya bana bana le papadi e ke itsebang. Le tsatsi le na motswalle wa ka ke scotch. Ai. Papa di ne ke rata eno motswalle wa ka. Ne ke rata ka pelo ya ka ka ofele. Mm, le bana tsena o ka thu ha re se kwatse ke ya ya. Ne ke sitse maletsa re hello Auntie Laila, ke bona. Okay. Hello Auntie Laila. My name is ke Filani ka ha tsa utse. Hore Lina, I like to sing the songs of English, but also Sud, I can't. I only sing the English songs. Eh, kimo thwadi pina tabo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eh, metsole heke dumela. Eh, rata dipina tsemana tabo. Mfa mumbo sanere. Ngase hlolo into enye wow eh and I want to say oh wow oh eh be ke di bela o ya le go hlano kae kae ha se ga tla me ba bela mmine be wena o batle o itseng wena o batle o itseng eh o ke ke qala ho kena PCFM I don't okay motswalle wa ka ha motswalle wa ka it's an honor. And on a big one. Kelly, what's up? Look at me.
2: The lady to lock a swarm of it. Gerata di popa. Happy to get up Palama di Bessic. Jocopa Pinere. The Silla Mosaria Motelgatu. You block a little gato. You wait killer Montele. Home kill a gato.
1: Ke ba motswalle wa ka re ke bone fela a ka nnete motswalle wa ka ke ya re ntse re sebetsa hantle tsega sebetsa hantle tsena fela ya bantho e ngwe mona motswalle wa ka e se batla hore e ke ferekanya a ke rata ntho eno motswalle wa ka. Ke rata ntho tse ke ferekanyang. Ke rata ntho tse etsang hore re sebetsa ha monate nna le wena. 2121-9956 le plus 2665-99956. 2121-9956 le plus 2665-99956. Ngwaletsa voice note WhatsApp 62009560 Genari di thasa le papaneng le tsa batho ba bang bao e le metswalle ya rona re ntshana seinong bao e leng bana ba bo rona motswalle wa ka re leng dithaka kapa ba bang ba le baholwanyane ho rona kapa ba le banyenyane ho rona le batswadi ba rona ka ho tshwana wena motswalle wa ka di-classmate motseng mono hohle motswalle wa ka ho ga papana ke di thasa le difitso na le tsona tse papane le tsa ba bang bona ba ratang
3: ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang na moga wa ho o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 manuti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: Bona tuma tsala ba ka mona ke malume Vector na le sanere hi bo hla hi mona tuma tsala ba ka re be metse senye ma shume ma bedi ya metse mehlano fela le bile ho reng ya le shume Kids University PCFM la Auntie Laila.
1: Hello Auntie Laila.
0: Hello.
1: My name is Osibie Kentsekit. Nna ha ja do ba ba mamogedi. Empa ba khotse ba ka bona ba rata ho ba pa ya kopapeng. Kopapinering keke each and every day
0: ke le ba ho lwana motsalo wa ke hore hey ga taba pala o itse ha rata ka po wa rata mamogeti ha ke o gwa hantle motsalo wa ke fela mamogeti o temo na le mamogeti mo ba bang ba o rata ba bang ha ba o rata taba ke hore rena le thasello tse fapaneng.
1: Hello Auntie Laila.
0: Hello
1: Auntie Laila. Le bitso la ka se tlotla motlojwa. Ne ke batla pina ya malome Vector. Ereng. Bana ntse ka ya masapo tsinza.
0: Ke le bobena motswalle wa ka e wena motswalle wa ka ha o thasela eng o rata eng e o motswalle ha o sa rateng ka gabe pele ku ka re qoqe re buisane kutlo wena ke eng ke ntho di fetse o di ratang so motswalle wa ha o emeng sa di rateng bona ba rata eng.
1: Hello Auntie Laila, ke nna Slomila Mnyati. Ke rata papa di reng ka piyangwana noi ya noi ka piyangwana noi ya noi ke go papina ere kumba kumba kumba kumba asvina le male sfuna makumba sange sfuna.
0: All right, motsale wa ka ke a utlwa. O fapane, di fapane dipapadi tsena di ngata. Ho na le tse re di ratang, ho na le tse metswalle ya rona di ratang. Ho na le tse ba di ratang, ho na le tseo rona re sa di rateng ha ke re. Jale, ga tlameha re utlwisisa motsale wa ka ya hore re fapane ebile re rata ntho tse fapane.
2: Hello Auntie Laila, lebitso la ka ke Moletsane Mohlampe. Nna mokgotsi wa ka re ha re tsamaile. Re le bo toropong o rata ho robala ka koloi ebe nna ha nke robale nna nke rata ho robala ke kopa pina ya se ka kona tantarantofisi ngapa fete mahala ngapa mana mokgotsi wa ka ke lesedi.
0: Lesedi ke leboha hle motswalle wa ka ke lesedi o ithatela ka boka koloi ai thoballe wena le sedi.

0: Oh, motswalle wa ka re binela ha monate bathonga man. Ke ka rata batho ba ha ke rata mona o pela ba ba ndiatsa. Ha motswalle ba ka binela monate ke le ba o bele mafelo a beke a monate. Man.
1: Nna ke rata gate mogotsi wa ka o rata moko. Ke kopa pina ya ke o ikete pakati wa batu ena weta.

0: saka wena ile shume le metsisipile mfela a lebile horeng ya le show my kids university pcf family na auntie lila 2121956+2665995 ngwala etsa voice note whatsapp on 62009956 kutlokana wena motswala ba ka ke di 25 o di ratang tse bona le thaselo ho tsona tse metsole ya ha o sa di rating bana bana le thaselo ho eng haholo e wena motswala ba ka ga ke tle kutlo ka bona he wena wena rata
1: hello auntie leilo le bitsa ga ke tlotlisa ga mari khona ka mona ka ha thama nna le ba khotsi ba ka

Makhosa vet cook mauta musician ebitswa Makiso PCFM ha re dipetela bomedi o this week's trends ai bo batho ba modi mutaba ke na mone ya humakatsa ho thwi tipa ya boikwetliso ya sehlopha sa naha sa England o thunya metsi e teng tjalo na ala tla ditlelo mo meditsetse tse di hlaella ho bontsha ho bana hala tipa ya boikwetliso mo mamedi training equipment ya sehlopha sa naha sa England e utsuwe mo mamedi ho hlaloswa e utsuwe na go nyao ene e transportwa mo mamedi e tloswa pre-tournament camp ya bona in Florida ya Kansas City mo mamedi e montho e bo ba semba e hona teng futhi tipena e utsweng e kengeletsa dibolo dieta tsa bona mo mamedi diete dikoko e kengeletsa le equipment engwe mo mamedi ya boikwetliso jole ke taba mo mamedi ya makatsang ena ba he ga tla utlwa ha ditlalo ntse di apele hore na hantle ho thuetsala jwa mona e teng thwetse hwa gona halana wa gona hala hore ke le taba nye kana kana ya papadi ya mohope wa lefatshe e ho fihla ho nyamela thipa fela mo mamedi ai man ke tsentsa di ntho ho go itse ka ha go se hlile ka laba le bona mangwe ntse ba pala eng jwa kgasegile taba di kale ya ka ntle ka mona le pele fela ga kena ka lebaleng moletsa gore highlight line go mametse ka leqhubula 95.6 qwading se hlabeng e emetswe ka matla a moholo swa ka ke le ba wena rizi pele mafelo a beka monate mo medi mashume magago re bile ho rengela le shemele metse medi sa tsa le temo e tswa gona ga qoqa ha o tsebwe wena ha o tsebe bo ba medi ha o tsebe ho tsiba nna o ba nna ke re ke a bona ke ne o teng ka pela wena ha ona ntho o tsebang o re pise fa mara tsodoma na fela go khutla ga tla qoqa le ena ga buisana le ena go ngena ke mang le go ngena e teng tjhe go a gona hala o tlo go jetsa mo mo di pise bo paki ba go eya go a gona hala ena bitsa ke G Madam Tuda za wadi ya mangu le sipho makutilela ke na yo

0: le tsaya o khatle mo re ena ena ka nnete ya ka
1: ba
2: ba mo tsaya ka na ha rona ya le ke ka se tsaya tang ka mona
0: I'm not

ha ke o lebehe e juvenile. Ditaba tsena o di balwa ke tladi makutle mo mamedi kgotso. Majoro wa Maseru re lebile setšhatšhe o re mmuso o tshwanela go akofela theolelo ya maatla setšhabeng e le go araba ka potlako gago ya ditsela gara tse dingwe. Monghadi setšhatšhe o boletse sena puisano le PCFM maobane. O bontsise ga theolelo ya maatla setšhabeng e nolofaletsa setšhaba go iketsetsa diqeto tse molemong wa sona kgatlhanong le diqeto tse e tswang ke batlhanka ntle le go botsa setšhaba gore na se tlhoka eng. O tlhalositse ga phuthegong eo bakgethwa ba puso ya dibaka ba bileng le yona le tonagolo ba fitlhetsetse molemo ka ga a ba tshepisitse gore dingongore tsotlhe tse ba setisang go sebetsa e le bakgethwa ba puso ya dibaka o tla di sebetsa le go di kenya tshebetsong. O tsotse pele gore ba etse tlhoko tlhokagalo ya ditsela ka gare go metse le metsana Maseru mo a tlhalositseng ga ba le tshebetsong ya go qala pele ka go lokisa ditsela tse kgolo pele ba ka kenelela ka gara metse, mme setšhatšhe o boetse a ananela maikutlo a bamamedi a gore mmuso o ba fe kwari yeo setšhaba se tla itukisetsa ditsela ka yona. Bamamedi ba boetse ba itse ke dile molemo ba politiki ba tshepisa setšhaba go theolela maatla setšhabeng empa ka mora gore ba kgethwe ba bonagala ba iphapantse jwalo ka beng ba difariki. Mookamedi lefapheng la phatlhalatso ya maruo setsing sa taolo ya bobodu le bomenemene monghadi Mohau Mogotšane o re tshebetso ya go phatlhalatsa maruo bakeng sa botlhe ba bogolong tsamaisong ya puso e ntse e tsamaya hantle mme botlhe ba lebeletse go ikamaganya le yona. Monghadi Mogotšane o boletse sena puisano le PCFM maobane. Mogotšane o itse botlhe ba kekeng ba ikamaganya le go phatlhalatsa maruo ba tla tobana le dikotlo tse ba lokelang ka ga e letlolo ya molao go se phatlhalatse maruo ka nako e behilweng ke molao. O tsetse pele gore phatlhalatso ya maruo e etswa selemo le selemo go latela molao o tsamaisang ditaba tsa phatlhalatso ya maruo go ba bogolong pusong. Mogotšane o bontshitse ga batho bao thepa ya bona e fumanegang dinageng tse dingwe ba tla tlameha go e phatlhalatsa le yona le gore DCO e tla sala morao beng ba thepa eo le gore na e matsong a bona ka nepo kapa tšhe. O ipileditse go botlhe ba angweng ke phatlhalatso ya maruo go akofela go phatlhalatsa maruo a bona e le go qoba go ba morao nakong ka gao seo se ka etsa gore ba tobane le dikotlo. Go tse dingwe baagi ba Kwadi Maseru ba re mmuso o lokise botšha tsela e tlogang legalwaneng go ya ga matšhabatšhaba ka ga tsela ena e se e senyegile hampe le go ja e na le selemo fela le dikgwedi tse mmalwa e sa tswa lokiswa. Puisanong le mokgetho wa puso wa dibaka wa Kwadi mong ga dithapelo tšhabedi o itse baagi ba seboko ka ga go bonagala tsela ena e keke ya lokiswa le go ja e sebediswa ka boima ka ga e le tsela e gaufi ebile e le ka gare go motsemolo Maseru. Tšhabedi o bontshitse ga gara tse dingwe setšhaba se le seboko ka e nngwe ya dikhamphane tse gapileng le go kwala tsela ya borogwaneng. O boetse a supa ga baagi ba boetse ba le seboko ke kotopo ya metsi e e tlogang legalong e e tsamaisang metsi a bonagalang a kena malapeng le go gobola sebaka sa mabitla. O re setšhaba se boetse ga se a kgotsofalela hiro tseleng e sebakeng sa matshwareng moo go sa hirwang le a mong le go ja tebelelo e ne e le gore baagi ba tla fuwa mosebetsi oo. Tšhabedi o bile a bontsha setšhaba se lla ka bohlaswa bo e tswang ke dikgwebo tse ka gara metse mo go bonagalang dikgalla metse ya ditshila sebakeng sena. Tsena di ile tsa tshotlha pitsong e neng e pilwe ke morena mokgetho wa puso dibaka le setšhaba sa Kwadi Maobane. Go tsa matšhaba. Amerika le Iran di re di tla tekenela tumelano ya kgotso motsotsong oo Amerika e neng e le mothating wa go ruthutha legalo la Hormuz. Letona la matšhabeng la Iran Abbas Araghchi le re naga ya gabo e bonagala e le maatla gagolo kgatlhanong le Amerika ntweng ena le gore Iran ke motlhodi go yona. Le ha o le jalo ka morago gore polelo eo kapa ka morago go polelo eo Amerika ile a thunya di-throne tsa Iran
tse kwetseng motjha wa humus, mme ka morao ho moo motjha ona o ile wa buleha. Tumellano ya kgotso dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi e re motjha wa humus o bulwe le hore dibetsa tse kotsi tsa nuclear di fediswe Iran. Pakistan e ntse eteletse pele dipuisano tse lebisang kgotsong dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Le ha ho le jwalo, phapanyetsano ya maikutlo e ntse e tswela pele e leng se sitisang tumellano ya moshwelella. Re di phethela ka tsa bolepi. Kajeno le kwahetse ka ho kgetha dibaka, empa boholo ka maru a melatsitsi ho mahareng ho isa ho phola, empa ho a bata dibakeng tse ding ka maloting. Moya o foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore lehlake boholo ba dibaka ho bate ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Serame se ka lebellwa hore se llale dibakeng tse ding. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela dihlooho tsa ditaba ka hora ya boraro.

0: Mampudi.
1: Mwanamme.
0: Wa phela ngwanes. My brother.
1: Ramasedi hantsi ke imagine. O bontsa ho ntsa abaletse.
0: Mm.
1: Mwanes.
0: Khitse se bua gale nna lo wena. Me ane re bua ka leto la.
1: Yeah.
0: To where you are now.
1: Yeah.
0: Who jwang? How are you?
1: Nekina na ho ntse di tlalo ka mwanamme. Ka mora leto leo le long. Le o sula. Empa ka mogore motswadi ya ntswetseng. O fihla a siya thepa a re, a-e. Thepa ena ke ya bana ba ka. Ebe ho kena ngwana wabo.
0: Ngwana bo wa letswele.
1: Ngwana wabo wa letswele. Ha se thepa ya bo bona, ke thepa ya enwa a hlahlamang enwa. A hlahlamangwa nna. Ke di fumana taba tsena nako e leng gore nna ne ntse ke saenela ntho e nngwe le nngwe ngwaneso nako e leng gore ke ne ke fitlha ke jwetsa gore go itswe tjena gwa thwe tjena ntho tsena kao fela di fitlha di fosala ga di fitlha ga da mane tiwa mo e leng gore ke fitlha ke bitswa ke feleditse bona batho ba na ba ntse ke saenela taba tsena ka bona gore aa no taba tsena ga ebe di ama batho ba babedi ko bolela ga di tlo feta
0: ga
1: di letse tlong le eno e leng gore go teng ga ebe gothe gašwa ga ke tlamane ke fumana ops he bona ntse ke saenela ntho tse e leng gore ga di a nepala
0: mampudi ga re kgotlela mogao ke ne ke le teng ga re boloka mme wa gago mane phela bolesimane ne ke le teng I was there. So o bolokile motswadi wa gago a qeta o boloka motswadi wa gago dithepa tsa gae tse e ne e le gore o ne o utlwa gore ka ga re bana ba mme wa ka re le babedi fela ge tlamehile gore ge di share ka o lekana le ngwane na weso mme a ba go motho go na le motho ya fihlang stofa a fihlang e leng gore o ke ngwana wa bomme wa gago mme ena ga a fitlha gore ga di a lokela
1: gore di be ka tsela e
0: dintho tsena kao fela di loketse yane ya monye e seng mo dibedi
1: motswadi ore

0: tsena ke itse fela ke le tlolela ke le bua ka kapatse go tse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go ngongorego na ke ntse ke bobothe tsena ke babogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma jantse mmane go ya mogale ntho ke a iketsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e sa ikise ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka hatshe ke a dumela ke ipuntse mpaola le mahlalela o mona mate ere ke tobeta a nao la ka tsa o latswa se o majanja a supa mamela PCFM
1: your pulse our je pita ba botsa le pa ke thagale mpona ke le je tshwantso sa mo je tshwang
2: PCFM dominating for over 2 decades.
3: Yeah, no, what a show, man. What a show. God.
4: O lwanelang ditokelo tsa Basotho naheng ya Afrika Borwa, Hands of Basotho, o re mmuso o lebelele Basotho ba bangata ba gotlhang Afrika Borwa ka ga ba bangwe ba bangata ba tshwere mekeng e nako ya KwaZulu-Natal. Lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba ka tshetso ya lenaneo la matšhaba kopaneng la ntshetsopele UNDP ka morero wa sebabatso le phethetse thupelo ya matsatsi a mabedi pejana bekeng ena ka sepheo sa go tshetsa batšha kgwebong. Tuna go lontsoka re matikano ne helane ka morero wa gokelo ya motlakase ho malapa ka hodimo mo magolo a robong a metse ya diphiring le thabala morena mafitimo bane. Ho tseding koperasi ya ntshetsopele ya moruo LNDC ka tshebedisano le lekala la kgwebo mmogo le koperasi ya ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane Bedco ba kopane le lefapha le ikemetseng la Lesotho ba tla le ba Botswana bekeng e tlang ho ya kenela dipontsho tsa kgwebo. Ha re diphethela lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng beria ka lefapha la phepo e nepaetseng le tshwaretse bo maphepo go tswa diterekeng tse leshome tsa naga thupelo pejana bekeng ena go ba tlhatlhelela ka ditsebo tsa phepo e nepaetseng. Mamela ditaba tsena le tse dingwe ga metsotso le 30 ka morago ra botshelela.
5: Ke kopa go le dumedisa setšhaba sa morena Moshweshwe. Ke boke botšhabela, ke boke bophirima. Ke boke le boya ke boke khutlo tsenne tsa lefatshe bohare ba tsona le bokantle ba tsona ke boke bohare bo ke leng ka hare ho bona ha jwale ke boke bokantle bo ke nang le bona ka dina kotse modimo a khotso a re hlohonolo fatshe ene ba a hiba re sotho ne a re thuse ho phela khotsong le legatong la hae ne a re etse hore re se ipatlele ho ratwa rempe rebe ba ratang ba bang re se ipatlele ho utlwisiswa rempe rebe ba utlwisisang ba bang re se ipatlele ho tshidiswa rempe rebe ba tshidisang ba bang hobane ke ka ho fana re fumanang ke ka ho tshwarela re tshwarelwang ke ka ho shwa ba baholo ba rona re tswaletseng bone bophelo bona bo sa fetang mohaung wa hao morena modimo wa rona le legatong la morena Mohlomi le morena Moshweshwe mothei wa setšhaba sa Basotho kopanong le matshedisong a diboko tsohle le a matlamo ya o halalelang di be le rona bohle ka mehla le mehla ha ho kohobe wang.

0: says Naisa.
1: Why are you gay?
2: Pitiki ke na ntseng ka tlo. Ke na a ipe le ngo ba sadiba na tibe ka ofela e seili mo ntwe ba yetsa. Wa utwa. Tsene e ntliseditse le hlono. Ke sa le motho. Go ba sadiba na ba ke ba go tide mpitiki. Koriana ke mo sadi a pi. Ha ona mo sadi a jenga dina go riana.
3: Wa ntlo samana pe a mona.
2: Sa tsoke libile ke tshokega haketso ke tla ditshwe thabisang pelo yaka.

mme mme tso e robe dingwane e so hantle ka morago ra ya bohlano ne re nkile pine monate ya holo ka sehlopha se bitswang fela Central Line pine bitswa fela Walking into the Sunshine. Tsatsina la kajeno ne re boloka ngwane mongwe wa bo rona hape le mafu a mangata fela ngwaneso ka mona ka lekeišeneng ke mogolwana wa rona a nang ya bitswa Kudukudu ona sa re sia holo ka nnete ona re sia hanyane fela empa he ke ba bangwe batho ba ileng ba tlhalefa gale pele re tlhalefa banna kopola bo di-70s ke mongwe wa dikakapa tse ileng tsa gana dikoloi ka nako tseno ge sa le banyane ya o ne a beelwa mosaa mo tsena jale a ganna yana koloi e ne ne le a problem car ka ga dropo ka monene bitswa Valiant o ne o na le Valiant Regal Valiant VIP iconandat e ne bile le taxi nakong tsa gale kona kudu-kudu na e ganna mme o fumana tlhaile festere mo ona a tlhaitse letsogo o ne o tlameya gaba o ganna koloi o tlhaitse setsu festere mone jalo nna le mokgutshwanyane a tlameya go tla pela a lemati mone keke o itshetlhile ka lemati jalo a tlhaitse setsu pela se ipone mone jalo a tsebe go gatelela diphetlhe le pele mane ka tlhono re ne le automatic mme na gona e ganna a tseba go icontrola a tseba steering re makala nako ena ka o felaro kudu-kudu ganna koloi e jwang gona eng jwang ka nako ene koloi ne sa enagane koloi ne sentho tsa bana ga se nakong tse na dikoloi di fuang bana di bapala ka bana gotlhe tseleng mone ka nako tse ene koloi ne di fokola ka ga togopo ka mona e le tsa bontate ba itseng bo doctor le bona bo doctor Ntlhakane bagobiba bagolonyana ba te na batho ba fokolang bana le dikoloi ka ga masego ka mona bo kudu-kudu ne ba ganna koloi tseno tsa di-valiant le di-taxi ntate ba godimo le tlase ya tsatsi le yona bewa he ngwane so borokong ba gae ba o qetela bo le rona ntse re tla go bona he ngwane so boroko bono ga se boroko ba motho a itseng fela ke boroko ba motho ye molemolemolemo lefatshe mo ye molemolemolemong o ntse a tla mono ke senelo sa tumelo o tla tla senwa ga e le ena empa ga e tsatsi lena e ne la gabeiwa ena ngwane no e sekudukudi ke bapala pina mona e ngopotsang nakong tseno ya ngwaneso empa re se ka ka teba gagolo ke batla go teba gagolo ke kengke pina ya setlhopha the positive force way back 1979 pina e bitsang fela we got the funk tsa rona

0: pleasure.
1: Sehlopha se teng se ileng sa tuma haholo hee le sona ngwaneso sehlopha se bitswang fela ya bro and the people don't stop the music sa rona way back 1980 yes.

ha ke o lebohe Mr. Mare ditaba tsena sa o qetela tsa letsatsi o di balwa ke tla di makutle ka jeno ke letsatsi la matshaba la tlokomediso ka bo sofe me Africa ha se mogelo go keteka lo tsireletsa ditokelo tsa batho ba phelang le bo sofe mogato wa dinaga tsa Africa AU o re o tswela pele go kenya tshebetsong moralo wa ona go tloa ka 2021 go fitlhela 2031 o re retsong go fedisa kgethelelo le ditlhaselo tsa batho ba phelang le bosofe o re o sebetsa mmogo le balekane ba ona go netefatsa gore ba fitlhela sepheo se tshwanang sa go lwanela ditokelo tsa batho ba phelang le bosofe ga e le mogatlo wa matšhaba kopaneng ona o re mogoo wa selomo sena o kgothaletsa setšhaba go ela tlhoko ditsela tseo kgethelelo ya lebala la motho e ka amang seriti polokego le maikutlo a motho UN e re batho ba loketse go ananela lebala la motho ka mong ka ga botlhe ba na le ditokelo tse loketseng go tlhomtšhwa mogatlo o lwanelang ditokelo tsa basotho ba nageng ya Aforika Borwa Hands Off Basotho o re mmuso o lebelele basotho ba bangata ba gutlang Aforika Borwa ka ga ba bang ba bangata ba tshwerwe bekeng ena KwaZulu-Natal. Puisano le PCFM Advocate Seminyane Dinale o re lekala la ditaba tsa matšhabeng le la puso ya lehae le sepolesa a tlameha go sebetsa ka thata go bona gore phumantsho ya ditokomane tsa mantlha tsa botho e ba bobebe le gona go kenya taba ya go tshela ka tokomane ya boitsebiso ID madibohong e le gore basotho ba se batlwe ditokomane tsa tumelelo ya go sebetsa Aforika Borwa le go balelwa matsatsi o re e ba mmuso o tlholega go neelana ka naga ena e be karolo ya Aforika Borwa molemong wa baagi ba Lesotho ka ga bona e le bapolotiki ba itšhebile bo bona go feta mona Advocate Dinale o re kgweding ya lesome mmuso o lebelele mohanto o mogolo wa boipelaetso o tlabeng o le kgatlhanong le mmuso ka go se tsotelele basotho ba phelang Aforika Borwa. Lekala la tekano ba tšhalentshetsopele ya setšhaba ka tshegetso ya lenaneo la matšhaba kopaneng la ntshetsopele UNDP ka morero wa sebabatso le phethetse thupelo ya matsatsi a mabedi pejana bekeng ena e neng e tshegetsa batšha kgwebong. Thupelo ena e ne e kopantse bakwetlisi ba batšha ba tswang diterekeng tsotlhe tsa naga go maatlafatsa kutlwisiso ya bona ya go tataisa go maatlafatsa le go eketsa bokgoni ba bona ba go tshegetsa batšha ba ikemiseditseng go kena kgwebong. Letona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Pitso Lesawana le ile la tiisa boitlamo ba mmuso ba go maatlafatsa batšha la re morero wa sebabatso ke tshepiso ya go fetola bophelo ba batšha ba basotho ka kgwebo, boqapi, boeletsi le ntshetsopele ya moruo le setšhaba. O ile a totobatsa katlo ye kgolo ya morero ona go kenyeletsa keketsego ya karolo yeo batšha ba enkang kgolo ya dikgwebo, tlhagiso ya mesebetsi le menyetla e eketsegileng bakeng sa batšha ba nang le megopolo e metšha naga ka bophara. Go tse ding tonakgolong Tsokwane Matekane o neelane ka morero wa kgokelo wa motlakase go malapa a ka godimo go 900 a metse ya diphiring le Thabana Morena Mafeteng Maobane. Mokgetho wa puso ya dibaka Makwabating Monghadi Phallang Kalaka o itse ga e ne e se ka bosebeletsi ba tonakgolo le mokgethwa wa Thabana Morena mosebetsi ona wa motlakase o kabe o sa phethagala. Kalaka o itse dintlafatso di ama motho e mong le e mong e seng ha fela tonakgolo a le teng ka gona ba leboga ntlafatso ena. Mokgethwa wa Thabana Morena ebile le letona la temo Sedibe Motšhoborwane o lebohile banka e kgolo ya lefatshe ka go thusa mmuso wa Lesotho ka tšhelete ya kadimo e le gore mosebetsi ona wa motlakase o phethagale. O bile a leboga batlhanka ba lekala la maatla mmogo le mokonteraka ka go ba le mamelelo gare ya dikgoreletso tsa difefo tse gaotseng dithapo tsa motlakase le go dia matlo. Keketsagalong ena mo letona la maatla le difrafšwang le Jone Mpotswana a itseng
makala a puso ya dibaka a sebeditse le baetapelo gore mosebetsi ona o phethagale a re lekala la ditšhelete le tshwere ka thata go batlela makala a mmuso tšhelete gore mosebetsi o phethagale. Tonagolo Ntshokwane Matekane ena o itse morero ona wa motlakase o tsheditswe ka ditšhelete ke mmuso le banka e kgolo ya lefatshe ka gona a ipiletsa go setšhaba sa Thabana Morena go baballa ka ga sepole sa sona se loketse go tshwara disenyi le go di tlhagisa ka pela magotla. Koporasi ya Ntshetsopele ya Moruo LNDC ka tshebedisano le lekala la kgwebo mmogo le Koporasi ya Ntshetsopele ya Dikgwebo tse Nyane Bedco ba kopane le lefapha le ikemetseng la Lesotho ba tla le ba Botswana bekeng e tlang go ya kenela dipontsho tsa kgwebo. Puisano le PCFM ofisiri ya diphatlhalatso LNDC Mongadi Tladikele o re dipontsho tsena di reretswe go ya thakelana ka malebela a kgwebo dipakeng tsa bagwebi ba ikemetseng ba dinaga tsena tse pedi le go kgothaletsa mesebetsi ya matsema gara bagwebi ba ikemetseng ka gara naga. O tshetse pele gore gara tse ding bagwebi ba tla rutwa ka botlhokwa ba tshebediso ya marangrang le menyetla e e ka tlhagiswang ke ona e le go gokanya dikgwebo le matsete dinageng tsena tse pedi. Kele o qeteletse ka go ipiletsa go bagwebi ba ikemetseng go itatlhela ka setotswana tshebetsong ena ka ga e le molemong wa godiso ya dikgwebo tsa bona le ntshetsopele ya naga. Ga re diphethela, lekala la temo le kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng berea ka lefapha la phepo e nepaetseng le ile la tshwarela bommaphepo go tswa diterekeng tse lesome tsa naga thupelo e mabapi le phepo e nepaetseng pejana bekeng ena. E mong wa bommaphepo Mofumadi Mmathuto Nehen Taylor o tlhalositse ga ba ile ba ba le kopano e le mafapha le phepo ba e ba le kopano e le lefapha la phepo ka ditereke tse lesome selemong se fetileng mo morero e neng e le go etsa buka e tla ba tataisa ka ditaba tsa tlhagiso ya dijo malapeng. A tlhalosa gore buka ena e tshetse tlhagiso ya dijo ka diratswana tse itshematlelang go maemo a phetogo ya boemo ba legodimo le tlhagiso ya leruo la diphoofolo tsa bophelo bo bokhutshwanyane. Taylor o re kopano ya bekeng ena e ne go le go tla ithuta ka botebo ditaba tsa tlhagiso ka tataiso ya ditsebi tsa mafapha a tlhagiso ya dijo le difate le diphoofolo. O re ba qadile go ithuta ka merogo ya gale yeo e seng sa sebediswe jwale ka serue le e meng gore e na le matswai a feng go matlafatsa phepo le go ja dijo ka mebala. A re ba boetse ba ithuta ka tlhagiso ya ditholwana tse kang diperekisi diapole di dipere mmogo le ka tlhagiso ya dikgoo tsa nama le mahe le dimutlanyana. Tshebetso ena e phethetswe ka boithuto ba buka e bitswang Home State Gardening and Production of Fruits, Trees and Short Cycles Species e fumanegang ka puo ya Sesotho le ya Senyesemane e le gore ba be le kutlwisiso e tshwanang le gore ba tle ba fetisetse molaetsa o tshwanang go dihwai tse ding. Re diphethela ka tsa bolepe, go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloting bosing bona. Go na le monyetla o fokolwang wa mafafatsane a pula gagolo dibakeng tsa ka borwa, moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tla le boya bophirima. Ditaba tsena di felela mona, mamele tse tlhatlhamang tsena go sane.

0: kaena tanke bolia mo hawile nyona isopa atla e fuke e ga sitana le go re rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletse o the wa o di modimo go ya tlase mautu mo le boedwa lo miste mare ya un kile nga monate o tlwa go renga yane ya bone go di kela hantle go rengena ya gona ya bo supa ka lena no le monate le bitsitsweng a fela tsa rona Uri ma PC FM. Ya santsa boka di khomo ka go sepela mwansa ha ola penga mo di tsingolo na tenga mo sebetsing wa ka o fapakana o kentse headset. Ke bitsola ka ke thapelo. Re mwana wa habulane. Ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botlenga tla sala balala le tlatsa stadium. Wena o te bitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium. Hantle tla sa thaba le pantsu. Thaba ye se ponompeng ha bo matswallwa. Motenga ke buswa nga bua le ke mongana thoriso. Ena ke wa moshweshwe, moshweshwe ke wa swodi. Swodi ke sa tefelo, tefelo ke wa matsuso. Ha sa li hlole ntshotsho le boetele pele ba mongana taelo matsuso. Mogena ya re buisanga ka kwadinga. Ha ile mogana go ba nete kwa ke mogana wa thaba. Mototeli tsiela bo raro ke le bofela gona basotho. Ke mo qevelwa letsatsing la ka jeno kgwedi na le matsatsi yane a le shome le metso e meraro kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng e nano le bitsitswe fela selemo re fata makwatsi a ke tsamaye ke le mong letsatsing lena banna ke tsamaya le mmeke waka ke tsamaya le diaka ga e anyese ka mokukutwana mma yona a ntse a phelela
1: fela le jalo mamedi re le nna ke nka monyetho ona khudu medise ho hlema metsing ona la teng re kene ka ha go lena le bitswang re fata makwatsi la ka le bitswa ke thapelo le kanyane ke le ka hlalositse ke di bi mona ke bo thapelo ka bobedi ke thabo e kholo ho nna ho ba lwana ka no tshebeletsong ena PC FM ja du medisa go amohele ho hlema metsing ona la teng le bile a holo go tla yetsa ntwe no tlo hona jole tshena ofela ho renyane ya borobo
0: Shoutwile ga ke tsa Michael mo nga e tlile ke tsa mare le mo ifo banna thapelo tse pedi ha di kopane banna ke tlotla le monyaka wa tseba hore ebe utwile hore ebe o ka ha go lena le naneo ke ke di late mo ga o nyana go re mo ra o nyana nthwena e santsane e kopane nthwena e santsane le pitipiti nthwena e santsane itse la a e re go nkele bualo BCP Basotho Congress Party na go ntsane tsa gale thapelo yona ke ya mahatammo nthwena e sa kopane

0: Elagacho. Aga metsotsong yena mashume a mararo ka morao hora ya rona ya bosupa o di ma PCFM le nana nne monate le bitsitsenga re fata makwatsi re tlo ba le ntatele polisa makutwane ena ke mongodi ka karetso ka hare ho Basotho Action Party me ena he re mo memile tje e le hobane re ile ra bona ka para utlwa ditaba tsa hore letsatsing la manta hamane ba tla ba ka mane ka gotla mo bananga ba nang le ditaba kapa anang le ditaba le motsamaisi wa one tlo ka mong ntate le polisa o phetse bua ntate waka
1: ka nnete re sa ikela ka kgotso ntate ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ntate empa ka go kgetholoa ka ga lena ke lenaneo la mekga ya dipolotiki ntate ke dumedise ba haeso ba DAP komiti e kgolo ya phethagatso ke ne se ke re mafube ke ditho tsotlhe tsa DAP
0: ntate le polisa
1: dikgomo ntate
0: ntate le polisa jwa o so o dumedisitse Basotho jalo ntate wa ka re se re rapaladitse ka pele go Basotho re e ka letsatsing la manta hamane le tla ba ka hare go legotla mo teng ntate le polisa le nanga le taba le motsamaisi wa ntlo ka mono mabapi le gore BAP ile ya re ya itokolla mme a kwa re fe gore na di reng ditaba tse tlileng le llang ka tsone
1: Atati, di tabatu, elangatona, ake hupuza Basotho, hakuchana fela kana lani. Kyore, DAP ili akena seleganing, ikenela selegani, sa pusina ya kopane, lenzi nyibisa Basotho. Batu bata hupula hore, iki kasele mosana sa 2023 ka Oktoba.
0: Ntati.
1: Empa ha o tla o ile ga ya le puso e ne e teletseng pele ke RFP ga ke se re ge ke na le kganya ho jwale ho etsahala dintho tse pedi tseo di sa tshwaneng le rona tse re ronang re le BAP ka pele re ne re sile re lla ka taba ya hore jwale puso ya molao yona ha e latele kore ha re nka taba ya hore ke le ga ba le kgang mono mo PS lekaleng leno la energy PS Tankiso Phapano jwale re na le letona mono Professor Nkosa Lutamaga mo o nang le kgang ya tsamaiso molao wa tataisa gona go tsamaisa jwang jwale constitution ga o sheba section 96 e a totobatsa gore lekala la mmuso le tsamaiswa ke letona
0: Oh.
1: Amantse ya se ya tlhapi le tla re under the minister's general direction and control. Jwale a e bua ka PS e le mohlanka e tla re mosebetsi ya PS ko etsa supervise. Ke o bolela gore tshebetso ya PS ke go phethagatsa tse molaong e qetiweng ke mmuso le tsela le go latela tsela e supilweng ke letona ya gore na go tla sebetswa jwang. Ha go na moo. PF e ka bang letona nyana jwale go na le letona jwale ya re ha tonagolo ka ga ke ena jwale ya seng a laolang di-PS di laolwa ke tonagolo ka gore di ka tloswa lekaleng le na tsaya go lane akere dijekoe fela dijekoe mmusong ga di ya gefelwa
0: lekale
1: cheka go latela molaono wa motheo wa pele sefumathiso sa bana jwale jena se sentse re PS e tla hirwa lekaleng go latela ditsebo tsa yone empa di-PS pejana di ne di hirwa mmusong e leng gore e ka betswa gotlhe mmusong lekaleng letlhe kapa lefe ntle le mono re tla gopola gore di-PS jwale di betse di tonagolo o thusa go tsamaisa di-PS le go di laola ke motho ya bitswang government secretary jwale tonagolo o na ile a bonagala a le setšhele go tlosa PS Basotho ba tla gopola gore ga go na le taba eno ya ntho e bitswang insubordination kapo go gana go nka ditaelo tse molaong wa PS mono lekaleng jwale e rebela kgatlhanong le letona gona re le ba BAP re kene pusong eno ya kopanelo ya ba re Nita Jin and Nita Isha Jim Slazia Meta, Piloviti, Kanagui, Mutat Makale, Ari, even Kabunu, Tiazin, Gata Suiza, Lin Namuna, Legaling, La Tourism, Zali, Nahula, and Zaiza. It's where the PSC didn't fit to Magali Mona, Hansa Tunis, Hansel Matuna, who is our Sujo Musso, and Tayatuna Hulu Lavati Chile Hahulu, because I hear you know, Kazerizela Gavati to be in the way. The AP could deliver to Gulu. E to Gulu Laralu, you should know, Lituna Hulu as Lavalituna. ya ga ine le jela go etsa hale mona hatikwe ke sebaka sena se ka masuwe
0: ya
1: le ka tla ka simololo e le jela go ho fetelwe di fenyetseng go fetelwe metsino ya go sentiseng ya ya ke le ho le ho etsa hala botsotsi ba hore go bona hale hona le le feme kapo company e ka atolosa motlakase ono ka ntho ka etsang 25 million. Jwale company eno ebile ile atolosa motlakase morija ka tšhelete e ka etsang 23 million. Jwale ga e shebe gae mosebetsi ono o batla o lekana le wane o morija wane ge ona re ka o etsa ka 25 ga o a morija ge o entse ka 23. Jwale wa bonagala e ka mmuso o rata gore ganetedi mosebetsi onono o etse ka ntho e ka etsang 53 million. So utlwa gore di amenwa di-price di a fofisiwa di a odimo marung. Jwale manong a iphepa ka digapa tsa lesotho. Ntheno professor Nkosana ga ona ile a raya ga itswagale gore na ke ka mabaka a feng go ka etswang lefenefene la gore batho ba batlang go kenyetswa motlakase ka boturi e bona ba fuang tender empa he ke bana ke tlhokometse o maobane mona e ka nna ba ising empe ya gona mono yona tender ga eno ntle le mono ntate ke taba tsane tsa habelo habelo go na le katoloso ya motlakase ke a gola ke go gokelwa tse le botlhabothe difemeng tsane tse habelo mane le motlakase jalo go upgradewa le power station mono jale le yona e bonagala e le mathetebale ke mathetebale a jang tšhelete yona morego o no no tlotla etswa ka 86 million. Gona ke na nna le wena re bua tšhelete e seng e sebedisitse e feta 170 million. Jale le o bolela gore ajatate mono e lese kenyeng ke sempele sa bobodi. Jale ditaba tsena di neka tsa kgotsofatsa ditse tšhe e tsere sa rate ga di re tshwetlisa re le moga o ithatsang empa gobane rona re le moga re dilela gore naga ya rona e tla tswela pele e tla tleya mme basotho ba tla fumana diketlo ga fela re sebedisa digafa tsa dikarabelelo eseng ga ba busang ba utswa gana le mphato wa rona arrest reka nete bosodi bona ga o lokele boetsagale jale ditaba tsena ntate di tetelela di kenyeletsa speakera mona ga re se re entse ditaba tseno ya ba arrest ya ikgethela ge ntate gore e re kenelele ka magabele ao e neng yanonose ditšhelete lentse lena magabele o ntshwagela ntate ke tla le sebedisa go latela botoloki ba lekgotla la maitiletso bane mme le rena antlentle batho ba ba sa tsamaise ke komiti e kgolo ya UP keng ke magabele gobane jela ga utlwa ga letsamaisong e nepaetseng ya mokgatlho ofe kapa ofe mo o nang le komiti e tsamaisang gore ebe o na le batho ba kgethang tsamaiso ka thoko ga e sebe ke magabele so ntate batho bano ba ne ba fule ditšhelete gwa ba le dikopano ga ra tse dingwe tseba ke sa ditolokele ke e dileng ya e ba moono diofisi di tsa tonagolo tsa company ga e tsa MGC ke bilala go tseka di-February tsa February ke bilala gore ne ebile le labone bekeng ga e ba kentse ke gopola gabedi moono ke moo jale ke neng re tlale go tseba gore he ba jale tonagolo ga a sa thabela go sebetsa le professor Nkosamahara
0: ntate mongodi kakaretso
1: ngadi
0: ke kopa ka motswa skotwana sa motsotso fela o ntse o tshwere jwalo re rekise fela re potele ntate wa ka ga tsebe o tlotsela pele
1: go go ntate
2: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your

0: Ke shebe na kwa ho ne paetseng antle metsotso ke yane e le shume le metso e mene re tadime ha monate le mogale kanyane ho renya yane ya rona ya borobedi ge ntse ke tsama bialo le mo eti wa rona le wa hao ka mohala ena e le mongodi ka karetso ka hare ho Basotho Action Party bona bana le ditaba le motsamaisi wa ntlo ha go utlwe he ntate le police ho re na motsamaisi wa ntlo bialo yena o kena jwa
1: ke wana motaba mo ileng ona teng tate ga re se re batalang tiro motho a utlwisise jale motsamaisi wa ntlo o kena mona e leng yona taba eo re be ya go tla
0: eyantate
1: o kena moo jale ga dietsisentse keto ya go itokolola pusong ka mabaka ano e seng ke a boletse jale bo o bonagala motsamaisi wa ntlo a emagafanong le keto eno ya dapa ka o se ntse maparamente hampe ka gore a e ganele go tshela jale o sebedisa mekgwa ke ena eyantate motlhomong ke mpe ke tono ke gabedi fela gore tla ntshwarela ntate ke a tseba gore ka nnaba ke ala patesphara fela ko banta ba dithagaleng nenneng e le matšhe 2024 motsamaisi wa dipuisano ga re setse na le magabele a retseng ka gare o party wa founelane le magabele a mofuta o jalo re re tla gana ga party tsela ke ntlha ya pele eno no ja ke ne ke le teng tape ga ke yetse ke motho ke ne ke le teng jale ke momori wa gore dap etlese ke ya tseba o tsela jale ga dap se rerile go itokolola mme se nle itokolotse jale e lokela go tshela ka pagameng teng jale yaba o phethagatsa morago wane o waneng a o etse le magabele a na a dap jale o sebedisa mafene a sa utlwagaleng tjena a gore bongata ba caucus ya dap ke bona bo entseng qeto ya gore dap e dule ka pusong jale ga a bua ka bongata ba caucus ya dap ke tsebe go na ona tlile a badileng molao wa dap gantle gobane jale caucus ya dap e thenwe ka bao e leng maparamente a dap le bao e seng maparamente a dap ke yona ntho e bitsang caucus ya dap jale yena a kgethago ya ga a bua ka bongata ba bap o tla ipuela fela ka bana bao e leng maparamente a bap a itebatsa gore e kile ae ba setho sa dc dc e nang le ditho tsa caucus tseo e seng maparamente tse tsang diqeto lebitsong la party ka ga caucus gobane caucus le yona le komiti ya paramente jale taba eno ya gore e le motsamaisi wa paramente o batla gape e le motsamaisi wa dap ya e etsetsang qeto ya gorena ke a tshela kapa ke a tshela ke yona ganyelo ba ka tsela ka fetla gorena na eng ya senang seabo sa maloki a mararo ka gare a dap na eng e go senang le tepo fela ya molao ga o na le tepo fela ya molao e mo gokaganyang le dap gobane e le motsamaisi wa dipuisano itapelela fela ntho tse di tswang di-standing order ga o ka diwala di-standing order tsena tsa lesotho o tloa kalong ya tsona go a tswa qetelelong ga di na go falelentse caucus fela jale o itsebelela ka caucus ya dap gobane o fiwa ke dap ka mokgwa o itlhophileng yona e phile caucus gore na modulasetulo ya yona ke mang mongodi wa yona ke mang jale gara momogu ononong etsiwe e ne e le gore go fetolwe ka ntle go tulo modulasetulo wa caucus yanye mongodi wa caucus ya dap gobane ntate telelo diwas eo e neng e le modulasetulo wa diboka wa dap ebile e le modulasetulo wa caucus eno ke ena modulasetulo wa caucus eno e ne e le ena modulasetulo wa caucus eno se fetile jwane jalo wa kgetlwa gore ee ka ga mongodi wa caucus ka nako eo ga o ntse e tswa go fonokwa ga a tsamaye le morego ono wa gore jale dap o belele go dula ka pusong go be go tlose le moetapele gantlentle morego o ne gore a tlose lekaleng a ba tlose le moetapeleng e ne tlhe le morego wa reftune se ko boleletse gore na o ile wa etsagala dibakeng difeng ka di bolela ka go fela dibaka tseno ke oileng wa etsagala morego wa mofuta ono so ntate ke yona taba e mono lekgotleng yeo ka nete le wena ke bela gore e ha ba selemo wale itjeno ba ne le tsa go pola gore ka nete go se o le khale ga go DAP yana ya tswa ka go tshwe fela jwale taba ena e ntse se tsa hale gore go se go phetha hale go bane qeto yeno ya speaker ka mora gore a hanane le rona ga sebedisa yona paramente gore e je e shebe taba ena mme taba eno e ne dibedi ka go paramente jale mekga ya bontsha go empa tsone dicokase ke tsa rona ga ona mo ditlhagang ka gare go di-standing order tseo o di sebedisang e le dithulo tsa gago tsa go tsamaisa paramente e tse o tsamaisa paramente o sa tsamaise mekga o sa e kgethe e le gore na e be ka pusong kapa e be ka baganyetsing jale ditaba tseno di ka sebopego sona seno re tseka fela gore ka nete motlhonte e motsamaiso wa dipuisa mo na ompa a tshwarelela RFP fela gore a susutlhelele DAP ka go sebedisa gampe maatla gae le bemo ba gae le motsamaiso wa dipuisano ka go paramente a e kobelela go ebile ka moo ga jale yona e se se comfortable le ka gore jale ga ikamanye le bobodi and therefore ga e batlo ba ka letlhakorong la puso ya bobodi. So ke yona taba eno re reng DAP ke mo ga o ikemetseng dumele ga jalo re le mo ga o ikemetse o latela molao wa Lesotho constitution ya naga ena re na le freedom of choice freedom of association ke lokela gore re etse associate e ka baganyetsi ga re rata re etse associate le ba ka pusong ga re rapa ke boikgethelo boo ge e tsang keto re le mokga wa dipolotiki e seng re boetetswa ke ke mang kapa mang motsamaiso wa dipuisano kapa mang fela eo e seng komiti e kgolo ya DAP.
0: Ntate mongwedi
1: ntate
0: ga o sheba ga re kene ka botebo ditabeng tsena tsa nyewe re tla utlwa lekgotla gore na qetona ke efeng ga le di a nyewe empa ga o sheba ka botho o tena a le lesisitheo tje la gore e be a ka le dumelela gore le e tswe ka moo e be o bona ka lebaka ke lefeng.
1: A ke se ke bontsitse gore pele re idugolola puso o la nna ba le dinomori tseno tsa gore a tla go tlogame ga ha o etswa ke a kgola nte eo motho o ka wa belaelang gore e ne e tsiwa gantlentle ntho eo batho ba sa e tsebeng ke gore morego wa RFP mme le yena e le setho sa RFP re tse botlhe e ne e le go tshwatla diphati tsena RFP keneletse phati tse ngata tsena tse setseng ka mono e di monyetsi di tlotile bomeke boedi e di monyetse e di lwanlwatlhantse aba ena ne re ile ga e bua motlhomong ga jaana le pele go taba tsena di etsagala sebokeng se se sekileng sa e ba kwadi mona ne tapela rena ga ikeentse ntho ena ya gore e re re busa mmogo e be re ntse re gogobelana o potela ka moga o ntse o tlhothola ditsho tsa party o ntse o busa le yona o busa le party ka nkena o ntse o itsibula morero wa RFP e ne e le go tshwatla diphati tsena tse dingwe e tle e busa e le nngwe a kere ka tseba gore motlho mongwe ba bangwe batla go pola tonakgolo le ena motlatsi wa gae le matona a mangwe a kutla tsela e sa feleng go le ba Rwanda kwa jale banka ditlwaelo tsa bo Paul Kagame ba a di ba kgethang ka 99.9% e support-ang Paul Kagame ba bona ka democracy ya mofuta o jwalo so ntate sephiri ne e le sona seno ke ka lebaka lena go neng go thaketsiwe moetapele wa DAP e sengwe motlosa fela mo no lekaleng le go motlosa phathing gobane morero e ne e sile e le gore jale maparamente a ke wa tsewa jalo se re na le maparamente a ne dise legotsa la maipiletso le baitse a magabele jale maparamente ano e tle le ona mathanka party mme o latela puo ya ntate Motlatsi Maqalepo ga e le professor Nkosa Maga wena ga re na montsha fela ka go dietse re tlabe re montshe ka gara dipolotiki tsa Lesotho mme taba ena eo bolelela gore sephio ke go lwantsha metso le botimo ba se bulelwang ke DAP ha ke sebedisa mantswe a hae yena ntate Matlalepo o ya re Professor Nkosa Mahaudi ntho tseo a di buang tsa gore re buswe ka molao re nene bobodu re etseng re etseng bana ba tshwereng maatla a Lesotho ba ithisang ka bobodu ga ba di batle ke ga santsane saule ka nako a soka fetoa Paulus a re ga ba di batle tlile ntho e tlileng e lwantshwang ke ya gore na gantlentla ideology e uphiwang kana keng taba ya gore e tlileng re bobodu e tswe ka metso ke yona taba e tlileng e sa kanyaetsa mme ke ga o bona Professor Nkosa Mahau e le podulogwana taba ke yona eno le ba monyetanyetang ga ba sa fumane seretse ba kampa ba monyeta ka o gotlhe ke gobane sephiopheo sa bona ke gore e ka nnete jale ntho e ne e DAP buang ke gospel e ntšha e ka nang ya bona ga ba jale e tla tlasimolola batho ba ka nna ba fumana phetogo mme phetogo eno ka bomadimadi ke e tlatisang ba ipokeletseng ka mahu a Lesotho gobane Lesotho mone ge na le ba ruileng go feta ba ntse ba rua go feta le ba futsaneileng ba ntse ba futsaneya go feta mme bana ba teng ba rebisang ka jeno ke bane ba neng ba ngwathelwa gagolwanyane go feta ba bangwe kgetlong lena ba dingwathela nakong ela e ba neng ba fua mahu a Lesotho mme ba ne ba sa fui ka toka ka tsela eno jepe pakeng tsa ba ruileng le ba futsaneileng e ne ka etsa ntho e ka etsang 47% ke pele ba kena puso ngwana kena ba enyonnotse jepe pakeng tsa basotho ba ruileng le ba futsaneileng e nyoloetseng ntho e ka etsang 58% e leng gore jalo wa bona gore jepe pakeng tsa baruile ba futsana e a nyoloa mme e nyoloa gobane kabo ya moruo e hlenye le mpe ba busang ba sebedisa matla a ho busa e le monyetla wa bosodu ba ho ithisa ka bomadimabe kgomo ga dikae batho go bangata ga ba gapa maruo le matlotlo a Lesotho jalo ba igapela ona le ho ithisa ona ba futsaneisa bongata ba setšhaba ke ntho ena o bonang bofuma bonyelo wa Lesotho mona so ntate ke yona taba eno jale DAP ere ge lokela gore re be le puso ya molao se e hlwekileng le kgodiso ya moruo e kenyeletsang botlhe mme re be le tekatekano kabong ya moruo e seng re futsanere godise moruo fela kgodisong ena ya moruo re o godisa ge le mmogo kao fela ga rona re tshwagane ka matsogo gobane re bua ka taba ya social democracy bosena bareeng ba re eteletse pele tabeng ena ke bona ba ka tsebang go bona ba re bontshe gona moruo ya kae rona re le setšhaba ke kenye letsogo godisong ya moruo le kabong ya yona e lekanang ka toka ke yona taba eno jale ke yona sesosa seo kgetlhileng re hananang re sa shebeleng ditaba mmogo le bao rekileng ga kena pusong le bona
0: e re go lebowe ntate mongodi wa tseba ka nnete o re file gore na be na le laka eng ka motsamaisi wa dipuisano re tle re bona letsatsing la manta hamane ha le khutla ka mono ka ha go le khotla gore na e be na le khotla lona le tla khutla le a hlotse taba tsena tsa lone ka tsela le mokgwa mo futa ofe
1: a ba de ga nete ha re di sieleng le khotla gona re phathedimelang ho molao fela o latelana go a tshega tshegileng ha lo ke o kana ka khotla ke dilela go ka ga botsa di tsepanya le mpa he ha ke mo hlodi re tla bona ntate re tla bona ka ha di o kwa to ka ja magolo
0: ha go le bo wenta tele police hle le ka moso ha re kokota office nya ha o ntate o tloko nno go dumela fela ke bona mehala e panya panya ka mona ha ke tsebe na be na o ka agabela mo potso yena ke bona mo mamedi hle ke bona mahala o panya panya mona motho mo eng ka nna ba waola ka
1: e anda down dual
0: PCFM khotso o to phamisa lentswe la ha ntate
2: e mona ga ya ku da itse ya ga yo go hana ntse
0: di tsela di pepi ntate wa ka pepi ntate wa ka PCFM khotso
3: ntate wa ka
0: ntate
3: a re mazizo mo kana pe ntate wa ka
0: ntate se itse mo hlana pe
3: Yeah,
0: ke a le bua ntate o mo utlwile ntate le police
1: a go motlo ke ke utlwile fela ha mo hlalo sa ke a mo utlwa go buela mogao ha holo ha ke motlo
0: e a rena o a utlwa e ha o tlelela ketello mona o phethela ditaba tsa go o batla puso e buisanga ka molao na e yentseng e buisa puso na yona a se ya molao
1: e a se ya molao ba ba mo sana pe ba tseba le yena o lokela a tsebe ha ba ke wa mo sana pe e thabatseka ba tseba gore puso e sebetsa ka molao mme o motolokela gore e mobe bo falle a ska na makala gore na o ntse a bona bofutsana bo ata mosana pemono na mabaka ke a fe a ke re puso e ntate magotla a sa tlotse gore e tlwelele go ikabela mesebetsi ke botlhodi ba molago nna a ka tlhalosa e le puso ya molao taba eo e leng gore ga ba ntse ba utswetsa basotho ba gapa maru a basotho taba eno no ke botlhodi ba molao e nngwe ke a kgola
0: o kare ke botlhodi ba molao fela puso yona ke ya molao
1: puso ke ya molao che a ke tsebe na potso ya nine re ene re puso a e kgethiwe ka molao ke basotho
0: e kgethiwe ka molao ke
1: basotho
0: tanki ntate
1: ke a kgola ntate
0: ya kakang ke emong ke enwa mona PCFM kgotso
4: lantate makutlwane ga dumele bo
0: o mametse
4: patong ga sekake
0: nkgomatanke
4: ntate makutlwane ditaba tsena ke di mametse tlhalong ga di etsala ka ga paramente ga ntate magao a bona bobodu e ba o sutumeletswa ka ntle o ofisi ka bona puso e amogelang bobodu mme ka moga moo fela bobodu ba ileng ba tlhaba motlakase monono yaba yaba ke re tonagolo na tshwanetse a re ntate magao ke kopa tshwagelo ne ke sa tsebe ga a tshwanetse a batle gore baditsebi di tlo fatolola bobodu bo ntate magao a buang ka bona o moleka ka ofising ka re cha a o tsaba o tshabe motho tanki
0: tanki nkgoma tanki ai nkgoma tanki o nampa o tlatseletsa fela ntate le police
1: a ntate ka nete ke lebile gagolo ka monyetla o na gore re tlhalose gore na gankgolo ya rona na e go kae tle gankgolo ya rona kore re le BAP re tlhoka go tsamaisa ka molao latela melao ya lesotho jwale e mole mongwe a felele ma a felelang jwale re tsebe o etsa mosebetsi wa rona e re le mokga wa dipolotiki ore re sa lokeleng go setiso ga go etsa ka bolokolowi batho ba seke ba sebedisa bopata bobotho

0: bona ba ikentse goba haeba go tloa kalong e sale ntse ba sa ubritise goba ka busa le party e eteletseng puso pele ya re motsotsong wa go qetela bona e le bohanyetsi ba ikopantshe ya ba yena moetapele wa bona o tswa bohanyetsi fatshe o keteletse a ya ka mola tsena tse ba etsaeletseng e kabele gore ga di a etsagala fela ka ga o ntshempi e senang molemo gore ebe ba ile ka mosi mo ntate magago o keteletse a re bontshitse gore ka nnete e tlile motlakase mmona re tla lesiwa ga pola puleng re tla re eteletse ebile re laeta ka nkukele go solwa ga ka motlakase jale kere empele ba ithutile le ba ka thoko ba sokang ba kena pusong gore go keteletse o tswa bo o tsamayang le bona tlase e tlile go na le mathata ka gona kere ga ba boloke kgotso e le gore sotho e tle le tswele pele ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate wa ka re le wedio menagage e re ke e tshele spice wa utlwa e le gore ntho e ne ya gone e tsebe utlwala utlwa e re ke e tshele spice fela re atla

0: e shebena kwa hone pa itseng antle metsotso ke yana mashuma mabedi ka metso e mmedi le sekoto re ka tawana ya mokokotlo ho renya rona ya bo rubedi ke muli le bi le bdf muli le bdf ya ga ga monke go utlo rena o renya mo mamedi hore ma pc fm
1: hi mafuto wa
0: a ga gile di lemela
1: o
0: ga ndate makutwane ka mo. Ee, ndate makutwane ke moetu wa rona ka mohala wa haikwa.
1: Ee, mo mese ke ba fuwe mo no madi.
0: Wow.
1: Ee, mo fuwe le wa bona le ke lendi. Ke ba ndate ke tsa ka wa go go. Ke go ba le nne ya le pele ka lengena. Ga u tsana ke mo aka.
0: Ndate.
1: Ke go ba le nne le pele ka lengena. Ha tie di jwa VIP. Boe mo mbali ka ba ka phirimana a tsadino ra di. Ke khomo di jwa ntshuku. Ba etse ba tshuku.
0: Ei. Etselelo
1: o ikenzelo o toka halelo.
0: Etselelo mo hasula.
1: Ei, a ke party di jwa ntshuku. Ke ba ka uipuela le ma VIP. Ke go nna le motho ke mo ratang ha go le di yo mona. Ke di jenda do mang tsenya la tata ngo go la ba le ya ka nyo. Ka di IP ha di IP ke la ka ga puso. Ke di jela ka mo go thata ke la ka go. Ye go go ye tentate. Ke de e ga u eng ka ga puso ina ya ga ski. Ke de ye ga u eng. Ke di go kere ke se tsoku. Tsoku ke bo puela ka di IP fe. Ye ke la tlo a ka bohanye tsinga mo ya tsamaya na go ntse thata ho tletse masole parliament mane e ka bua le ho taba le ditshono tsa mari bua ke le taka ba go go go nna di bua di protest tsana ha ya haiso bue mo bona go nne go sa tsebe go na ha ile go ka ba etsa hala ba tanela ba sa ya kala tsholo ya mari be le go sa tsebe na bo ka tshiwa go ke mang di bua go sa tsebe le go na bo tla ja ngwana mang ya ba DAP yona ha e bona maemo ana le mounu a leng a tlo bakwa ke ketapele ya resti semtso kwa le matekane ko ne re bona mohlolo o ne go qala go bona parlamenteng masole a naga ya lesotho e ka jwale ke phupuo ntho ene ba etsa parlamenteng moo DAP le a tswa mane ka ga bahanyetsi ya fitlha ya kena ka ga puso ya tshetsa maemo a leng a tlo ba etsana le teng ona a bonala ne re batla ka ditaba di betsa sisa masole ano a na theowa mono ga puso e kae ya tsi ko go kena ipuela ka maemo a na le tiltle ga e ana dikame ga ke re nakwananyana e nyanyana ya gore motho o bue ka mohala mo sealemoeng ke ntho ya pele yane ya gore re ile ra thiba go se ka ba ba le ditshololo tsa madi se ne se di bonagala tlile o ne se o je go di thubi ya uwe mono ke ya pele se basotlho ba eso e ke leng ke bua ka yone taba ya bobedi ke re ho ga uwe khere ka ga puso ena e lisang le fatshe ke tloa boemong ba naga le fatshe le ya lla ka go mmuso ona o bodi mehlala ya megatlho e balwang ka mmalwa e ntseng e reketsa ya lefatshe gore puso ena bodile BAP ga a kena ka ga yo go ne go na le sepheo o wa tsiba professor Nkosama ha ha na kena ka ga puso a kena le matlelepo le ba ka ile go ba tla ba mmoho di puisa mo kabinete mola le mmuso e ba tsiba go hlaba ka malotsa ke ne ke lo ile ka mmuso ba ne professor Nkosama ha ha se le tshu o na tsama ya le motho yo go neng go dumelana le yena gore ba jere mandate wa party e bitswang BAP moruo o akaretsang puso e tlhoekileng ga ke re ga utlwana ntse ke na le wena
0: ntse re le teng
1: ke re go ga uwe kgeme ka gara puso ke diphati tse kopanetseng puso le RFP BAP ga e kena ka gara puso ka moo e la lwana ntwa e tshireletsa basotho e lola basotho BAP le a kena ka gara puso ka moo ya fumana e kene ka mo mesentse tlala-tlala le naga ena ka baphatlalatsi ba ditaba le bakolotsi ba ditaba e ba jetsa gore puso ena e bodi ke ile ka kena ka mono re ne re lo namolela lona basotho so basotho ba ka ba kenang sealemoyeng phirimaneng ena ba setse mongodi kakaretse wa BAP morago bare di la kena ka bomo re ile ka bomo ka mono re lo nyo falelo e tsile tsantsanyane ne e bie ki I mean e RSP e ri keteng e ya di tshelete sa na haena ka bo so bo bo go ka ga bushelo bo no bo hloka go bie ki kena ka mono e lo khala tsantsanyane eno se ne re ke ke ga e tla di nthote tsiwang ke ke ke bo LCD ka ga puso ka mono ha ke tshwane le ba e tapile ba no ba di party tsa bo DA no Boza kang go tsama ba jalo se ne re lo lokisa ditaba le puso ya RSP go polene le hore ba ka uka ga tshile ha bana ditsebe so ke re re bile mehlala se le ba ntsela ka BAP ya hore ga party e leteng se tlhaba e seng rona ke sona ke ntho e le nngwe tsela ya nya re ntsa ka ga bo hanyetsi ya ba re kena ka ga puso ke le yo ke re ntwa e re leng ga e lwana ha le ka ga puso ka mo ke ena le bua hanyane le batho ba Basotho bana haeso gore e tlile re di ratlha ka bontsha ntwa matlho wa magobedi wa gore ae ena ya go bola yona e tlile gona ga ya bola ke ne ka ga lona go tlo thusa gore ena ya bobodu le furalle
0: kaleboke
1: bua nte kena le wena ntate ka pona kwa ka nthele
0: kaleboa swantse o pheta difela fela go siaka Martins
2: Ke
0: tsa male biya ka ke mogale ka nyane.
2: Ela. Halo di mala ka nyane le lang ka mwana.
0: Dade. Ai,
2: ke ke mo ma metso mo ga ma gutwana.
0: Ntate.
2: Ai ga nete. Na ke ga ta ntse ba bua, ba tsotso ba itsebela. Aba ga ba ke ne ka ga puso ba lwana, e se bana ba lwana bona ka bomona. Ane ba lwantshana bona ka bobona hao hao bole ba puso e hlwekile ngaka le kale ka boeta tiri bo ba re mbona le direction ya kale kale ile ba tla ka ziwe ene le ba dikgetho ba tla ba sena letho ba tla ka ke kgethani a tlo ba buli buli ko lwana nnete mo lwana wa ka ndo se

0: Isebe nako ya hawe nepaetseng a ntemetsetso ke yane e mashome a mabedi a nang le motso o robileng a mono o le mong le sekoto re qeta o ne ya mokokotlo goreng yane ya rona ke ya bokae a e seng re ne ya mokokotlo empa re shebile goreng yane ya rona ya borobong hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane lesotho hotel and casino e re re hatele pele mogalakanyana ke ka ha ri le ga tshwagare ke be ke fitileng mo ri le nga ga bona sesole sana ha ya lesotho seneng se le kwetlisong setswa mo hwilenga hwaeba le menyakwe le dipuo motibonga wa sesole makwanyane tsena di etsaetse ka la bohlano la beke ena e fitileng molaudi wa sesole sa lesotho le lieutenant general Mujale faletswela wile are ho a bona hala ntate tuna kholo hore na ha ya lesotho ke na ha 18 mogahlolo ona ke wa bohlokwa haholo hoba re kwetlisa ka mora dilemo tse supileng ka ofela gahlanonga le mohlomonga wa hore re tlameha hore ebe re kwetlisa ka moga dikgweditse botsheletseng kapa re kwetlisa ka moga kgweditse tsheletseng ho isa selemo ha tswela pele kukupche ya sesole witse o le bo abohle ba ileng ba tsamaya ho ya phumulonga haholo o leboa jwalo tona kgolo ya mehleng Dr. Motswahae Thabane hobane ka 2019 o ile a fana hore ho nke mokgahlolo o ileng wa eba moholo ka palo hobane e ne e le makgolo a mane mohlomong a nang le mashome a supileng ke mokgahlolong ona wa bana ba magolo a mahlano ho a utlwahala hore ona mogahlolo ona o tswa ntshwa la bohlano lena le fetang o batla o le ka hodimo ho wane wo tuna kholo Dr. Motswahae Thabane a ileng a ntsha ka 2019 ha tswela pele o hlaisitse mogahlolo o mogahlolo ona ke mogahlolo o kgetheileng empa a ipiletsa ho tona kgolo mohlomphei tona kgolo hore ho santsane ho ena le dikgeo tse ngata haholo ka hare ho sesole mo bona sesole sa lesotho ba leng ka tlase ho 1974 are
1: batho ba sesole sena se 1974 sona se tla tsa dikgeo tse teng gore ke dikgeo tse shotanga ka mane hore ba tlatseletswe ka batho kapa masole a makalo mme ditaba tsena o ile a di bua gona letsatsing a lona leno mme ena ga a di bua o ile a di bua ka tsela le mokgwa mofuta o ekanga ona ona.
2: Ke kopa the commander Lesotho Defence Force gore a ikotla a fana ka ditao tsa gae go maleko go tiana. The commander said.
3: Sala, siapa kata-kata macam apa? Kalau yang begini kita tak nak kata-kata macam apa? Kita memang lagi sekarang. Tapi kalau kita salah,
1: Mogalekanyane
3: ntate
1: hai puo yena ya molaudi wa sesole itelele haholo empa he u buile na jolo ka ha buile wa tswa mo ga batlang le batenya ge ne ga batla go getle go utlo rena le tona golo ntate Samuel Ntsukwane Matekane empa ha le ka mane ke utlwile go bolau boemo ba hae ka mono ke chief commander ha sa le ka mono a go mo no na pere bualo se a pogo sa se sole mohlangu
3: a getsetsa ha
1: o na a getsetsa ha e mohlanletswa tsilona le ere le yena ga tle ke mo utlwe fela hore na yena ha fana ka puo letsatsi neno na yena na wina la ile fana ka puo bang tona kholo ere molaudi wa tona kholo a kere ke yena molaudi e moholo molaudi e moholo holo holo holo wa se solo bane le ofisi yena ya le kala la tshireletso
3: etla
1: sa me ke yena molaudi e moholo holo holo holo ke ka hona e leng chief commander ya sesole me yena o na ile a bolela gore sehlopha sena sa marekruti ana a ditho tse pedi tse kwetisitsweng tsa sehlopha sena sa 40 a motso o mong sa 2025 to 2026 are my recruit course Cyril in ya number 41 of 2025 to 2026 ha tswela pele o ile ka jeno re kopane maikutlo a rona a fapane haholo tshebeletsong ena ka ha bo mphato wa rona ba banga ba babedi ba ile ba lahlehelwa ke bophelo me ho kenwa tshebeletsong ena ba banga ba kena ba thabile me bona e le sesole ba ntse ba kena jwalo ka dipelotsane tsentseng ya dibatla di sithabetse ka ha ba ile ba kena jwalo kwetlisong mono ene ele ma recruiti a di a magolo a mahlano 40 ananga le metso e supileng me yena he ha tswela pele ka puo ya hae o na ile a di bua tjena fela he tona golo mohla letsatsi lona le
4: Ring, ring, ring.
3: Ya habo o ni sa ba ma pa pa se ko ya cha cha ba ba

ka lo palla metsotso dilo hantle le shumele metso seletseng fa le tsogena ya borobong ba metsi PC FM re fata makwatsi ke nana lo jeneng ha joale re re tle rentse maikutlo a mamedi ke batla o kena jolo ditabeng tsena tseo go tsatswa feta ho tsona tsemana le sesole sa lesotho sa ntsa le teng kwano mona mohaleng ba be di dumela o gaohile o gaohile kwano gaohile kwano o tla boela hape a gutla nomoro ke +26659956 kapa 21219956 ke di nomoro tse le ho re o ka hlabaga le tsitsa mothating wa jwalo kwano mona PC FM re fata makwatsi +26659956 kapa 21219956

Echebe nako ya hone paitseng ante metso tse ke ya ne le shumele metso e robedi fela re re nke molaetsa o monku ona ka mona ka WhatsApping ha twinta tiratalane re le boha hutwa ka bolatedi ba RFP hore ha bo batle puso ya molao ke a tshepa ona le ka hore ntate Bulane a re ntate Ratalane re mo qetetse gale empa he ke ngwana bo rona a re ke mme Magotso ho feta mona o mo molaetsa wa re cheese maobane ka hore o ka cheese maobane ka hore o ka hara batho ba fatshe o na tlile thiwa e number 24 le kaleng ha mo hlaetwa a tswantsha mofu ntate matoba ko mo sharinga ho muisa

ho mo isa hae wa bontsha bo ya tapele kere chaba se a fela sa sione e kere che ka se fela sa bojaki le sione sa number 14 ke a o simma sentle ka mane ka dia dia ne o a re ntate ma tshisetsa o na tswantsha mofu ka mane ka dia dia ne ka mane a re a le bua o simma sentle ga le bua ngwaneso

0: ha re tshwele tho le nako e fitile ba nentse ba tlotlola molao ka jeno ho jwang nako ke ya modimo ntate ke mox
1: ba be di dumela
2: ee ke ja
1: khotso ntate
2: ke ba skimo le ke ga pu
1: ntate ma
2: ga pu
0: ntate ga pu
2: I'm going to get a monkey.
0: I'm going to go to the house.
3: Nagi mantsunya na wa ke iso.
0: Ntate mantsunya.
3: Ke ne ke mametse molaodi ha antsa ala ba hlankana ba. Wa ke ba hanka ba ka kwa ma reng. Komandi e ka tshiko molao. Yona se le hanane le yo. A ka ba ka kwa ha riano.
0: O lo wena o dumellana le mo hlomphe ma chesetsa mo fomo.
3: E dumelana le yena 100% bana ga ba ka ukwa le nna bana ke ne ke mametse ke ba ta ukwa bana o tla ka ke e fikile la bala bala la phatsa malang ka command e tika tiko go molao go manka pa ma bale ke sona ga bana bana ba batho bana ba tla ka ba sibiriswa ha e ke bona ba politiki ba ke ne ba dumela ke na ntira ntate
0: tate budane le ntate le kanya
3: ntate budane le ntate le kanya taba ena na khale ge e bua e bile ge khale mela wa tsaba go mola o di enwa na a ka mono ka masimatso ntate a gitse go na ke la ga bua ha kae bana he matla wa tsabe wa tsaba matla ha di yo tshege tshepe ya na ya mmuso o na hana go mosolomong e tla fella go wena mona ke tswa itumana le ka thiko ya ha o ntse go gopolola ka eno go ba nwa le ngwane wa bo go ne tiane o se o ka mane fela ka le bakala so ba ne ntate a ke ha ke tlo bana ke buile ha kae gona ntla le phefoni sona se ka sona se nana ya sa phetse ho bua ya kokobela bimbaka
0: fela le bua ntate.

0: Mabedi ke meso se mashomo mabedi le meso robong go fala sekelo ga ena ya borobong ke ya bona sentse panya panya mehala kwano fela ha re tle go ka jolo papatso kwano ka mo ga mo no go tlotsela pele genke maikutlo ha go tsela pele ga go genya bo le show me ke ona mo le go tlhagela be go tlona tinga ka jolo ha ha mallo ba e mashomo ya makago itse ke sala ke bua ke dilo hantle go e mashomo a makago ka mo ga go ena ya borobong ha re fitise papatso
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your

0: wa be di dumela
1: eh wa ye
0: ndate
1: eh a se ke a mama mona le sokwa
0: ndate le sokwa
1: eh u dira ka bona mo go tsitsi ha ke nya se ba pa ga le ba di ntshi ntsha se se ile sona ba pa tsi se se se se mo go mo ja se se tarang ka
0: eh
1: eh ke yona mphena e nna di ma se tsang tsang a bua go ba le la ha o ka ba wa tsena ka ga mmusho o se mo eta pele ke ka ba botina go loka po enda ke tla ha o le ka go la mmusho tla me go le bona ka wena go e se mmusho jwa lo eh o tlhile ka ga o ni e ba go hetsa di thotse wena o go sa di khotso fa le ha go lo ntuma me ke mo di ma se tsaba tlase o tla me a go go itlokole le lokana ke ma ha wa ile a tsena ya ka ha tsena ka ga ga fumana go noma mo na ishi ho ha ke tla mo mola fo vale ke ke bua taba tsena ke tsapa story taba mo company tshisimene mo mono go dintho tsena di nka re se le tswae go ba busi ba rona life mission ya le se le tswae ya bona ba busi ba rona ntate go e be dintho tse mo futa ona ha di ke tsa ba ka thoko ba bua go lo ka ha e ka ke ntle bo bebe go di ha ke ta o tsena ka mo busetsa go ka ha ba ntse ba lela go tloa busetsa ha ke ta o tsena ka mo ga go tseng ka e tla ga ke tsi bona mphano mo la kana ke nna ke tsa hala tshiba ha go di a ba u bitsa o hehe mo tsha nyane di ganya di hopola kana go mo a tsetela sa a sa sa go bitsa hantle tsona PC mo na na manane nga mang a bo tsa ditaba tsa kha tsona tsene kana go ni le ka go lwa mmuso a ba re nna la tsetela sa bo la go di se bo di si jwa jwa ne na di ne ya le ka nnete mo tso so pa le tsa gona ile ho se le ke tshele ke mo fumo fumo ya ga pere ka po ke mpana ke tsamakana e kae ka re bona le mphedi ka yetsa a ye nda ke gona ga sa tsiba go ke batho ba ba go buisa ka nne
0: le bile a go lonta
2: ga le bua ntate

0: re rinke mo medikwano re rinke mo medikwano santsa le temo hale mo medi dumela
1: hala hunja ke bu ntate mampele ke bua le letswalwa
0: ntate le ganyana
1: ke lanka ngwana
0: e ya bona go khona matanyi
2: go matanyi
1: o tsayalo wena letswalwa
2: ha kuwa kuwa mo bitsa ha monate ngkhono wa
1: lanka ngwana
2: lanka ngwana
1: ntate ke mametse ditaba tsena kaofela ke di mametse kaofela ditaba tsena le dikeletso le eng kaofela empa jwale mo ke batlang ho tla teng ke tla batla ke tshwana le ntate eno a theowang mona ntho tsena ho latela hore ho thwe ke kgale di etsahala ho tloha bo ntate le a bua bo ntate le kganya bo ntate mang bo ntate mang ka nnete e ne tshwanela hore e be ka nako ena ba di sedisitse batho bana koo e seka ha motho a kena a lebala ditaba tsa morao kwana hore na ho ho etsahaleng o reng ha o rwabala o tutubala fela o tseba hore o tla laola ngwana wa motho e mong hore go be ke a tla qetelle a phela bophelo bo semonate bo qetellang ka togonko ka kakaretso nna ga ke batle gore ga ne ke le mopolotiki e be ke supa motho e mong ka monwana ne ke tla iketsa ngwana moroma kere ke molato wa ka ke molato wa ka ke molato wa ka o mogolo gore ga ke kene mono ke jwetse ba bangwe gore na ga ikelelelwa bana ba jeso keresete sefela sa roma number 15 e be ke re ntho tse ka nnete ga eba ga re jwetswa ke dibele le godimo le teng bana ba ba batho ba ka nnete motlha ba swang bana ba yang ka tegonkong ke bona ka ba tla ya legodimo ba totobetse batho bana bao go thweng ke bapolotiki ka mola ka mollong ka galosisega ke bona ka ke bona ba le go fitelela ka teng gobane ba tseba gantle gore ntho tse re di etsang bana ba batho ga di molaong ga di a tshwanela go etsagala ba reng ga ba ntse ba di etsa ba bona ba di etsa ba bona bana ba batho ba felela ka tegompo wa tseba jalo ka mokgathodike kere amene mmisa o tshwe letswalwa
2: nkgoma tanki
1: lanka ngwana
0: gono
1: ke a leboa he baratuwa ba ka ntse ke na lelong
2: tanki nkgono
1: tanki ntate
2: nalane ho so ho le haufi e phethahala ke mox a boetse a ipheta hape shebana kwa hana paetseng a ntametsotso ke ena e mashome a mabedi ka motso o le mong le sekoto pele re kgitla hora ya leshome hodima PCFM e re tle re nke taba ena re tle re tswakeletse tle re ha ba ntse ba kena e be le hore re se re tswakeleditse le taba ena eo re batlang re tle re bue ka yona mona lanka ngwana taba yena ke batlang re bue ka yona mona ke ya hore fela letsatsing lena nna ke le thapelo bulane ke letsatsi la ka la ho qetela ke etsa lenaneo lena la re fata makwatsi lenaneo lena la re fata makwatsi a ke re ke se ke tlo le siya le wena
0: ho jwa lo ntate
2: a ke re ko wena sa tlo tsamaya le lona
0: ho jwa
2: a ke re wa utlwa gona a peretsa mabanye
0: ke a utlwa ya tshisa
2: ke ka hona ene ke tshwa ke re letsatsing lena ke la o qetela nna ke le thapelo bulane ke etsa lenane o lena la re fata makwatsi ke se ke tlo le siya le lanka ngwana ke yena ya sa tlo tsamaya le lona hodima lenane o lena la re fata makwatsi PCFM mo ho jwalo ke re molwana wa
0: ho jwalo ka bona ho roma
2: tanki mane ya go hloko a ha ukwa bohloko thabile go ga thaba ukwa mnata ga banna lanka ngwana he ke yona taba ene ke re mo mamedi e tle ga re ntse re tsamaya e be le go bonyane o itsibile letsatsing le
0: jwale ba se batla kopana le wena ho kae
2: a nna ba kopana le nna ho semane ba tse ba ho renya boraro ka meso ho ya ho renya botshelela ha ile mmanta buisa la bohlano beke

0: Omedi metsotso e luda hantle ho le shumele metso e seletseng pele re fitla manhoreng ya bole shume mo re tlaleme ya gutla hona teng fela re reng ke mo America no santse le teng kwa no mona mogaleng o gawile o tla gutla o na le teng kwa no mona o tla boela hape ya gutla no morong yena rona ya +266 599 56 ke +266 599 56 ka pa +266 999 56 ke ba batlang ho la ka letsa
1: why utlwa na pina e reng
0: ke
1: mo sala le dikhutsana ha kwadi ke tsa ha o khutsana tsena le kanyane
0: a be di dumela
2: mabuliso
1: ndade
2: mabulibuli
1: ndade
2: Dade. Ai khona, o sala le kanyane la ngangwa.
1: A sala le la ngangwana.
2: Ke ba, ke ba haika ofe.
1: Wa ukwa he.
2: Eh, ba mo. Ba mo ke.
1: Dade.
2: Ke go pa ke na hena se sona hanya re
1: se. Ke na ntate wa.
2: Ke na le putso tse ding ke putsa tsona mo monte ke tama teng ke re ke na le pilelo ya hore ka nna ba bana ba no ba di bana ba ha se ba no ba le ba ba di putso hore ene ha re tswa re sa phetha ha se mogwe rona di tlo ja rona ke ke pilelo ya
1: e ya ke re la e se pilelo ya ha o di taelo tsa sesole ntate wa ka o thihlolo ke tso di etse
2: fela jwale le hantle ke bona go nthena ena e tlokenya nna ka gare jwale taba ore ga ke sa phetha ga se na ga se nna ya go qetelelang ke le mobuna
1: hei ke mone o soetsa etse ntate
2: jwale wa bona gona go etsala jwa ntate ke yona ntho e leng gore hei e boima e thata motho wa bage
1: taba tsa mosebetsi dithata
2: taba tsa mosebetsi dithata ngwaneso
1: ntate
2: ka jalelang ka ngwa
0: ntate gauile kwano gauile kwano
1: oile Ishe bana kwa hana pa tsenga tlebetse tse ke yana le shemele metse e mena re tadi me ha monate ho re nya rona ya le shome ho di ma PC FM le nano ne monate le bititsenya fela re fata makwatsi le nano la dipolitiki ntso itsamela ha monate le bulibuli a itsamela ha monate le lanka ngwana

0: ala bitse ke mare fana ke mohale ba lwana fela mane mantsiwa a maholo
1: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power